0: XFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnivisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Balik ta mga katropa, dura tay 5 minutos milagapak ang alas 8 sa kabuntagon. Dinis sa panaguban sa programa ga Bullseye mga suking tigpaminaw. May kabuntag ni katropa ga Tristan ni at Vigolay. May kabuntag katropa ang siyatan. Good morning, Dakoy. Good morning. Good morning. Lamat sa kanunay paglilis to ka Facebook Live karon na kabuntagon. Ayo gabuntag usab sa tanapag naminaw karon mga tropa sa tagsa ka mga radio. Mga sugeng tigpaminaw, so di pa na ito, dawatod, katuag, mahinabi karon si Mayor Bernie Castellanos Lungsos, kamangasan. Yung kamulo pang flag ceremony, mga katropa. Okay, Lunes mangod karon. So diri una ta, mga katropa, sa report, mga sugeng tigpaminaw. Lalaki sikop human ng ulatas gamit, ng hulga gamit ang illegal nga armas dito sa Valencia City. Ang report pinagi ni katropag Michael Ricabo sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
5: Sikap ang usa ka lalaki tungod sa pagpanghulga gamit ang ilegal nga armas nitong Hulyo 18, 2026 sa may alas 2:30 sa hapon dito sa Proc 20, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Ang suspek na ilang si Chris, 48 anyos, sa inisyal nga investigasyon sa Valencia City Police Station, nagkalalis ang suspek o ang biktima nga usa-usab ka 48 anyos nga lalaki. Sa tunga-tunga sa ilang pagnagbangi, kalit nga nibunot sa iyang armas ang suspek, hinundan nga daling ni dagan ang biktima. Sa pagresponde sa kapulisan, nakuha gikan sa posisyon ni alias Chris ang usa ka caliber 45 nga pistola nga adunay usa ka magasin nga puno sa unom ka buhing bala. Napakyas ang suspek sa pagpakita og lisensya o permiso sa paghupot og pagdala sa maong armas. Temporaryo karong gitanggong ang suspek sa custodial facility sa Valencia City Police Station samtang giandam ang mga kasong grave threats og pagsupak sa Republic Act 10591 kon comprehensive firearms an Ammunition Regulation Act nga ipasaka batok ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Daga salamat katropag Michael Ricabo Shibuga report. Abi na ko makalikay sa pangit nga panagway. Pangit nga panahon day. Ordi mga katropa papanghulga mga suking tigpaminaw karon impas. Uas presyohan mga tropa nagtingkagol. sa prisuhan mga suking tigpaminaw ibutang mga katropa ang nasangpit nga suspek mga suking tigpaminaw no kastilan mga katropa nga kagabi ipod ay mga suking tigpaminaw adunay sunog sa barangay Kalasungay na diri mga katropa forward ko ning katropa tulo kahugna gyud kagabi mga katropa unsa man ning 0032 hours alas 12 no alas 12 alas 12 ni mga katropa response time mo 2 minutes ra abot na sa area mga katropa ato ni forward ning katropa Hanilo kay nagpost mo ko si katropa ang Bansyuko so iko ani to ni kay kuan ni kulba ra man ning kuan ma'am kay sinundalo ra ba ni kuan ato ni details diri ah naisunog tulo ka hug nang sunog gabi mga suking tigpaminaw
4: Bullseye! Bullseye!
3: Alas 12:32 asa man ni diri July purok ay isa ra day isa mo sumay tulo
4: Bullseye! Bullseye!
3: Involve ani residential owner mga residential mga tropa unya family unya structure burn usa usa ra day ni usa ra
4: Bullseye!
3: Saka pamilya unya ang damage mga tropa for estimated for 45,000 ground ko mo na show usa ni basa kay launa na fire out launa imedia alas 12 din siya nahitabo. Pandamay, happy birthday.
4: Bullseye! Bullseye!
3: So, atong sulayan, karon og kutay ang atong linya, mga suking tigpaminaw, kang kabanglasan na Mayor Birne Castellanes, kay kalabot lagi mga suking tigpaminaw, ni ining problema karon sa mong lungsod, kini mga batanon, mga katropa nga daw, pirminti mang gahatag, mga katropa o kagubot, labi na sa adunay pahigayon, mga katropa nga kini nga kalingawan. Labi na ning night market mga suking tigpaminaw kanindot ana. Kanindot ana mga katropa nga aduna tay kalingawan ihatag ang mayor. Kanindot dako kinang tabang bay. Labi na gyud sa mga negosyante mga katropa. Kay naay kalingawan naatay mga negosyante diha mga suking tigpaminaw nga mo mamaligya o maligya. Butang ato mga soft drinks, mga juice, mga kakanin, unsa man baligya diha mga katropa o mga vendor diyan na maligya o mga balot. Kung doon ay kalingawan sa night market, siyempre na may mga disco-disco god. Di ba dyan na mawalan ang ino mga trupa, pero dapat kinanglan na di maabot, di mawas passing. Di mawas passing mga suking tigpaminaw. Muna ay labing importante mga katrupa. So karon mga suking tigpaminaw, ha? Dili itugot sa mayor, sa mga lungsod, ang bisan unsang matang sa kasamok o kagubot, diya sa kabangasan night market. Tungod sa sunod-sunod ng incidentes pag nag-away o physical altercations, dinaliad nga dating coordinate si Mayor Luloy Castellanes o Birne Castellanes sa atuang o sa acting na chief of police sa mga lungsod nga si Police Captain Linomer Casires mga tropa o ingon man sa IPMR Dato Dominador de la Manse aron ipatuman ang mas hugot nga seguridad mga katropa sa maong nga night market. Adunay mga bagong lakang. O kini, bantayin nyo ni. O bantayin nyo ni mga bugoy. Kamo mga badlungon di ha. Adunay mga bagong lakang nga mas kusog nga seguridad. Mas gipadaghan o gipabantay ang mga kapulisan o gabipat sa tibuok palibot sa night market. Ay mugtuob, nalang dyan magbatuta. Kinsa man ang magsugod o muapil sa away, seryosong atubangon ang balaod o regulasyon sa munisipyo. Impas. Naguna-una ka sa away. Una-una ka sa away. Pag human mo kuno na sa away, mga tropa, ikaw pa'y nakulatahan. Nakulatahan ka diyan, mga suking tigpaminaw, ikaw pa'y nang atubang sa balaod. Ikaw pa'y nakasuhan. Muna nga pagpuyo dyan. Kini mo ba mga bata no nambot ba unsa may nakahilas aning uban manggot unsa may hilas gid tan-aon makagwapo ba nang magara-gara ka kana mag mangita ka gubot sa kakalingaw makagwapo na kung nabay award nabatay award anak kung mangita ta gubot sa kalingawan ha basin ipabring me oh ha oh award sa police station ng link oh na ba oh na na dili award reward oh kana makahatag kagubot mga tropa kay diri sa malay-balay maghatag kagubot rin niya musibat din ka Bring me, oy. Oh, reward largo. Oh, naparbato yung lima kabuk, mangungungot, padakpan. Asa na po itong kabiktima itong hanggawa ron. O niya, gimanduan usab ang night market management team nga reviewon ang pulisiya o hatagan o saktong silot ang mga repeat defenders. O kanang nakasala ka karon. O katong involved itong adlong Sabado sa gabi eh. Makasala na po ito sunod night market mga katropa. Empatsyong kalag. Empatsyong kalag atong mga suking tigpaminaw. O mga repeat defenders ito sila. Ang night market gihimo isip dapit sa panginabuhian sa mga vendors o suruyanan sa mga pamilya, dili dapit sa kagubot. Ang kalinaw, usa ka shared responsibility o responsibilidad, dili lang usa kundili sa kadaghanan. O muna mga suking tigpaminaw. Kita ba? Magpasalamat kita. Nga dunay mga opisyalis nga sa kadaghan pwedeng tutukan mga katropa nga siryosohon mga suking tigpaminaw nga ihatag na sa lungsod. Gigahinan og pundo mga katropa sa lungsod ang kalingawan, dili lang kalingawan nga ang mga batan-on ang malingaw kundili dako ning tabang para sa itong mga negosyante. Example diha be, na maligya kog balot diha or mga quick-quick or sa manang mga baligya na ko da panahon sa night market. Na ko yung anak, lima kabuk, ipeskwila. Dako ng tabang para sa kuwa kung ako'y negosyante. Mga suking tigpaminaw.

0: Balik ta mga katrupa, pasinsya gi kayo. Okay, nanawag atong amigo na hippie sa Talakag mga katrupa. Si Police Captain Lance Elpidio Figuracion. Itong amigong hippie sa lungsod sa Talakag. Good morning, Dias PNP Talakag mga katrupa. Diyak ni Sir Lance, nagalungsod sa Kabanglasan mo guni. Nauban po na kuno siya una mga katrupa, diha pa kuno siya sa Kabanglasan. Niya hangtod nga naghimo po na siyang hippie kani adto sa Baungon o Libuna. O nagkontak-kontak po hangtod nga niabot ni Malaybalay mga katrupa, tas taas pong panahon nga nag-uban ni Dres. Niya yung mama ni mga katrupa kay empleyado man sa LGU Kabanglasan kani adto. Si Ma'am Anita Figuracion? Anita o Ninita? Mga suking tigpabinaw. So, balik ta Dres sa isgutanan. O, i-play ganitong video to about atong rumble to. Itong rumbles ka bang lasad mga tropa. Kato, previous tong rumble. Oh, previous tong murag maura ni sila. Oh, murag maura ni mga tropa ni mga batanuna nga nakigsumbagay gihapon atong kalabay nga Sabado. Atong pizza, o sa pizza to Sabado, 17? Oh, pizza 17, no? 18. Atong Sabado, 18 mga tropa. Maura ni mga duda ko, maura ni mga batanuna. Ya karon gihanay mga tropa ang kaso din eh. Atong paminaw nga niyo. Kalabay ni nga Sabado ha, adi ni mao.
1: Kita sa uba, saliba. Saliba. Saliba.
0: Ba. Hagba oi, hagba god.
1: Saliba, saliba, kada saliba.
0: Oh. Saliba. Tanawa.
1: Saliba ba, saliba. Saliba, saliba. Saliba! Saliba! Saliba!
0: O, so muna mga katropa, so kini mga bataa nga na-involve niya itong Sabado, posible nga maura po ni, nakalaban ni nga mga buwan. O niya itong Sabado, pisa 18 lagi, nibalik na sad. Ano na po'y riot mga tropa sa mga batanon, diha sa maong lungsod. Igiatol yun mga tropa sa night market. So karon mihatag ni gyud mga katropa og public statement ang buhatan sa mayor sa mga lungsod mga suking tigpaminaw. Kato lagi nga tuwa gibasa kaganiha din eh nga gibanduan pod mga katropa ang night market management team nga rebyuhon ang pulisya hatagan og saktog silot ang mga repeat defenders o offenders mga tropa offenders defenders offenders. Oh. Mo na mga suking tigpaminaw. So karon kini mga batanuna, lima ni, sa Pikas grupo, lima, ang sa Pikas, tulo. Partida kayo, ginansya ang Pikas, ug duha. Ang unsa may makuha ninyo, kumulaag mo diha, ug mangita mo gubot. Sama siya kong giingon, ginanabay ihatag si Mayor Castellanes ninyo, nga award, kung kamo naamo diha, makagwapo ba na? Kung makagwapo na mga tropa ng mga hatag kagubot sa lungsod, ah, sige, tagpakita gubot, magwapo ta. Oo. Nindot ni mga bataa, kini pabugao ni kahoy diha bang ang gahiya bitaw kanang dagko kay buko. Oh. Kay kung magpirminti man gud ni mga suking tigpaminaw nga ingon ani mga katropa wa gitay ayo ani.
2: Bullseye.
0: Bagko pa ko nagyawyaw 21 minutos may lagapak. Padayon adjman ay tano. Oh. Ilang kalimot masanta. Mm. Sinsagi kayo, katropang rostom. Sa on taman nga, lami mang yung magyaw-yaw. Basta, ingani yun. Sa itong pagbalik, mga katropa, basta ito nang mauban si Municipal Mayor Birne Castellanes, mga suking tigpaminaw. Standby lang mo diyan, mga katropa. High blood, diabetes, bukol-bukol, susugwitter, guban pa, kinan isang ton plus gold na mga suking tigpaminaw. Kapsula, gado rin mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, espirulina, o guban pa, mga sangkap sa mga herbal, mga katropa. Sa itong pagbalik, standby!
2: Bullseye!
3: Plus Gold user, atong paminawan.
2: si Gideon Galoriot, taga ano kong Franda po di Oro. Ang kriyatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, putol-putol, may radio nga di matulog. Zapon Plus Gold. Kriyatin, lami, natulog, nakaya ko, so kong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kriyatin, yun, 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na loob ko sa Yesu. Realitibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
3: Zapon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zapon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Nag-a-prop na na ng Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Opimix. Kaya ako, sa una na pandugay na to, ako'y piang ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matatungog mo kay si Rindon at istingan daw. I-try na ko inom na Santon Gold. Primero Santon Gold na. Ma-istrict ako sa kasimana mo, take ko na. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ito, nagkatako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Umubag na ako sa likod, umubag na ako sa akong lagay na. Ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa buwan.
3: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit.

0: paringlode. Grabias damgo na ko paringlode, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Paringlode, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubug juga, yung hubuga. Napiti hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilasya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila ipag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
6: Okay, kung pasalamat sa Santos Plus Gold Day, tumanggod sir. Hindi dom ako dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sa kay batil, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santos Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakikna ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, lukmal ba akong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zaton Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Zaton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
9: Discouraged na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali kapuyon o wala nakita nga na kong improvement sa lawas.
2: Sulayi ang Premium D3.
10: Premium D3.
2: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
10: Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
10: Premium D3.
2: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
10: Premium D3.
2: Mapalit sa mga butika. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Supplement for men.
11: Ako si Joe Mari, isa pa construction worker. Always book atong trabaho, pero bisag ka, uy, always regya po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
2: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na mino kong XFM? Hala, nitangkad ko.
15: Wow!
14: Binaw be? Pero ganun kayo yung chest na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkabi kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
16: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
17: Hindi nga programa, hatod ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
18: Bullseye! Balik ta mga katropa sa panag-uban na doon tayo 32 minutos milagapak ang alas sa otsus kabuntago dito maglangan. Kaya na nasa pikas linya si Kabang Lasad na Mayor Bernie Loloy Castellanes mga suking tigpaminaw. Bisan nun sa kabisi mga katropa na agapoy panahon o oras paghatag o kinigap pagpahinungol o interview mga katropa. Mayor, mayo gabuntag, kumusta o welcome sa programa ka Bullseye. Una-una panimbayas katauhan sa lungsod sa Kabang Lasad na Mayor.
19: Mayong buntag, XFM, mayong buntag, Sergio, labi na sa mga katauhan sa lungsod sa Kabanglasan nga always nagapaminaw sa istasyon sa XFM.
18: Okay, Mayor, aduna tay bago ka doon na nagpagawas ka o public statement, kalabot ining kalinaw kahapsay sa Kabanglasan sa night market na ipanghingusga ni Mayor?
19: Yes, Sergio, kay tungod lagi pipila na ka semana ang nanglabay kay every Friday and Saturday night kapahigayon kita og ato ang night market. Isip na siya ato ang programa gihimo para maghatag og kalingawan, maka-unwind ang atong mga katauhan sa Lunes padulong sa Biyernes nga pagpanabaho nila pagpaningkamot so at least man lang maka na-venue sa compound sa atong merkado sa terminal para makabanding-banding ang managhigala ang pamilya kung ganahan ba sila mag-date nga magdiha magdungan og kaon sa night market kung unsay gi-offer sa atong mga vendors no at the same time gusto po ta muhatag og dugang tabang sa atong vendors nga na sila'y ilang pangitaan mapangitaan ilang negosyo kay mao lagi pwede man sila makapaninda diha kung unsay pwede nila matinda so far di man sa pag-unsa maayo man ang pagdawat sa mga tao, gakuan sila, ilang gipatronize. Ang problema lang, naagi mga pipila ka igsona itong say, di nakukabalo, di ko pasabot itong unsa ang dagan sa ilang panghuna-una, sa ilang utok, nga ang LGU sa Kabanglasan gapaning kamot para maghatag og kalipay sa mga katauhan. Gani, dili lang si Mayor, dili lang ang atong SB, kung dili, halos tanan na sa LGU involved. Ang ato ang mga head of offices, ang mga department, gani, pipila ka atong mga nanglabayng bulan sa ilang kaugalingong sweldo, nag-pled sila nga sila'y mag-sponsor. Pala lang yun, maghatag og kalipay sa ato ang lungsod sa Kabanglasan, pinaagi sa night market. Ang problema lang na yung mga ikso na to, mga batanon para wagyod. Halos batanon nga. Magkuhan wagyod. Mangita lang gigubot. Dito manoon magsumbagay. Di man sila kahulat nga. Nagpakalot naman ko sa pundasyon para sa ato ang boxing ring. Nana, diha, kilid sa ato basketbolan. Kung masuruya na nana diha. Ang ako alang unta, before is, gusto lang na ako nga, kanabang ipaagi lang nato sa inigsoon, sa silingan, inamigo niya. Nagsigi naman git sila og kuan. Gagara naman ang mga bata noon. So last Friday, kay wala lagi ko kinaapog kay Lakaw, atong nag-attend ko og change of command sa SF. So wala ko, nabalaan ako nga sayog ipaundang sa atong IPMR, dato palalang Dominador de la Mancy. Kay mo lagi nagkagubot yun. So nai nadakpan atong kapulisan, mura kung ako nasipyat, pulo ka mga bata noon. Na maumaura kay Japon, oo niya. Inga na ba, maka-dismaya, grabe ang atong pagpaningkamot, daghan kayo, nalingaw na, maginatultol na actually nila ang Bernis sa gabi o Sabado sa gabi para magbanding-banding ang pamilya, magbanding-banding ang mga managamigo, managsilingan. Unya, nalay magagubot. Unya, maulagi po, ipaundang na lang sa atong municipal IPMR. Edi na siya gusto nga, simba ko lang og napay dili maayong hitabo. So mao to nagpagawas kog statement nga ako na gid silang tinud-on. So sa pagkakaron ang kapulisan nato, ang ato ang MSWDO, naana sila sa dito sila, wa gani sila nag-attend og flag ceremony kaganina. Adto sila malay-balay kay i-file nila ang tumang kaso unsay pwede nato ma-file sa mao mga batan-on. Kay kapoy kayo ang tinud-on gina ko sila ingon ko kung kinahanglan ko mo gamit o personal na kung kwarta, wala ko'y problema. So wala ko'y laing gihuna-huna diri isip mayor sa Kabanglasan kung dili para sa kalambuan sa Kabanglasan, para malingaw ang mga katauhan na sila yung mga pinyo nga mag-enjoy po sila o nga kining pipila ka iksoon na to gahit kapangita o problema. Tungod siguro, kaya nagtuo sila dili sila pwede makasuhan. Tungod siguro, nagtuo sila dili na sila tinudon. So karon ako naging silang inudon.
18: So kini Mayor, atong Biyernes ug Sabado, ang nalambigit ko base sa report nga kung nakita ang PICAS grupo 5, ang PICAS 3. So kini karong gibali 8 naa karon sa tuga kapulisan. Kay murag minor di edad ang duha yata ani.
19: Yes Sergio, nasa ilaha. Actually gipakita gani ko sa namay nagvideo nga short kay mo lagi actually Birni Sabado Domingo, wala gyud ko sa kwan kinaapoy mga commitment nako sa gawas sa Kabanglasan nga na commit na nako. So kinahanglan ako apilan untong wala ko pero mao lagi makadismaya lang ba kay na nagtuo ko nga okay ra unta ang atong mga kalingawan, nalipay ang mga igsuon nato, at least sa isa ka semana makasuroy sila. So naa sila karon sa katong mga batan-on sa police station.
18: Kini bang mga batan-on na Mayor, maor ba gihapon ito nakalabay nga buwan nga sumbagay gihapon dias gawas ba merkado na to, sa merkado niya night market gihapon to. Maor ba ni sila nga mga grupo?
19: Murag mao-mao ra gid na sila Sergio, di lang gi kay sir pero mao-mao ra gid kay mao-mao mang pangidaron. Eh siyempre mangutana man ta kung sa ato mga kaila, mga tanod o mga police, mao-mao ra gid na sila gani magpagawas ko og kuan nga kining mga nangadakpan, identified nga mga batan-on, ipatawag na ko ilang mga ginikanan. Kay ako nagtuo manggig ko nga ang maayong pamatasan nato is dili na to na makuha sa atong eskwelahan, di na to na makita makuha sa atong silingan kundi diha gid na sa ato ang panimalay. Hmm. So, isip minor de edad, obligasyon sa mga kinikanan na protektahan, dili pasagdaan ang mga bata. Kaya nga ban po na ni mga bata, waman igahuna-huna sa ilang dangatan tungod sa kabataon, ganabang, unsay na aras una-una, hala, larga lang dayon. So, inanglan po, di patawag na to ang kinikanan.
18: So after okay, so after yes, anim yes. After ani mayor padayon gihapon matag Biyernes ug Sabado atong kalingawan diat dili ni hulga nga hunungo na to ang atong kalingawan sa lungsod kumusan taliwala ani nga
19: dili siya Sergio kay mao lagi daghan siguro nasa 90 ang nag-enjoy na lingaw na lipay na ang naghatag og ubot 50 dili na ko isakripisyo ang kan. Mm-hmm. Ang ako lang ipahugtan nako ang police visibility gani i-try na kog kontak ang mga kasundluhan atong mga amigo kabasig mo tabang sila unya mao lagi katong mga identified nga mga bata ako natong magpagawas kog executive order tabi kay pwede na ko ipagawas nga ibawal na to sila pag makitaan diha sulod sa compound sa merkado mag night market dili na gid sila ipasulod escape na gid sila kay dili ta gusto nga mo umutro ang susama nga mga panghitabo nga ako sa tinod lang naluoy ko sa atong mga vendors kay naghakot in taon na sila sa ilang mga paninda hoping nga makabaligya makaginansya at least na imadala pag uli sa bisan mabilar uli sa balay sa pamilya wala na kay naundang naman kay nagkagubot na so ang katong gaplano pa lang unta nga moadto dito adi na lang mo dayon so inga na ba maluoy po ko sa ilaw na sila unta manginabuhi raman unta. Manana. So dili na siya rason Sergio nga undangon na to. Ang ato lang pahugtan na to ang visibility sa ato ang mga pwerko sa kapulisan, sa mga kasundaluhan, mga tanod, so, manana, para maprotektahan.
18: So possible katulad ba, Mayor, magdukdok o balaod nun ang ato ang mga sangguniang panglungsod ni ini kalabos, mga bataon na sa lungsod?
19: Anakit Sergio, akong hangion, ang ato ang Vice Mayor, kauban siyang council nga maghimo o balaod nun, ordinansa. I-review unsay mga maayo nga lakang sa ingonani nga mga panghitabo kay dili lagi ta gusto ba nga madaot ning maayo na to nga intention na kuan lang sa pipila ka mga utok nga di ta kasabot kung unsay daon sana pagpangsun sa ilang panghuna-una nga malipay man sila magkagubot.
18: Okay. So, sa pila na kabulan ang Milabay, Mayor, kumusta ang ato ang tabo og night market sa lungsod sa Kabanglasan?
19: So far ang night market Sergio, okay man siya pero to be honest, dili gid siya pareha atong pagsugod kay medyo karon baya. Paingbutag karon may karong panahon na is akong namatikdan na sinati na gid nato ang gutom. Labi na kay katong gibalita nga naay El Nino so daghan ng mga mag-uuma nga wa nakapugas silang uma which is appeal ko ana kay siyempre ga respeto man ta so pagkakaron akong namatikdan medyo kuan kanang medyo nihinay pero dili ingon nga nihinay kay walay salig ang atong katawhan kun dili medyo

0: mag-uuma itong mga gagmay. Apiki daw kuno kayo kay kumabaligya sila sa ilang produkto sa utan diya sa itong merkado, dili hotdog palit. Nga na baso, kinahanglan pa nila dalon sa Malaybalay, sa Aglayan, para mahurot. Pero siyempre, magasto pa sila prodo or gasolina, nga, wag yapo'y kasiguruhan dito ang presyo. Samantala, kay Nanay Tabo, sila na'y makabuot kung pila ilang baligya. Mahalin po ang, medyo dako ang pabor. Karon murag, mainggan nyo sila ba nga, mananom ta, kay wa man tayo problema pag-abot sa Sabado, Domingo, naaman tayo kabaligyaan. Mabaligyaan man ato sa tabuan sa Kabanglasan. So, dako kaya itong kalipay, ingunana na na-appreciate sa mga tao, nakita na ito nga nagit sa impact sa kinabuhi sa tao, labi na sa isgutanan ta sa budget, sa pagkaon.
1: Okay. So, Mayor, dakain ka salamat sa panahog oras, pero sa di ako buhian, sa takabuhian, pero dahil nindot nga balita karoon na sa mga lungsod, kaya doon na ay budget na nalagay nga panatumpag nga daan diha, pero budgeta na karoon na Mayor, o nga, kapin na usa ka million, 100 million ba budget ani Mayor, o saan ni katinood?
0: Yes, ang budget ani is almost 100 million para ni sa pag-repair sa kuan morning sa kining dala na to nga na hunlak lagi diri sa portion ni siya sa Miglamin. Miglamin naman on Mandaing. Nga kuan padulong ni sa atoang lungsod. So na ako actually diri sa Vinyo kay mag taud-taud human sa tong istorya, magpahigayon ta og ritual isip kanang gimbuhaton sa itong mga igsoon ng mga lumad sa pagrespeto sa ilang kultura, sa ilang tradisyon. At the same time, sunod ayon ang groundbreaking ani Sir Joe. So, giusa na lang para dili na bitaw ngon nga sunod na po mag-buntag, mag-kuha na punta, kahin na puntag laing panahon. So, ritual at the same time,
1: groundbreaking
0: Sir Joe sa maong project.
1: Kanda nga pundo asagikan mo, rasyonal o sa province?
0: National ni siya, Sir Joe. National nga, kuha ni siya sa DPWH ni siya.
1: Okay.
0: And tungod kay naa naman tay naka-organize naman tay gitawag na tog municipal project monitoring team bisan pag national nga mga project naa natay mga kuana ni naa natay council nga magmonitor kay ato magong namatik dan before sahay naay project di kabalo ang lungsod
1: uy
0: naay project dito unya pagka magka problema ay haradin kabalo ang lungsod. Muduol man sila ng mayor ingonana. So sa pagkakaroon tanan nga project basta diri implementar ang end user ang Kabanglasan ato yung ginasiguro nga of course ang number one is ang pagkapulido sa mong project, ikaduha ang timeline kay dili ta gusto nga nakabutang dito sa project is 1 year na mabutog 3 years which is dili ta maangay ana kay maperisyo man ang mga katawhan. Sayang pod ang kwarta sa tao.
1: Murag mo hap kuan ba kana bang sagara pagkalakan kaning sabgon Mayor?
0: Yes. Gani paningkamutan nato nga kung naay katong mga previous na mga project nga dili maayo. Matrace kung kinsa to. Dili lang ihangyo gani nato sa DP nga dili lang ang pangalan sa mong kontraktor ang atong ipaband na kun sa
1: Kabanglasan.
0: Kun dili mismo ang tagiya kay sayon ra manggod magilis og pangalan.
1: Mm-mm.
0: Oh, mga sahay gani mang abang lang maghatag reg royalty.
1: No, oh, napara
0: eh, para sa ako.
1: Napara may problema das barangay iba Mayor nga gimurag gibiyaan daw ang
0: ang tubig.
1: Oh, gibiyaan sa tractor.
0: Oh. Mao gyud Sir Joe. So actually tagaan ako der instruction ana ni kong Flores kay siya may nangita og pundo na nga ipa-terminate na sa kwan kay para makapangita og mas responsable nga mga kontraktor.
1: Okay.
0: Wala ra gahuna-una sa ilang kagulingon kun dili gahuna-una sa kayuhan sa katawhan gahuna-una nga mapaspasan og human ang maong proyekto kay para ma-enjoy na sa mga tao. Dili kay ngani karon wala pagyapon. Unsa pa nang atuig 2024 man siguro ata na kay kapitan ko na nga time.
1: Nur kapitan ug gigadi Mayor.
0: Oh.
1: Okay. So, okay Mayor, daghan kay salamat kabulok ko nga busy karon. Pero salamat kay panog oras. Mayor, imo na lang nga parting statement o assurance sa makigsuonan nato sa lungsod Kabanglasan o labi na sa mga bisita nga aduna tay gipaygayon makalingawan dahil mataga Biyernes ug Sabado o aduna tay mga tabo nga gipaygayon Mayor.
0: Akong usbon maying buntag sa tanan nga suking tigpaminaw sa XFM. Sa dili lang sa Kabanglasan kung dili sa tibok Bukidnon ang ko lang i

0: gapaningkamot ang lungsod sa Kabanglasan nga maghatag og kalipay, kalingawan sa atong mga igsuon, at the same time mahatag og panginabuyan naa may mga pagsulay susama atong niaging semana, atong ginapaningkamutan nga dili na mausab og atong paninglon, atong pabayron ang mga responsable nga naghatag og kagubot sa maong mga kalingawan nato. E dili pwede nga magpatigbabaw ang dili maayong binuhatan. Ang mga matarong nato nga katuyuan malupig sa mga dautan. So ako mag-aghat sa mga katawhan sa Kabanglasan o sa mga silingang dapit nga ayaw mong undang o ayaw magkahadlok sa Kabanglasan kay naay mga ingani nga balita. Isolated rin siya o ang LGO, si Mayor, kauban ng ISB, kapaningkamot, nga mapangitaan o solusyon para maundang ning maong mga kagubot o mapadayon ang maayong kalihukan din sa Kabanglasan o makahatag ta, mapadayon ang gusto na to, nga makahatag o kalingawan o panginabuyan sa mga katawhan din sa lungsod sa Kabanglasan.
1: Okay. Daga salamat, Mayor. Maayong kabuntag, padayon sa pagpanerbisyo sa katawhan sa lungsod sa Kabanglasan. Kabanglasan Shine!
0: Kabanglasan Shine, Sir Joe. God bless XMM and God bless Kabanglasan. Maayong buntag.
1: Bullseye! Daghan kayong salamat, Kabanglasan Mayor Bernie Castellanis, mga suking tigpaminaw. Kanang Kabanglasan Shine, kanang Shine mga tropa na siya meaning. Nanay meaning ng Shine mga katropa ng words. Nakalimot lang ko. Kalimot lang ko. So karon mga batanon nga naminaw, paminaw yung magtarong liha katinudon, good most mayor. Manyadabi, katong walo kabuo karon nga failag kaso, dris malay-balay, magkita tarong diskorte. Magkita tarong diskorte ha. Magkita-kita tarong diskorte. Nganong muhatag maging magkagubot? Nganong muhatag magkasambok na sa lungsod mga katropa, magkitagaan mo itong magkalingawan sa mayor. So atong hagiton karon ang sangguniang bayan. Nalisipat ko na sangguniang panglungsod mga kuha na naanad mo sa malay-balay. O sangguniang bayan o sa ISB mga tropa nga magduk-duk sila o reviewon itong mga balaod mga tropa aning mga watanon nga ma-involve ba. Kana si mga naanad mo kog city ordinance, municipal ordinance mga suking tigpaminaw. So ato ning challenge ni karon sa sangguniang bayan sa lungsod nga unsay mga angay nga ipahamtang nini mga batan-on. Kung makit-an saktong ingon ni Mayor kaniya, kung makit-an sila mga katropa sa perimeter area diha sa may giasa gipahigayon ang night market, dili na sila pasudlon o dili mahatag kayagaw. Ang likado ani ba? Basig pangatangan ang punang target ani mga suking tigpaminaw? Mora ba na sa gara? Kanamitang tinalawan nga trabaho? Kanang binugoy nga trabaho? Kanang ambos-ambos tiradas daplin ba? Imong atangan niya pag uli, imo na yung sumbagon. Mora na tinalawan nga trabaho. Binitanong sip unon nga binuhatan. Mahilak pag imugoy sudan siyong balay, mangita mo sa kasamok na sinyong lungsod. Pagbaton po mong kaulaw. Ha? Kanapitang wala na lagi kay kaambag sa lungsod para ipadagan sa kahapsay kalinaw, pagpuyo na lang. Ano ba? Kung wala kay angay nga ihatag sa lungsod, puros ng pagbinugoy ang imong binuhatan, diha, ayaw na lang ipadayon. Permintig ka mabalik-balik sa police station. Kanapitang imaginon bitaw ni mo nga, Unsa kay punuan na ning kahuya ba? Kay unsa po kay tumoy ani no? Kay lawas sa presuhan, lawas sa kahoy mo makita. Mo na nga yung timan-an mga batan-on. Ako ni agi mo kog batan-on bay. Ako ni agi kog batan-on. Batan-on mo ko 29 anyos ko karon. Di po ko tiguang ni agi ko na yung mga pangidaron nga 18. Ni be 20 ni agi ko ana. Pangutan na si Ate Darwinda Batulina o pangutan na ang Valderrama. Kay diha magimisiglaag sa una. Yan na may mga disco niya. Dahil mo itong mga gwapa sa una niya. Nakanang mga gwapa ng lugar sa una niya. Di man ta gwapo sa una. Sip unon ta. Yagit mga itang naong. Suot pa ta itong mga sandal nga. So itong mga sandal sa una itong mga imitate ba. Sa muka. Pangutan na na sila. Ha? Itong sandugo. Itong 50 sa una. Nang uban sa una to, mga bugoy, mga amigo, isdan pagbukoy. Suot pa itong lagalag sa una ba? Isdan ig bukoy. Pangutan na nyo na. Pangutan na gina silang ate na Ruida. Kano na tagabal dirama? Pangutan na gina da kung ako ba, si Kuglaag, siya nagapandayo ko, involved, wadjud, puryabuyag, kaluyan, si Ginoo, mga tropa ko si Kuglaag, ang kabanglasan. Diya, mga kuming dako, mga tropa, katusan it, mga namot, wag yun ko'y gubot nga na-involved na si Lungsod. E dili mong kung samok ako ang gipangita agad, kumulaag ko, malingaw ko ba? Malingaw ko niya, mugin ka na mga tropa o lain na po ng mga higala kung naka sa lugar. Kay friendly man ta, o friendly. Friendly man ta mga suking tigpaminaw. Di ba Rishmalin Lubido watching live from San Fernando? Salamat, si Ma'am Josefina Tinamuna nagkatawa. O, niya si Ate Darwinda, na ipa-shout out rin. La, suko, di ba? Taas na ba kayo niyang pa-shout out rin? Oh. Good morning, sir. Shout out lang ko sa mga tao dihas barangay si Maya. Nga palihog lang ko diha nga hiktan o gatimanon ang ilang iro. Kay kaluo itaon sa kuwang duha kapag umangkon nga nadisgrasya na balitok taon sila o nagtawag sila o nagtawag sa samuha diris kabangasan nga nadisgrasya sila. Ang nagriskyo ang ilang amahan wa japon dama hapit na unta maabot o sila mag-abot sa disgrasyahanan o sa disgrasya. Nadisgrasya po rin taon o niya ang amahan nadisgrasya na nagriskyo. Nagdungan taon sila sakay sa ambulans. Ang pait kay ang amahan mao'y natamaan kay buak ang bukog sa bukton. Kinahanglan mi og 50 mil para sa stainless. Ato sa antiwason, kay taas-taas. Mauna amua problema karon si maaksyonan. Unta diha ang mga iro kay barangay sa barangay si Maya. So, kapitana. Atong taugon si Kuling Attention o barangay kapitan, barangay si Maya. It's okay, nakalimot. Bautista, no? Kapitan Bautista ba? Kalimot ko. Og ang og pangutan-on og kinsa ang tagiya sa iro, wa na manubag. Pero kita sa ko pagumangkon og asa nga balay gikan ng iro. Mo bitaw na. Mo na problema. Ang iro maka disgrasya, wa na'y mangangkon. Wa na'y mangangkon mga suking tigpaminaw. Ako masuko-suko kag maling. Kato lagi nakaligis mig iro sa San Martin, ni Christian na pasmo mi oy. Adlaw tuong Domingo ting duty. Pero ting hilak, tagiya sa iro, itong bata ba? O, 15 anyos siguro to, ting hilak, naligisan na mo yung iro. Edyong ipadala mga katropa sa City Vit, niya Domingo. Ah, napuno ang mong sakyanan o kwanoy, napuno o balhibo. Naluoy naman pumis bata. Pero kung amo itong hunaw-naon, tinudon to namo mga katropa, wala mong misala ato kay, kanang naman tayo City Ordinance na tanang iro, hipuson. Hiktan mga tropa kay dili makahatag og hugaw-hugaw ras dalan o di ba ka dili makapamaak og tawo kung adunay mo agagan. Naluoy na mo may kasi na maghilak. Kaya to daw ngayon, pinalangga na kayo nila. Siyempre, tao mo punta, naputay kasing-kasing. So muna mga suking tigpamin. Ako gani nga, akong ito'y nga pertintambuka, gikan ni kagawad dumalas kan ayan. Nag-ilog pa mi ato mga tropa kasi una makakuha. Naligsan niya sa bisidiyo, perting hilak ni Buknoy. Perting hilak ni Buknoy, mga katropa, huwag natin mahimo kay nakasibat man sa git, huwag nabantayan, huwag natin mahimo kay ninggawas naman sa perimeter. Huwag natin, suko-suko, naligsan, oy, ah. Nahimong dugsat, oy. Linor Sar Agupak, friendly pero dili chicks boy katropa. O ka na, muna yung nindot. Friendly pero dili chicks boy. Mawa mo na siningon labang, ah. Ah, babay. Chicks boy, mga kabay. Dili ta, chicks boy. Friendly lang ta. Mong nailhan ta. Muna, sakto. Muna, ganahan ako nga comment. Oh. Friendly, pero dili chicks boy. Kanay, minindot la katropang Linor Sar Agupak. O, Agubak. Nindot la ganing nga comment. Nindot, di mo na pinaka... Okay ni. O, good. Sige din na comment ba. Okay, way problema ni. Ilado tungod sa itong pagka-friendly. Wata na ilado tungod sa itong pagka-bugoy. Muna, importante. Di, siya, pag-tano na sa tindarwinda, kung itutot, kung saan man ko nindagan silang balay, ingon ko, tegi, sumbag ko dito sa basketbolan, sa diskuhan, no? Wala na tayo oras, tumno? Wala na tayo kong oras, mga suking tigpaminaw. Ugma, itong isgutan, siguro, ang hearing na po. Ang hearing na po, mga tropa, kakarong adlaw, Lunes. Hearing na po mga suking tigpa. Pasinsa kayo, nalapas na gamay sa oras. Lamat kayo mga katropa sa paging ubad karong adlawa. Okay, gutom naman ko. Sabi na ito, undangon na ito nito, no? Unya, karon kay ang iro ang hinungdan sa diskasya, wa na'y mangangkon. Ingon natin, Darwinda, wa na'y mangangkon natin. Karga pa ito yung iro. Oh, ikarga ba? Muadto nako. Salamat kaayo sa inyong pagkikuban. Lami pa kay iyaw-yaw mga tropa pero muadto kong korte. Oh, muadto kong korte mga suking take paminaw. Muadto ito kong korte. Ipatawag na sadda mga katropas to mga amigong pulis. Sa kay angay na tumbuhato na ni karon, ubanay minin nyo. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga station manager katropang Miss Rusty Marie Cudino, katugbang sa Pikas Lawa, katropang Rostom Villaparanca, o katropang Dave, o katropang Hanilo Tabios, ana pa sa atin Darwinda, buutan manjud ka sa una. O, sa una rin po siguro niya eh. Apilipod nga hangtod karon. Kawadyo ko kita gubot eh. Hindi magkatalawan mo kita nga pagkatao. Mapahayob siya nun ta ba? Muna itiman ninyo, perminti tang magpaubos. Kanunay tang magpaubos mga katropa kay ang lami naa sa ubos. Antoinette! Shout out sir! May buntag niya sa may... Tawag ito sa may San Martin. Amping katropa from Kabanglasan, Poblasyon. Salamat, Linor Zar Agubak. Salamat, amping mo tanan niya. Bahala naman ang mga bataan na si panumbagay niya. Magnegosyo tayo katuwa na sa lungsod. Alang, kini si katropag Jonathan Lee Suryano muingon, ang pagkabot sa ustisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton. Kung kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan. Mayong buntag! Bukidnon, dalaygon ang Dios kanatong tanan. I love you! Bukidnon!
2: Bullseye! Bullseye!
3: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito! Nandito na ang pinakabagong radyo! XFM! Katropa mo!

0: angsel nih mau nikau
1: nah. Nah, mam diyut bukal sesir. Maksigi regi siang totoy. Wala lagi pa totoy, mam.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
9: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adik to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala yun?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanatanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay. Balay-Balay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
0: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
0: So may akong gamit yun, boss.
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Turbo Food Supplement for Men.
14: Ako si Yon Mari, isa ka construction worker. Always bugbat ang trabaho pero bisag ka, uy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
13: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Sa XFM.
17: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
18: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Exciting!
8: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Sen Ludi.
1: Oy, Arte. Un siyaman.
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, un siyaman na.
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi.
2: Tong, napilay niyong gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigabuan lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dahadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o ga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Lah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kurinti o konsumo kay

0: ospital.
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
0: Karon kapitan, huwa ton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!

0: manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ba ulahi? Isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay, City, Bukidnon.
1: Zaton Plus Gold users, atong paminawon.
2: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel. Kung inom na ako, tulog ka pa. Kaya panakit man itong ako. Juri, oh, madi ko pa. Ano? Mga nang edad na ako, kung ako nakabati. Gamit sa itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis. Diri?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Mag-Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
1: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lamig na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kung diyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi. Buntag na po, walay. Halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yestoy. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, mangkilam.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, og soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: sulut sa prisuan og dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Arohan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabiyuhan na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects, mabigay. Kamutol, testing mo lang. Kampiyon kid yung Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes!
2: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adikto.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Plus Herbal Soap.
6: Naunaoda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Premium D3 User.
8: Ako na sila lay, tinoy bi anyos, nagpuyo sa matanaw. Si Puskay na han, ligyo na tumalikayan nga hago kay ang imong lawas. Labaw na nga imong hatan ng lihok sa panimalay. Ang yanapot yun ko'y gamay nga bata, ginatiman o na-blast feed. Medyo na ko ma, pamati, ang sakit sa kulikod, mapamaon, labad sa ulo, yung pamilya.

0: Maayo nga akong pagkatulog. Dili na hago ang akong lawas. Umata ko sa kadlawon nga ibugat ang akong pamina. Recommended yun ako ng premium D3 sa tanan labaw niya sa mga inahan. Karoon nga, dapat dili yun na to. Pasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
5: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Magko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Mga katupa, excited!

0: Grabe, kang
1: tahan
0: doon, kang
1: panirood na itong kantahan. Oh, kang panirood.
0: Ito,
1: kano nag-request din, Jai. Dukar pa di ay. Oh, si, kwanan, si Sanjay.
0: Sanjay. Ah,
1: request na siya, kwan, Ray Valera ng Amir, di. Pagay kakakanta sa kwan, o napaganin yung isa ko. Mm. Oh, katong, I just wanna be lonely, my kwan.
0: Ato sa biranto kang, Cortez.
1: Luis Cortez, kantahan, sa.
0: Iniibig kita, paliogor,
1: Bim.
0: Kasi nag-request ato, oy. But anyway, kasi nag-request ato, kinikanta, imuha niya sa mga namati karon diri as itong panag-uban.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga namati sa karon diri as sa Pagadian, sa General Santos City, sa Mati, sa Bukidnon, sa San Fran, sa... Pwede ba mag-request? O di ba ka pwede ba manawag aron nga makaduet niyo ang inyohang mga angkor woman today?
1: Yes.
0: Aba, it's pretty.
1: Aba, be. Aha.
0: Kining kantahan mga maring hatod ikan ato sa Clear Skin Beauty Soap.
1: Hoy, pakpak mo, mga kipambayaran mo.

0: Good morning din sa mga kausap kang Barry Ildrin di ganyan. Salamat kayo sa imong gihalad ri ang kanaganing mungaan.
1: Ah? So, salamat kayo, no? So, mag-drama na siguro ta kayo. Alas, jeez, 21 naman. Unsa man, mukanta ba ta?
0: Wala po, alas 11 ba yung drama, no?
1: Alas 11 ba ito na tama na. Hala, oy, big, ang tao na to be?
0: Wala man si Diagaria. Natal na sa... napadala si Master Chikoy. Shout out from Nabunturan, Davao de Oro. Pa-request sug song na Secret by Heart.
1: Nabi, aba,
0: sige.
1: Sa mga kanta na rin ko naman, just don't wanna be lonely, may akademi. Kika nga, Josepina, Tinambunan.
0: Noted. John Real Ortiz, pa-request ko song na Power of Love by Celine Dion.
1: Diba, pa-request? Disuron ko dali nila, no?
0: Nabid lang ka ito ang mga tahi.
1: Tahi, gusto gid mo, ha? Ang napayay Ray Valera Medley, ha? Noted.
0: Ito yung gikanta, kay gitaiping na ni
1: Ray. Kwento, ha? Just don't wanna be lonely.
0: Just don't wanna be lonely. Just don't wanna be lonely. Kasi may artist ano.
1: Eh, wala siya. Malaga. Daghan na lang. Makita na niya.
0: Pili alam to ang kong pinakataas. Santa ang gitype ni Ralph mga maring. Kining musulod nga kanta hato ni kanato sa Turbo. Ayaw, inang lucky ka kung imo na mo gahi. Ilan na og Turbo?
1: Turbo heavy.
0: Turbo. Kung naka-turbo si Mrs. Si Mr. Limpay kay si Mrs.
1: Bebe, asa naman eh?
0: Memorize man daw ni mo, yun si Ralph.
1: Ay,
0: memorize. Secret by heart, please. Piting hangyo, gini ko ang yun.
1: Rondi Dyson, okay. Ni Ana, ang request ni Ma'am Sally, pala siya nag-request ni si Ma'am Josepina Tinambunan. Ma'am, ni Ana. Sige. Kuwang na nga, kwan.

0: Salamat kayo, no? Ay, ginawa ko, matanggal mo sa itong Itmi Games, ani. Oy!
1: Ano ako po sa itong mga ikot? Ano niya mga...
0: Ay, nakuha!
1: Pati na, ito kataha, tuto ka na ito, mga higala, mga maring, sa ito ang santo na Plus Gold Herbal Capsule. Makabaw ba mo na, makabaw ba ka, master, no? Kali ang Santon Plus Gold Herbal Capsule gisagol-sagol rin yung mga batakan kaya ng mga herbal o mga lagot mo.
0: Kala mga epektibo nga mga herbal. Kanya kayo. Diusar mga dadiagot.
1: Ang pinaka the best nga pangontra o pang papugong aning pagsaka sa blood pressure, pang panormal aning ato ang mga blood pressure, kining ahos nga lamas.
0: Kana.
1: Onya pilihan sa manin, kining ato ada ipong gisagol diri ang kining ampalaya kay pang panormal po siya sa kining gitawag og blood sugar level.
0: Aba ka na mga diabetes soon.
1: Yes.
0: Aba.
1: At sabihin niya sa mga maring kaya ang mangustin, na taas kini sa antioxidant mga maring ang mangustin.
0: Mm-hmm.
1: O niya, unsa ka man na ito, malunggay.
0: Na mga mo man, ang malunggay, mo may kitawag ba ng kuhaan ba siya, ka ng Miracle 3.
1: Malunggay.
0: Ka na malunggay. Kala mo na siya pinaka-epektibo, grabe kay powerful kaya ng malunggay. Di ma imagine mo naman, bisag ilninyo na, matubo na.
1: Mo ba?
0: Asa na, anak ka powerful ng kamunggay.
1: Kaya malunggay, base dahil sa pagduki-duki mga maring, kung taas siya, kung sa mga content nga makunha, makuha ni mo diyan sa kinin, para ng orange, sa vitamin C, kapila pa pilo-piloon sa malunggay.
0: Yes!
1: Sa vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Kaya taas po siya, o ka na ganing magnesium, ang ka na magnesium, isa na siya sa mga responsable nga minerals, meron nga, permiti mag-normal ato ang mga blood pressure, ang magnesium. Paki-search
0: ba yung aba, kuya na ni mo, kuya man na ni sa doktor, maring, pwede ka mag-doctor of naturopathy, si Doktora Bugada Erika.
1: Assistant ako ni Doc CJ ni Drew Dabla.
0: Ala, oy!
1: O niya, basis pag duki-duki sa mga maring, ang namiroon yung agibansagan o the anti-cancer cells sa minerals, kining selenium, taas po kayo ang content nga naadya karon ga puyo sa malunggay.
0: Mama na nagkanta nga ka ng selenium, mama na nagkanta sa katong Titanic, no?
1: Si Celine Dion
0: magkanta. Sorry, Mari.
1: Parcel,
0: oi?
1: Only Santon Plus Gold Herbal Capsule ang pinakangilingig nga kapsula sa merkado. Kamalit na sa mga parmasya butika nationwide. Gigama at kinisa sa Yes to Health. Yes to Health o siyempre mga maring, ang Yes to Health ang bugtong tigapun-apun sa mga produktong herbal. Grabe ka, epektibo maring.
0: Mana, sa panyang giwat yan, atin naman sa mga butika at parmasya sa mga lugar.
1: Aha.
0: Pakitaan ninyo alito ang mga produkto nga gikan sa Yes to Health.
1: Lolito Perez, good morning. Salamat sa
0: pag-ilig dai. Ba, Power of Love by Celine Dion, grabe kay. Tama ra gitong gingon ako nimo kanina, mo ni nagkanta sa Power of Love kag Titanic.
1: Si katong minerals nga Celine Dion.
0: Celine
1: Dion. Ay, grabe si guy nang kabalo ba ka nagdunay mga pag mga bag-unang gawas ng mga testimonya maring nga kining gamunggay di ay nay mga cancer nga mga pasyente nga gipul-an na mag-inom og tambal kay mahal man kaing tambal lang bintinar lang sila og gamunggay
0: wala bintinar man na
1: ilang gidok-dok gikuha nila ang duga pero katong duga nga green ha
0: green ha ay tong duga nga puti kay... Ay, ginoong po
1: the best kaya siya nga. Ang nakanindot ani kay, okay, kapoy ba yan si Pangong Gamonggay? Ay, kay masingitan pa kasi mong silingan.
0: Oo, hindi ko lang ka sa giusa lang siya sa kakapsula. Oh, hindi ko lang ka.
1: Kaya hindi lang Gamonggay, doon na pagin siya ay?
0: Tapagin siya ay kuan ka ng mga sangkap.
1: Ang sangkap, kung nalain mo duman.
0: Ay, mga sangkap. Kailangan sila ahos, mga ampalaya, nindot kayo na, no? Mga mangustin, kailangan queen of all fruits ko na.
1: Yes.
0: Laliman ka, anak.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Base sa paduki-duki, kay naano sa Pilipinas, makitaan ang daghan kayong kamunggay.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Oh, so, ay, Bibiki, ito na nga, katahan nga, kanan si Camilo, kanang, I need to be in love by carpenters.
1: Sige, Bibi, noted. Please, operator, pasailo kami, kadahan kami kantaro, kasi sa'yo may gamigasugod.
0: Sa'yo may nagsasamba niya rin.
1: I need to be in love, but I am already in love.
0: Aba, you're... you're only in love?
1: Yes.
0: Yes. Oh, come on. Congratulations.
1: Thank you.
0: All right, sige.
1: Ano na, gikuha na, gipangita pa ni Ralph ang kanal. Ano na, ang abans, may tono, ano yung kagtahaw, hindi ko nga, hello?
2: Hello?
1: Kabangis, siguro ko, ano yung kay Murad, malipat, ano yung kagtahaw.

0: kasukuran. Ang mga silingan, maraga nag-andam na mga isa ka kubiko nga kwad, isa ka kubiko nga mga balas.
1: Lain ang tinanaman ng mga silingan.
0: Mga kwad, mga head size na magipanggunita nila.
1: Oo, but anyway, kanang kanta ha, gihatod to ko na ito mga maring sa turbo. Ang importante, di kayo ng turbo, kayo sa kwad.

0: inyat dawat nila nga GERD. Upusa ang kape nga mauhinom danini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Saturn Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong June day. Pero sa money, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adik to.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Walag yun?
2: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Santa Claus Herbal Soap.
4: Naumaoda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Pili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Kala ba?
7: Pero di ba, mo magiging punto yun sa tumong sa lalaki yun. O naman, pagbanguyam ka, mo magiging sa unang tuyo ni mo yun.
6: Saan
7: ka lang zero ni mo. Mama, dito. Hoy, girls, ay kin mo tuwa na mga laki. Ang mingon mo nga. Ay, sasa. Higugma. Iwit na lang, higugma, oy.
6: Kanagali mo, pasagaran, nandun ko'y madungog ba? Ang mingon ng babae nga, nilik ko ka ng, guys, kila ka, manggod ko din sa kanila. Mingon din ang laki nga.
8: Mahimo, masiguro gani nga. Katabang ko rin mo sa pagkagpun sa mga damgo.
7: May nana.
6: May nana ba niya pag humanda? Naburus na ang girl kayo. Dili na
7: dito na nagsugol ang laay. Mau na di ha.
6: So ayaw kayo mapiansa. Ayaw mapiansa mga maring ha. Kay laen yung kini mga laki ay. Abot na ka rin si Villarreal Mark Anthony kay Moraga. Kwan, sige good boy siguro rin siya.
7: Oo nga. Masin good boy na si Villarreal.
6: Ingat pa si... Beth Hipolito Humalon, maayong bunta, Tita Daria and Daitanini. I'm listening 89.5 XFM here in Purok, Jimilina, Banali, Pagadian.
7: Aba, dahil sa Pagadian na.
6: Good morning, Yorotia, mga taga-Pagadian. Salamat sa pagpamati ha, sa mga community.
7: Mga constituents diya, no?
6: Sa mga Pagadian.
7: Alamay na, isyata na to ang mga nantalapon sa Cebu, mga diya sa kuhaan. Shout out tayo mga silingan din sa Cebu, no? Diyan sa Cebu. Kanduman, no?
6: Ako nakatama ko sa Cebu sa airport na po.
7: Sa airport lang?
6: Wala, dito na po ko taman sa wala man ko ni Kuan kay masing mabiyaan ko sa Kuan.
7: Idro sa Idro.
6: Mabiyaan ko.
7: Hoy, shout out na ito mga parinti ni Rob diyan sa Kuan, diyan sa Danau, no? Ang manghimuhay Baltic, no? Shout out na niya mga people of Danau, Cebu. Salamat kayo niya.
6: Ingin mga Omsim, good boy, oy, may tama kayo, ha. Ikan kang Villarreal, Mark Anthony, good boy gina si Mark di ay. Basta mga Mark ay mga good boy gina sila, no?
7: Mga abota na sila?
6: Mga Mark Anthony, mga junior na.
7: Oo, mga Ariel, mga abota na, mga Ariel.
6: Correct.
7: Mga George, mga abota na, mga dili kayo na sila mga mangwana, dili na mga kwan.
6: Dili na mapatakag bangag.
7: Dili na mapatakag bangag na, ana na sila,
6: Ako alas
7: mga Lar, ana, mga...
6: Ano, Bilsamot?
7: Bilyarik, mga nana ba? Mga Bilyarik Sanyol, ana ba?
6: Ana nga mga pangan. Mga good boy na.
7: Dili ka na ito, kano na kay mga karinggan si Linlin. Isog na bakit itong naw, Linlin? Lin, kung asa mga Karolin, good morning naman na, Lin.
6: Sorry, Lin.
7: Sorry po, Linlin. Mga narabad to dito si Kanahay lang na ang ato dito kay Kanahan. Kanahan siya, kauli o na magunan siya sa Pilipinas ko daw. Sige.
6: Kapoy na siya ng English.
7: Hindi kapoy na siya ng English.
6: Kapoy na siya ng English sa lalaing nasod.
7: Recipient pa dito siya, isa 1F daw, isa 1F.
6: Mao ba? Ang bangan na niyo mo nagwanta sa anpila na?
7: 2F.
6: Nya akong tuet nya dugangan og 200 bilyon na.
7: Tuet
6: plus 200.
7: What? Amat magod.
6: Kuan na siya, Trismel.
7: Trismel. Trismel og mga 4 mil. Sige, be, ato na ni sumunod na itong drama, be, kayo, ha? Nagapanikan na sila.

Mayong hapon kaninyong duha, mga maring. O niyang tatan hapon naman. Bisa po mo nang utana, ako na si Alan. Napuyo ko din eh sa may Pagadian City. Gani, dungugag, lano kayo yung anyong programa di Rhea. Mga maring, ang akong suwat, ang akong suwat na tambo karoon. Kating rabiag yun, mga maring. Bahin ka din sa kong asawa nga si Perla. Gani mo kong asawa lang ko si Perla, gani ka din siya o ka ng sulog-sundog. Sigiling ka din siya o ka na magsunsoon o kung sa'yo naman nakita sa Facebook. Kalabasa nang magpa... Daka ka din siya ka nang... actually, di ba may tama-tama mo yun ang amuang kahimtang. May kasarang yun, mga maring. Ang din ako kanana niya akong asawa, kaya grabe kayo, bisag ka nang maglisod na, iyag yung pugsun. Bisag din, kaya pugsun yun niya, kaya gusto niya ka nakita na niya sa iyang mga idol. Para masamtan ko din yun kung sa'yo yun o di akong suwat, yun na ano yung mga panghitabo.

0: Bang.
1: Don trip bang, kayak kau mesin der bang.
0: Ah, coba gue neng kira-kira adik ya.
1: Bang.
0: Oh, kalau masih mumpang kupau, dona kayak problema?
1: Bang, mau problema lagi kau neng aku naung pang, kau neng aku bilas ma pang bang. Kacawa naman kung nila sa akong mga kailapang, eh.
0: Mang, bisang pag naana, dili na magkababag sa imong kagwapa, okay lang mag naa siya. Wala kayo problema. Ako, sa tinuod lang, bisang pag mahurot o malasma na imong naong. Ha? Ikaw lang gapon ang pinakagwapang babae nga kung kita sa kalibutan. Ha? Mas gwapa ba kay kumpara kang Gwendolyn Milly Soriano? Karang bakong ni daogon sa binibining Pilipinas, sakto pa jugad barug.
1: Di man gud kabalan man ko ana pang ako walang pang banga tangalon. Magpaliti ko kuan mang bi ko nang gusto ko magipakuling ako di paderma.
0: Mang dakor na gasto makin derma ron. Dili mo bo sa kin.
1: Ano di maka gusto ana pang ko kono?
0: Kana imong ipalit.
1: Napalit biya ka katong pang padako biya na wala bang takagi kuan, wala biya takagi.
0: Ayaw sabaw oi.
1: Wala may taga kay Kuala na, wala may taga kay Kuala na, badlong ana.
0: Ayog saba kay makadungog si Pari Ilrin di ginyon, kay musundog po na siya. Mupalit po na si papadako po.
1: Mau ba?
0: Oh, labi na gina si Pari Villarreal Mark Anthony. Ah, basi mupalit po na siya. Ayog saba, mamaulaw tas mga tao.
1: Hindi kay, wala, ano, di ba ko ni mo tugtala na, be?
0: Brato ra to, brato ra man kung to.
1: May katong extension, be. Katong extension, pang pa-kwan, pang pataas, katong, palit ka katong extension. Nye, mo bihong ulain kay kabeak, sakit ba kay kung wala to, sakit ba kay kung
0: utang.
1: Sakit ba kung kotokoto ato ha?
0: Dili mang para man sa to. Agod nga nga to, confidential ba na? Nya kanang imo ang giingon nga sa panagway ni mo mawar, mana siya oi. Nusnusan na nimo na siya duga sa tilas.
1: Dili na pwede pang uy, kay balukot pong uy, kay umato-ato ko dito, na akong mga amigo dito.
0: Ah,
1: mo. Sila si, kanan, mga sila si Beto Malon, sa kama na ni Mubi.
0: Maulagi na, maulagi na.
1: Mamaula ko nila niya, malup, magkuhan, makuha na nila pang uy. Maulagi
0: na, lagi kay magkadipindi, magkuhan mo ang kuhan, magkuhan magkuhan ang tao. Talawa na si Josepin na tinambunan o, wala ka na si Arte, pero guwapa kay siya. No, lami kay siyang lawas ko, himos kay siya mura siya dumagahay nga. Parang kiningyati ning manok nga Bisaya.
1: Pero,
0: gusto rin na, ipalit na ito ng aircon kung 15,000 pataas.
2: Mang.
0: Ayaw na lang.
1: Dito ko din mo taga-ano kinanapang. Grabe na mga kaalan, oy. Labo na may, ikaw may mga gusto nga na kayo gusto paliton. Kaya mga pisa sa ibang motor, di na ba ko mareklamo, anak?
0: Eh, mo naman ako subalikon, iboy-iboy naman ang kuni mo.
1: Alangan, napagpa, di ka ganahan ng ibang asawa ni mo, mga kuhan?
0: Ha? Ganahan, kasi kung tayo di ganahan, ang ako lang gasto man, gaya na.
1: Kasi gasto?
0: Gasto lagi gaya na.
1: Gusto?
0: Ngita ta, pabagi, ngita ta. Sa mukha ni mo, eh, sige, kuhan.
1: Ay, kumananaba!
0: Ako, ngita ko, pabagi niya.

0: sabi kayo pa rin, problema sa bahay.
1: Hmm.
0: Usawa na ko ba? Sige, maghangyo nga. Iba ka nang kuha na yan ng magpaderma siya, ipatanggal yun ng milasma siya yung dagway.
1: O ba pare?
0: Anak ko nga, bisag pagilinin mo, kuha ko namang ikaw rin nga po'y guwapas ko pananaw niya. Di mo gisa masugod pare, kaya nag-inquire ko sa dermatologist. Mahal mo din na pare?
2: Ayaw naman.
1: Mahal ka na pare. Aso, sa dermatologist? Ang ibang iwan?
0: Na disuot sumel daw.
1: Ah, o dakura kaya na...
0: Mahal yung sakara ko sa pagkita ng sapi. Pait yung panahon ro.
1: Kado ka na pare. Ah, ano lang na pare? Grabe, pabita na minasman yung mga naong sa mga asawa pare. Uy, ganun nga. Pare, ano na pare? Namay asunting rin pare. Tambal may sapa pare, pero pwede naman siguro rin pare.
0: Asunting?
1: Tanggal mo siguro nga. Tanggal
0: mo. Saan mo napag-apply pare?
1: Ihudod sa iyang naong pare.
0: Hindi ka mamuha ang naong sa komisis na. Basta mura nung sag naong wak-wak nun.
1: Pare, ako ganing mga... Ako, kabalo ka pare. Kani mong asawa. Pag-style mong asawa pare. Imo na siyang adhihira ni mo ng naong anak pare. Kanang aksyon na siyang duka-duka na siya pare. Kaya di na lang kapalag pare.
0: Buto sabot ni mo. Kanang aksyon na siya katulog niya.
1: Oo. Oh.
0: Nus-nusan ako yung dagway.
1: Kanang kayo maglingkod siya. Maglingkod siya. Pag-aksyon ka na duka-duka ng mata na pare kay. Di naman nagkapalag pare. Masugot naman ang lagay kung ano ng naong anak pare. Kuniti ng ulo na pare.
0: Nus-nusan na yun.
1: Nus-duk-duka na lang bato dito.
0: Hindi
1: pare, nagod rin, pare.
0: Na-anay ka rin?
1: Tagwa lang, pare. Tag-tres ang sanga, pare.
0: Ay, bangas.
1: Tag-tres, pare.
0: Incheck dyan ka, pre, no? Incheck dyan ka. Tama ka dyan, pangansin mo imo agad. Incheck dyan ka.
1: Ay, nagod, pare. Wala rin, pare.
0: Pila man eh. Ya. Hindi naman siya makatambal sa kanang subaw, pare. Kaya gusumawan lagi.
1: Ba pare ano mo de bo pare in the zero slot ng kun pare ba buwag mo ulaw sa dali pare
0: nita dre raga
1: lain mo gani
0: ni sigot ako itni games pare
1: ga sauna ta dre pare ga sauna ta dre
0: gani pre pila na pilang dahon na imong asunting
1: yo tagwa ano ni pare tag 3 pare
0: tag 3
1: oh
0: pesos o 3 mil
1: daga 3 mil
0: mahal lang
1: 300 pare 300
0: 300 dahon is ambo
1: epektibo man ni pare
0: sa mga odlot na
1: ugat ni pare.
0: Ah, ugat.
1: Oh, ugat ni. Sino pare?
0: Sige.
1: Polo lang ka. Gani polo.
0: Oh. Tag 300 pila man.
1: Pila man.
0: 3,000.
1: 3,000.
0: Ala pare.
1: Tag 3,000 la pare.
0: Sige. Bayad ko si mo.
1: Sige pare.
0: Okay, inos-nos din no kana matog siya no.
1: Oh, kana. Aksyon do kanu ka kana magkuha na siya kana aksyon ng mga asawa pare mo. Aksyon ng bukot pare.
0: Sige.
1: Kana aksyon bukot pare ba kay dukaon ma. Diyan ni su, diyan ni mo nos-nos pare.
0: Sige pre.
1: Sige pre.
0: Karon. Dakog kay big boss among expenses. Gikan sa 15,000 pataas karon 3,000 dag na bayaran. Asunting naman diay. Unya nagkasawa ka, makatuga, nusnusan gid ka.

0: sige, dadayon. May dagang istorya. Ako na yung ginus-nusan. Nangipabutan ako akong asawa, mga maring. Aksiyo duka-duka kay... Namami nga may computer dito, maring. Galing-linggo na siya. Katatanaw na siya ako ng mga YouTube, ah. Katatanaw siya YouTube, maring. Aksiyo naman na siya duka-duka. Muto nga. Pag-aksiyo duka-duka dito, ako yung ibantayan. Ako na yung ginus-nus niya nga. Naungo, kinali mga pagita po.
1: Karon na kung asawa rin sunahan, galing-kulingkod siya siya tatanaw og TV, ha? Dukdukon siya na ko niya, sunting, bi. Dukdukon siya na ko niya. Tangan ako gamay kuan. Tangan ako gamay kining yati ning sabon aron nga mo buwa-buwa ko siya. Karon, padukulam ko niya siya. Kaduka na ba siya? Kaduka na spirla. Karun lang. Kalaing dagway sa kong asawa. Ay, nag-itom-itom na mag-idi ay. Karun. Uwa siya ka ba? Tagi ginusnusan na ko yung naong. Tulog ka siya. Maulian ang kaniya ugma. Pasagdaan na na ko siya kay ginusnusan na may yung naong. Ugma po hon. Ah, basig mawa na iyang... Yang naong isti, yang milasma. Magawas ko.

0: Mang. Bangun na, oy, buntag na.
1: Asam,
0: buntag na, oh. Alas 5, imidya na.
1: Ayaw ko lang hamol ba sa una akong bagay. Alang kayo sa mata, bang, ayag ba.
0: Ayaw na ba, bangun na diya ba, kay... Sa kay tsura sa dagwin, nagbukot pa siyang habol. Nauli na ganiya ang aping. Ah, sige, bira ako na kuning habol. Ani, ops. Uy. Ginoo ko. Kangilaan na magnaon ni... Mang,
1: Asa man pang, okay na pang? Asa may bigay namin gumi. Ibu ni kong itambalan di ay?
0: Oo.
1: Asa may bigay itambalan mo ni? Usa man yung naong paka!
0: Ginoo ko.
1: Usa man yung naong pang?
0: Gani no, tingagan
1: ito. Usa naman tao ni oy? Kamala to nang ito, pero pula naman kaya kung laburan ako gikulatan ni.
0: Mang, kaya...
2: Ayaw naman!
0: Ah, sige lang, kaya pasig, pipila ka adlaw, pasigurong effect, kay pasig muna sa'yo ka ng mga good effect ba?
1: Talawa lang akong naong, oh! Ay, ginoo ko mura na, mura na yung manok kapatan, eh!
0: Mura na yung manok na kubra.
1: Talawa lang akong naong, gawa na kang yun, sabi naman, eh!
0: Ang naong niya, mura tapay sa manok.
1: Hindi lang taka nga, magpaderma ko, di siya ka magpaderma, di siya ka masugot.
0: Mangi, na, brator mo, good na, tersmil na, kay... kanang dahon.
1: Ay, abot ba yan?
0: Mang! Nasuko ako kasawa. Ang sabot ng style na nga. Mura na mag-aping niyag. Ay, magkalagot. Giilad ko sa kumpare.
1: Mga maring, isa sa inato nga pagkaitabo. Ang wasawa, wag yan pa ni surrender. Nakita niya dito sa mga silingan na kanilagi nga na ay mga kanang mga enhancer ma. May nasayang mga ilong, ana ba? Nakita ato niya mong silingan nga ang iyang lubot kada bang kwan ma na padako na paigwan. Kay sapyot mo ito mong silingan maramag ka na nga pusti mga tuntunado kaayo. Kuto na kisuryana yung migdoas mong asawa o ginali mga pangitabo. Kwan makod pang. Dili ba ako alam ba?
0: Sa mga perla, oi. Siya ang sarimaw na unaan niyo ba?
1: Hindi ba kay kitabi ako na ni kuano ni kaning ni Tony Fowler. Kitabi ko Tony Fowler. Di pa kanan siya mo. Nagpadako siya. Lumagpadako. Lubot
0: pa. Sampiyot
1: kayo ko ba? Lain kita na ako maglingkod. Akong lubot kayo. Masang ko na dito sa kuan. Tikod na ako.
0: Perla. Lai, kita ka na lai, kita na ako, marag pato.
1: Ikantsawa lang gani ko sa mga amiga gani. Dahil lagi ka kayo pang. Ikantsawa lang ko nila niya ka. Nakukulo kayo kong totoy niya pang kuman. Gamay kayo kong sapyot kayo, marag ko na kong letter P. Lai, makai ka pang, uy. Marag ko na kong letter P.
0: Ang importante nga, ang imong banda, wala magreklamo na yung mura na kag letter P. Okay naman, sakuha kay manong maraig sapyot, lami pag-yapon.
1: Pero pang gusto mo gumawagwan pang kay siyempre, nakasin si Reggie Bupil o saan manan yung mobi.
0: Nagkuhan ko, nag-inquire ko sa kuhan na mahal kayo na yung magpa-injik sa lubot.
1: Pa, sige na mahal kayo. Sige na pang?
0: Mahal kayo na ba?
1: Gusto ka na, kantsawan ko nila ni Reggie nga mura ko liter P. Ganaan ka na. Liter P, ana! Lain lang ikikapang ay...
0: Ah, di ko masugot. Kaya dugang rasgasto na to. Kanang igasto na to, ipa-repair niya itong bahay na to, kaya tulo na. Kasi nang ipadako-dako na yung lubot. Kasi may padakoan na yung lubot. Kasi may paibugan na yung mga...
1: Grabe, yung kaya ka ba? Yung kaya gusto mong support sa kumama? Grabe naman kaya ka pang, ay!
0: Dili man sa iyo ka na, kung walang support? Ang akong ganunan at ugma na to ba? Sige, nagasto na yung lawas mo niya. Trawa lang naong limang
1: buhay! Ako gusto kayo kung magpataas mo kong ilong, kaya kaya kong ilong na ko, kay pag mag-smile ko na ko, kaya kantsawan ko yan, pag mag-katawa ko, kaya mawa ko na akong ilong. Mababiras ako pa, akong aping.
0: Okay na siya, basta kayo nilang gamang gawa sa taligsik.
1: Muna kayo, muna kong sumusuko ko na na. Ha? Siya magtuwa naman akong ilong, sandayong? Ayaw ko ka na naabang.
0: Mugin niya ito ang, mugin niya ang gubutan na ito, Darigig. Ako nyo kumuoyon, anang magpausap-usap ka. Dilibawa! Di ko masugot sa sabo ni ko. Unsa ta ka nagkaila ka ni Adto? Gusto na ko yung anak, raga?
1: Ay, mag-inanak
0: pa! Ano naman yung mga purma ni mo? Ano ako ang tagasto? Asa man tayo ko ang sapi, be?
1: Support mo kanila si Rodella Pinaldo sila mga asawa? Unya, ikaw nino, di ka ba suman si mong asawa ni mo? Grabe naman ang kapang, oy!
0: Lahi ako, nini ko pala suman! Ang ako, nga, unsa ka kanya ito mo, raging okay na siya, kontento na ko ni mo!
1: Diyan ka na!
0: Sabi, sabi, sabi,
1: pinaanan na rin ka,
0: DJ! Dilag ka kung siya. Saan ang tao nyo? Sige, may away ang bahay niya ng istoryahan, eh. Magalagot. Takot magasto. Ginoo ko. Saon ko man, eh.

0: ble manusia. Kay paingol gud mo sa saktong kining clinic nga makasolusyon sa inyong problema. Anyway, ako dai si Dr. Sidoy.
1: Dok, kaya ra ka na dok nga kining kumusawa na masapit nung gud ba? Papadako sa sampot, padako po sa dugan po kay kanang gamay man dugan niya.
0: Ah, wala.

0: May problema. Ako'y bahala. Nasa man yung mga asawa?
1: Ma'am! Sulod din, ma'am!
0: Ay, muna yung mga asawa.
2: Hi, Doc.
0: Mayong buntag, my name is Dr. Sidoy.
2: Doc, kaya na naka-concern ang kadok sa kumbana, Doc. Kaya na naka-Doc.
1: Okay na, ma'am. Ako na siyang gingnan, ma'am.
0: Nakuha na ako ang iyong problema.
2: Patulogon ko ni Manny, Doc, pag-opera, Doc.
0: Oo. Patulogon yun. Kaya ako mang kayo-kayo na yung mong sampot. Ako mang yun ang pangitahon itong kinigugat niya kayo nang di mapigtuan kayo.
2: Dok, laro nga na, Dok. Basta di ko kumata na yung patulogon ko ni mo, Dok.
0: Wapa po yung naitabuhan na ba siya ako ay mutirada. sige na. Gawas na rin to, mister, kay confidential mong ganyan mong mga trabaho ko.
2: Ikaw sa dito, Pang. Ikaw sa dito, Pang.
3: Ayun pa, kulukul ba, ha? Sumakulbaan ka din. Anong ka magkamata?
2: Nag-ipag, sige na kayo. Excited ako.
0: Dire, unahaw na to ningi mo sampot.
2: Matulog ka sa kodok.
0: Ito, giday ka.
2: Matulog ka. Matulog ko naman ko kayo. Sakit bilang kayo.
0: Sige. Talikod kay injikan na kaning. O siya may mong gusto nga injikan.
2: Akong gusto, Dok. Akong ilong, Dok. Mataas niya. Akong lubot. Iguan. Anak ba?
0: Noted.
2: sige na, Dok. Mablastar ako rin, Dok, ha?
0: Sige, chikan ta na kanin ang buriki. Dahil taop na nako, ha?
2: Sige.
0: Nakatuog na siya. Ay, sampot kita ito ng bayada niya. Maragod siyang liter, pe. Pero gusto mo niyang mahimo siyang mudako yang sampot, mudako yang dughan. Hindi ka na kuni siya nga sa doon akong pag-inject. Kiniyo? Okay na kayo ni. Ay, tulog lang na, ma'am, kay Onya. Nagbago ni mo, perti na ni mong kapaha. Busa mo!
3: Ayaw naman!

0: Congrats, Mrs. Our operating procedure is very successful. Pamutan lang imong bana kay mo eh. Mukuha na.
1: Sige dok. Ako mo kasturuan mo dok.
0: Ayaw siya na gablihin mong naong kay mukuha na ha.
2: Dok, marabukat lagi kay akong naong dok. Marabukat lagi kay akong naong dok.
0: Banid naman.
2: Mukuha
0: ka ng mga pangkuhan sa kuhan ba? Bandits, bindahin.
2: Bindahin, alam mo na grabe. Gilukot pa rin mo akong naong bindahin. No? Lapan rin naman sa ilong, dok?
0: Ay, dako magkagnaw. Ang ibang sampo, sayaw, pagpatagtag lingko, dok? Sige, ito niya ng kuhan niya, smiriki.
2: Sige, dok.
0: Sige, pamutay mong bana, ha?
2: Okay, dok.
3: Ma'am, okay na, nila ko na, doktor?
2: Panghulay lagi kung kwan pang kung kwan pang prabuk at lagi kayo kung naong pang
3: sige sabalay tara na sabalay tara na
2: hindi ko kaklaro ba
3: ay sige sabalay tara na excited tayo lipay ka
2: lipay kayo kayo taas na siguro di kung ilong
3: pa sampot mang bahubag na kayo
2: mga ba
3: Sige, pang. Tara.
2: Tara.
3: Sabalay,
2: sige, pang.

0: basta diri. Ato ning tan-aon dali mo ang unahon na tog tan-aon ni mo hang usay-usay unahon tog tan-aon ning
1: akong naong lang siguro pang kay ma'am di akong tan-aon kapuan pang unyan lang
0: ako. Ay mong sampot okay naman.
1: Lagi sige lang ma'am.
0: Bawag kayo mong sampot man ay murag kag sikuan. Si kisitong sikat nga nagpadako pag sampot po.
1: Si Tony Fowler.
0: Grabe kayo eh.
1: Sige pang, abri na pang.
0: Yan kadali lang kayo. Kaya sa ning luagan sa nagkuning imuhang kuan na. Kaya aron nga ba si mapilit pa ning kuan ba? Mapilit pa ning kuan din. Bebe, paano na ako?
1: Hinay-naya pang, kasakit ka ayaw pang.
0: Hinay, magunagod.
1: Kaya. Bukatas akong ulo. Bukatagay akong naong lagi.
0: Duhan na lang ka kuan sa bindahi, matanggal na ni siya. Otong ha, basig mo ni pilit gamay man.
1: Sige.
0: Uy.
1: Sa bang papatanawan ako sa kusamin, papatanawan ko sa samin, Magbi.
0: Ay, sa amin, oo.
1: Hoy, kinuog ka! Nausap na lang akong naagong ilong ako naong mura naman ng lub na lubo.
0: Mang,
1: nausap na yung magalagawa pang!
0: Tanawa lagi mo lagi na imong sobraan ni mo. Nasami na noon eh.
1: Nausap na ba tao ka?
0: Aray pa itong naong ni mo ba? Kaysa ano? Imong naong mura na lubo to. Imong sampot eh. Uy. Pihing ba ganyan imong sampot? Ang
1: tao na baliktad naman
0: eh. Mula lagi. Ba? Mula lagi na problema lagi?
1: Ala!
0: Biduangan, tas doktor nga ito na mangkalma lang. Ayaw hilak ba kayo? Mukuha namang ilong, mukuha. Mukuha namang ilong, mura na gamatis.
1: Mura na kong ipapatapos ang daong ani.
0: Sige na, ayaw si hilak. Pakitaan ito ni pamaagi man, pakitaan pamaagi.
1: Buisit ka, doktora! Muna yung problema karon mga maring. Sa sobra ka ariyat ng akong asawa. Sa sobra ka dili magkontento sa usay naa niya. Nabaliktad na inoon ang iyang ilong. Imbis may padakon ang iyang ilong, apatason ang iyang sumpot, may iyang lubot may padakon ang iyang ilong. Mura lang yung iyang naong, mura lang yung lubot. O saan malamon ni mga mali? Tapaki ko ninyo, may maluoy mo. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatangpo. Alan.

0: Alright, salamat kayo no sa ato ang sender nga si Alan.
1: Grabe, grabe naman yung Alan Maringon. Nagitao Maringon, di ba kontento na yung usay naan nila no?
2: Sa katabi ang mga anak nga mga itabo no, nagkaraghan biya na karoon master.
1: Dagan na kayo ng mga inaanak nga mga ako no eh.
2: Kana po, karoon pang panahon na, karoon pang nagkaraghan po ng mga baliga, kabalo ka nagkaraghan ng mga pampagwapa, pampakilay, pampapagwapa tanang kay. Karoon mga panahon na, nagkaraghan po ng inahanglan sa...
1: Siyempre ba, di daw, ang mga ba eh.
2: More on exposure magbuta sa Facebook.
1: Yes.
2: Una nga uban nila sila kung kampante, makita sila nga sila guwapa.
1: Para ga insecure sila sa uban kay siyempre ang uban bod na ay kanang ni usab na ilang mga naong alama. So ako din gugay ko para sa kuwa kung unsay na nako dili na nako na usbon oi kay mura ginagiyatag Ginoo nato.
2: Yeah.
1: Oo. Ang pataas ug ilong kamalo ka silindin. Kagita ka lang lindin sa kon. Pitaas ug ilong ning bayana.
2: Oo ba?
1: Oo.
2: Mura na ka. Wala niya pa move eh.
1: Kada di ko niya ba mo paspon.
3: Ayo ba?
1: Ya ala. Dalang lahi siya kon. Dalang gamay kay bangag nang iyang ilong.
2: Oo ba?
1: Oh, di ba sa to mga ilong nato kay mura lang ubon man gayne. Ibudohon. Ibudohon kini ang ilong ang ang ilong nilinlin. Kada ko magtanaw kay kanang kuy gipailaw. Kanang makita nimo bang anggol ana ba? Ano may ubang mga babae nga magpakuan, magpa magpataas og buhok pero buhok kanang ilong magpataas ilong pero pag maula kayan maring mura nag mga abatar og mga ilong
2: na koy mga na kit-an sab kay hiwi ang ilang ilong
1: oh kana
2: hiwi kanang
1: pero namayo ba nga bagay pud sila nga patasan sa ilong
2: kanang kung sayit pa na sa pusil ka makaigo kay hiwi man
1: mo gani
2: pero do na kay mga ana ba nga mag ako lang no kung mabot magaling ang panahon simbako inton palayo nga madato ko oh di ko response ako nga kulingon day
1: ano man
2: kay di
1: jokes na lang, ay laban na lang, ay!
2: Bisa pag idili kay kuwi guwapa pero...
1: Oo.
2: Kanang...
1: Lamion, magyapong ka!
2: Ayos ako eh, tayo lamion, ito lamion! Oo, ngong gina si Edgar sa kuang dunggan nila nila.
1: Ano sa?
2: Kalbi, ako hindi mo
1: eh. Oo, wala, ako lang ka. Wala.
2: Ano si Edgar?
1: Wala.
2: Ako, wala po ka, sure ba?
1: Grabe, uy! Grabe naman ang mga... Ito, mga inanang ang mga kuwan. So, kano nga, nagyo yung mga tao nga, inana nga, kanang dili mo kundin to, pero di man, wala pang ulag, against, ana, ang ako alam ba, ibutang din siguro ni mo sa akuan, uy, lugar, sa lugar, uy!
2: Okay na ito, uban, sa karoon na, ng realidad karoon na hitabo, asagaran yun, nga, mga katuming miangat ng mga nikortahan ng mga vlogger, ginausap nila lang mga nagwa, ginapagwapa, ginapagperfect nila, kaya sila ikasarang.
1: Kano nga, uban, na may silingan dito, mali, nagpataas sila ang ilong, kaya nakahali namin silang kupras. Ay, iyang ipakuan, usap niyang ilong.
2: Kaya maalang po, Prasun, takapi ng kilo.
1: Oh, iyang ipakuan, Maringoy. Iyang ipakuan, usap niyang ilong. Sos, ginuo ko, Maringoy. Ito, kalbulo ka, kada buntag. Kada adlaw, kada buntag o hapon, Maring. Ato dito, mga tigulang, Maring. Magdalang galon. Kaya nagtuo nga, nagtuo sila nga, nagtuo sila na lalong imbudo ang iyang ilong. Ano, Maring? Ay, ginuo ko.
2: Na po yun, sahay nga.
1: Sobraan si Romaring Noom.
2: Pambalita ron nga, kanang gusto silang magpa mapakisabol ang ilang laps ba?
1: Kana ilang laps.
2: Isundog lang laps ni Angelina Jolie.
1: Ano?
2: Mga Jennifer Lopez.
1: Taray lang, mapauting laps mo ito ba, ana?
2: Oo, kanang injikan ba niya? Ipabukal din daw sama sa tilapia, mga ana ba? Niya kay ibang gamahay sila kay... yung nga, ang sapot sa mukha na rin kay mura na magka ng laps sa tilapia. Pag mga mura na mag-laps sa karpa.
1: Oo ba?
2: Kaya naman kaayo.
1: Kuyawa na, Maringoy. Ang kuyawa na, yung ilo. Ang kuyawa na, Maringoy. Ang mga ganang mga laps na Maringoy. Kung gusto ka ga mga pauting laps dito, na ipapak, nag-alampinig na yung mga dito.
2: May pa.
1: Liguan, ana.
2: Pero ang alampinig, Mangkul, kay Pilakadla, muhuyos man siya. So, dapat imintinar niyo muna siya.
1: Ano, mag yun.
2: Sige, papaak, taga-adlaw.
1: Dito kay para, kuhan, nabinaga lang liguan. Dito. Sus, ginuo ko.
2: Sabot at nabubuan,
1: Mari. Nabubuan, ang apuchukan. Ay, ginuo ko.
2: Namin dugay na imong lips.
1: Sus, may nangilana ba? Ang problema niya karon kaya ang iyang ilong, nahi mo nag-inject sa iyang ilong, ba't ang inject sa pang lubot?
2: Nabali, di
1: ay. Nabaliktad. Mao na problema ron. Sama man na niya, oy.
2: Pwede siguro niya ikiha o ano, si illegal turok.
1: Illegal turok, ana, ma.
2: Ang doktor, kaya tiguang naman ulupo ang doktor.
1: Illegal position na ba, anesthesiology?
2: Wata ka ba, basig? Wata ka ba, basig burike, igamit ato.

0: mga turist pa. May mo na lang mga turist destination na inyong ang inyong balay kay nalimang ka na naong diya nga murag lubot. O asa bang ka diyan niya imong ilong ay mong lubot murag ilong.
1: Talagsaon kayo.
0: Talagsaon kayo na.
1: Rare.
0: So rare kayo. So ana no? So moral na lang niya ay kwan lang ay sabot-sabot na ninyo. Kunyag di ko mo kasi nabot. Padala pa mo balik diri kay tambagan man mo ha.
1: Tambagan na gud ato.
0: Ana lang.
1: Ako na dungagan kung di gina siya makaya na siyang dagway. So ala pantihi lang siguro na yang naong.
0: Ang kana ana lang. Ana lang siguro.
1: Butay na siya tibak niya.
0: Tibak lang.
1: Niya kuan kanang ang tagsa lang siya pag-awson kay wow, kung ano man sa mga silingan, kung ano mga silingan doon nga.
0: Marites kayo.
1: I-realize na yung
0: kama. I-realize na, oo. Marites na, di ba? Kama, mag-vlog na lang mo doon.
1: Kaya kung mag-vlog na lang sila.
0: Mag-vlog na lang mo.
1: Yung maka-income sila, diyan na sila magpapakit. Salamat kayo sa ipapadangan sa kaagi ninyo, mga Maring. Anto na ba po hon? Kiniyang ato ang tulumunan nga kung ako ikaw. Ako na si Maring Inday Erika, dinigbaba, dalimestes, sa panibagupin sa antong kulkay, mga unay, abusilingan.
0: Masta nilita

0: FM Mega Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauling headlines, atid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Headlines. House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasubmit na ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
1: Headlines. Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
2: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Spending Probe.
1: NCRPO handa na para sa kalimang zona ni PBBM, Final Security Coordination. Isinasagawa.
2: Senador Bongo nanawagan ang mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mac Taxi Rider.
1: Balitang regional, mahigit 200 beneficiaryo na Uplift Program ng DSWD dyan sa Iloilo City nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
2: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
1: Balitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
2: Sa balitang sports, si Spain nasukit ang 2026 FIFA World Cup Champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, XFM News, Nationwide.
1: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon ng impeachment.
3: Part po ng ating security measures, since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, magiging dali ng trafiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
1: Yan po si NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
4: Umupo sa pwesto kung wala naman silang silbi para sa ordinaryong tao. Kaya malinaw po ang ating panawagan.
2: Igiriit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, may nakandao man ng susunod na hakbang, House Prosecution, sakaling ibasura ng Self-Impeachment Court ang musyong ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian ang kumpiyansa ng House Prosecution na mananag po ang prinsipyo ng accountability at mapapabura ng kanilang motion.
3: Very principal, hanapin yung katotohanan.
5: Mm-hmm.
3: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo na nasa side of accountability yung gusto natin
1: sanang
3: lumitaw na
1: desisyon na yan. Tinigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party's Representative Rene Co.
0: XFM News Nationwide.
2: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang aligasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
0: 27.
1: Samantala, mga katropa, handa mo naman may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation. Kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng karihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Matatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
0: XFM News Nationwide.
2: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina Fisgok Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng Fisgok, kabilang ang mga isyu sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, handa na po mga tropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex. Habang ay iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
3: Pwede po sa ating gagawing coordinating meeting with QCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para mag-give way po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga polis na magsisecure po dito sa ating zona.
1: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
2: I-greet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling i-greet na ang naunang caricature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang caricature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ang diplomatic protest laban sa China.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Francis Kiko Pangilinan, binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Binuhay ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
5: Umabot na sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyanteng humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% ng mga malapit ng magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay in SK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Pirma ng Komisyon ng Eleksyon sa COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lobchanco, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Lobchanco na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang campaign period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaring sampahan ng election offense ang sinumang mangangampanya bago ang tinatang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa Senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din inigo na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng Senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karanalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa. Iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
0: Balitang regional.
1: Diyan sa Iloilo, may balita dyan. May higit 200 beneficiary nitong Uplift Program ng DSWD, nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa ng XFM Iloilo.
7: Sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near poor at low income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napaglamang kabilang sa uplift program ang mga benepesyaryo ng 4Ps at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga uplift beneficiaries na walang tinatanggap na beneficiaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito,

0: Doc Algie Bank Lahu ito. Sa pangalan ho ng ating partner, si Dr. Misael Hines at Doc Remelito Uy. Sa mga tropa ho natin na nais magpadala ng kanilang mensahe o anumang katanungan patungkol po sa ating pinag-uusapan o anumang concern sa inyong kalusugan, may text lang po ang inyong mga tanong.
1: Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, San Double Street, Rojas, Palawan, sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, katabi ng Veroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Gold Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lock 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Finco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihingi ng organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyong pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa ating pong mga papomos, updated po kayo sa mga announcement po rin at ganyan rin sa ating pong mga bagong produkto, mga
0: nutritional therapy. Nako, ayun pa naman yung topic natin ngayong araw ho na ito, no? Cleansing and detoxification program. Meron din tayong cancer nutrition therapy, metabolic enhancement program, especially kung medyo tumataba na, no? Tumataas na yung mga cholesterol, sugar, o kaya naman nagkakaroon na ng mga gout na yan. Baka kinakailangan nating ayusin ang inyong metabolism, so meron tayong program na ganyan. Yung natural pain management naman, yan, meron din tayo, no? At yung herbal therapy. Pwede rin pong subukan ang ating mga health modalities gaya ho ng biozapper therapy, mugukbuyang, Korean therapy. Ayan, yung mugukbuyang, ayan yan, ha? Traditional therapy sa Korea mula pa noong panahon ng Joseon Dynasty. Yung mga nanonood ng mga Korean nobela, no? Ayan. Meron din tayong acupuncture, terahertz therapy, at natutrad align therapy na nakapalob po doon yung hilotugpungan. Ayan. At pwede ho kayong mag-avail o umattend ng ating pong Yes to Health Seminar ngayong pong darating na sa next week na pala. Next Sunday na. April 26. Ang bilis naman ng araw, no? Imaginin mo, tayo pala ay na ngayon, ha? Next Sunday pala, last Sunday of the month na. So, kaya kung nais po ninyo umattend ng libreng seminar ng Yes to Health Quezon City, yan ho ay sa gaganaping sa April 26, last Sunday po sa buwang ito, meron po tayong gaganaping seminar. Yan ho sa ating Yes to Health Wellness Clinic, Quezon City. Libre lang ho yun. May libre pang healthy tanghalian. Meron pang Yes to Health Bingo na pwede ho kayong mag-participate. At pwedeng manalo ng mga produkto po ng Yes to Health ng libre. Ayan. Kaya kung interesado po kayo na malaman ang mga natural na pamamaraan at paano po papagalingin ang inyong karamdaman, bumisita na po at kumonsulta sa Yes to Health Wellness Centers sa mga sumusunod pong lugar.
1: Metro Manila Branch,
3: Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Si Rochelle Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes. Taas ang sugar po. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo po sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
6: The secret of health.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ayan, yan yung mga ano ah, nag-try na ating produkto na kumonsulta sa Yes to Health Wellness Clinic, katropa ha, mga kaibigan. Kung meron din kayong karamdaman na similar sa nabanggit ho ano ng isa sa ating po mga pasyente, eh walang masamang i-try yung mga natural na pamamaraan, kasi sa natural na pamamaraan, bukod sa pag-take ng inyong mga maintenance, eh pwede nyo ring subukan ano yung mga nutritional therapy sa inyong diet, ano yung i-correct, at talagang malaking tulong ho sa ating kalusugan. I-ano ho, batiin muna natin ha, yung ating mga masugid na taga-subaybay sa palatuntunan hong ito ano, at sila rin yung bumibisita sa Yes to Health Wellness Clinic, especially sa Batangas City. Batiin natin si Tatay Francisco Pagsinuin, Nanay Eleuteria Agtay, ganon din si Ma'am Dominga Ilagan, Herminia Hiyo, Leonardo Lisbo, ganon din si Ma'am Ednalyn Lontok, ayan, ganon din si Ma'am Sir Modesto Ricalde at Corazon Ricalde, si Ma'am Magdalena Nuida at si Ma'am Erlinda Ramos at Herminio Agno. Yan, yung ating mga masugid na taga-subaybay, at sila din yung talagang laging umiinom ng Santon Plus products po natin, mga katropa. Maraming. At sila nagsasabi na simula lang uminom daw sila, ang daming improvement ha, sa kalusugan na kanilang naramdaman. Kaya kung kayo ho ay hindi pa nakakatry, eh sadya na ho sa mga butika, o kaya naman sa Yes to Health Wellness Clinic para sa atin pong mga ano produkto. Okay? Sa lahat po ng mga nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan, ang ating pong hotline, ano kung mayroon kayong tanong. Yan, oh, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Yan ho yung ating hotline number sa palatuntunan ito. At ating babasahin ang inyong mga text messages mamaya sa ating pong portion ng live advice.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, sa ating health info. Mga katropa, mga kaibigan, eh pag-usapan naman natin itong isa sa tinatawag na foundation o pundasyon ng tamang nutrisyon.

0: ay itong kakulangan ng vitamin C na dati pinaniniwala ang pumapatay sa mga sailors o yung mga mandaragat. Ito hong tinatawag na sakit na scurvy. Ang scurvy ay nakita nila na isang uri ng sakit na pwede kang magkaroon ng bleeding, mga pamamasa-masa, di ba? At kung ikaw ay sailor during that time, okay? Talagang ito ang karaniwang sakit na kanila nakukuha. Ay mga mandaragat na halos ilang buwan sa dagat, umuwi ho sila kung hindi naka-yelo. May yelo na ba nung panahon? O naka-ano? Naka-asin? Naka-preserve? Kasi nga namatay sa laot dahilan daw sa isang misteryosong sakit na hindi nila maipaliwanag bakit nangyayari. Sa pag-aaral, nakita na ang sakit na yun ay tinatawag na scurvy at natuklasan nila na ang dahilan ay kakulangan ng vitamin C. O kaya simula nung matuklasan ng mga eksperto na yun pala yung problema at dahilan, pinagbabaon na nila ng maraming citrus o yung lime, particularly dinatawag na lime, ano? Yung mga sailor. At simula noon ay dahan-dahang umunti ang nagkakaroon ng sakit na scurvy na natrace nila sa kakulangan ng vitamin C. Just imagine, vitamin C lang yun, ha, mga katropa. At sa isang pag-aaral din, ang vitamin D naman, ang deficiency ho dito ay sabi nila, over 1 billion people worldwide ang merong deficiency sa vitamin D. Samantalang ang vitamin D ay napakadaling kunin sana sa sikat ng araw. Actually, may nagsasabi pa na itong vitamin D, di nga daw yung vitamin, rather than hormone, ano. Anyway, totoo naman din yun. So, ang deficiency sa vitamin D, medyo marami din na meron nito, ano. May mga dahilan kung bakit po nangyayari yun. At yung kakulangan naman ng vitamin A, ang siyang nananatili na leading cause of preventable blindness sa mga bata.
1: Mula sa...
0: Sa kabila po ng kaimportantihan o importansya ng mga bitamina na ito, nami-misunderstood na ating po mga kababayan, no? May mga tao na ini-ignore lang yung mga vitamins, yung iba naman, overuse naman ng mga supplement, yung mga vitamin supplement, ano? Yung mga vitamins, mga kaibigan, ito yung mga organic compounds na kailangan ng katawan natin sa konti lang na amount. Hindi kinakailangan sobrang marami para makapag-function na maayos ang ating katawan. Hindi katulad po ng carbohydrates at protina sa kataba, ang bitamina po ay hindi nagbibigay ng direct energy sa katawan natin. Hindi yun mismo mga vitamins ang nagbibigay ng energy. Pero kailangan po sila para sa pagbuo ng enerhiya ng katawan, ganun din yung ating immune system, repair at regulation po ng mga bahagi ng katawan. Ah, lalo na yung nadadamage sa parte ng katawan natin. Kaya hindi siya nabibigay ng direct energy dahilan sa wala siyang calorie value. Yan.
1: Sa puso yan.
0: Katulad ng mga fats, carbohydrates, and protein.
1: Maraming lihim ng kalusog.
0: Sa kasalukuyan, merong 13 essential vitamins na dinivide sa 2 grupo, mga katropa. So, anong grupo ba yung mga yon? Unang grupo, yung tinatawag na fat-soluble vitamins. O, gaya ho ng vitamin A, vitamin D, vitamin E, at vitamin K. Ang abbreviation nila ay ADEC or ADEC. Na ito mga vitamins na to, kaya tinatawag silang fat-soluble vitamins, hindi po sila na-absorb ng katawan kung hindi sila kasama ng fats. Kaya kinakailangan, may fat din yung kinakain natin to be able to absorb this kind of vitamins. At ito ay iniimbak ng ating katawan, ha, sa ating mga body fat at sa ating atay. So, ibig sabihin, itong mga fat-soluble vitamins, mga kaibigan, ay nai-store ng katawan natin sa ating pong liver at sa ating pong mga body fat. So, anytime na kailanganin ng katawan natin, for example, ng vitamin A, kung meron tayong sapat na imbak nito sa ating atay, ay may magagamit ang ating katawan. Yun yung mga fat-soluble. Meron tinatawag naman na water-soluble vitamins, gaya ho ng vitamin C, at saka mga B vitamins, yung B-complex na tinatawag, yung B-complex kasi, B1, B6, B12, di ba? Commonly, ano? Yan yung mga nakapaloob sa mga B vitamins. Ang mga water-soluble vitamins, hindi siya nai-store sa ating katawan. So, kinakailangan mo regular nakakain ng mga vitamina ho.

ito araw-araw. Otherwise, magkukulang ka sa mga bitamina na kailangan mo, ano, kung hindi ka kakain araw-araw. Kaya halos lahat ng function, mga katropa, ng katawan natin ay kailangan ng vitamins at pwedeng magkasakit kung may simpleng kakulangan. Kaya wala tayong choice kundi kunin po ito sa ating pagkain o mga iniinom. Kaya linawin po natin ano nga ba ang ginagawa ng mga vitamins na ito sa ating katawan. Unang-una sa lahat, ito po ay nagiging helper o catalyst ng ating pong katawan. Kumbaga, yung mga vitamins ay tumutulong para maging posible yung mga body functions na mangyari sa ating sistema. Kaya kung kulang ang catalyst or helper ng katawan natin, eh baka mahirapan tayo sa mga functions ng katawan natin. Una-una sa lahat, yung energy production. Ang involved dyan, kalimitan yung mga B-vitamins, tinutulungan niya na ma-convert yung pagkain para maging enerhiya. Kung wala po ito, ha, yung mga vitamin na beast na yan, eh pwede po tayo makaramdam ng panghihina, ha, ng pagkapagod na sobra o panlalata at hindi makakonsentrate ng maayos, ha, sa ating pong pagtatrabaho, ano? And of course, importante din yan sa ating immune system function. Kaya di ba para daw lumakas ang resistensya, magbitamina ka. Totoo naman kasi especially yung vitamin C, nagbubusya ng immune defenses natin. At yung vitamin D naman ay tumutulong para ma-regulate yung response ng ating immune system. Parang booster siya sa ating mga immune system. At yung vitamin A naman ay pinoproteksyonan yung ating mga mucous membranes. Yung sa parte ho ng ating ilong, ano? Para makaiwas tayo dun sa mga common problem na nagkakaroon tayo ng rhinitis, ano pa ba? Sinusitis, plema, sipon. So yun yung nagagawa ng mga vitamins sa ating immune function. At isa pa nagagawa nila, yung pagpapanatiling healthy ng ating brain, ng ating nervous system. Dahil ang mga vitaminang ito, gaya po ng vitamin B12, ay kailangan para sa nerve function. Meron din tayong isang B vitamins, yung folate, na sumusuporta sa brain development. Kaya bata pa lang, ano na nila ng folate eh. O kahit nasa tiyan pa lang ng nanay nila, yung mga baby, yung mga nanay, pinapainom ng mga supplement na merong folate, ha? Para makatulong sa brain development ng mga bata. At isa pang mahalagang natutulong ng mga vitamins ay ang kalusugan ng ating mga buto. O particular na dyan, yung vitamin D na tumutulong para maabsorb ang calcium. At yung vitamin K ay makatulong din sa formation ng ating mga buto-buto, mga katropa. Ha? Isa pa, mahalaga to, yung ating vision at balat. Ang vitamin A ay sumusuporta para magkaroon tayo ng night vision capability. Upang sakit. Diba paggabi, kahit madilim, nakakita naman tayo kahit hindi sobrang malinaw. Kasi meron tayong vitamin A. Kaya yung mga tao nagkakaroon ng night blindness, ano, paggabi talagang nabubulag sila, no? Dahilan daw ho ito, pangunahin na yung kakulangan ho ng vitamin A. At yung vitamin E naman ay number one na protection sa balat para sa oxidative stress. At last but not the least, ang mga vitamins ay tumutulong sa ating dugo at sa daloy ng dugo. Yung vitamin K ay isang kilalang vitamins na tumutulong para sa maayos na blood clotting. Kasi kung wala tayong sapat na vitamin K, kahit konting sugat lang sa ating pambalat ay pwede tayong mag-bleed. Ha? Kaya kung sapat ang vitamin K natin, mas nagiging healthy yung clotting ng dugo natin. Yung B12 naman ay nakakapigil sa pagkakaroon ng pernicious anemia dahilan sa kakulangan ng

0: Ito ang mineral spa. Oh, simula doon sa moringa, doon sa mangosteen, doon sa garlic, sa spirulina, lalo na spirulina. So ito po ay meron ng mga vitamins, meron ng mga minerals, kaya pag iniinom nyo, lumalakas kayo. Dahil yung mga vitamins, hindi man siya direkta nagbibigay ng energy, kundi tumutulong ito to facilitate processing of our energy needs in our body. Oh, kaya yun po ang maganda, no? Kaya kinakailangan talaga kung sa tingin mo ay kulang ang iyong mga kinakain sa mga source ng vitamins. Kinakailangan mong mag-supplement. Yan ang nagagawa ho ng suplemento na tinatawag. Ha? At pagdating sa suplemento, mga katropa, hindi na natin kinakailangan lumayo pa. Meron po tayong Santon Plus Gold na magbibigay sa atin ng mga kinakailangan natin, mga elements of nutrition para mapanatili natin ang kalusugan natin sa maayos na kalagayan. May sakit man tayo o wala tayong sakit. Kasi yung iba dyan, nag-iintindi lang pag may sakit na. Eh kung wala pang sakit, eh ang ginagawa ng iba, pinapabayaan lang nila hanggat kaya. Ha? Eh hindi po yun ang dapat nating gawin, mga katropa. Sabi nga, prevention is better than cure. Huwag na nating hintayin tayo magkasakit at lumala dahil mas magastos, mas delikado sa kalusugan, sa buhay, ang mga ganong sitwasyon. O kaya nga supplementation, gaya ho ng mga produkto po ng Yes to Health, isang malaking hakbang para makaiwas po tayo sa pagkakasakit, ha, katropa. O kaya simula po ngayon ay inyong itry ang supplement ng Yes to Health, ang Santon Plus Gold, at ayusin po natin yung ating pagkain. Huwag po yung lagi na lang nagmamadali. Oh, eh nagmamadali eh. Di magluluto na lang tayo ng mga instant. Ang dami natin mga paboritong instant. Kaya ang sakit instant din kadalasan. ganun po talaga pagdating sa tamang nutrisyon, kailangan nating mamili ng source ng ating pagkain. Hindi natin sinasabi na huwag yung kainin 'yan. Kasi minsan imposible mga alanganing panahon, pero dapat most of the time naman iisip natin na kung ano yung makakabuti sa ating kalusugan, katropa, ha? O, so yan muna at yan ho ang ating health info ngayon pong umagang ito ng Linggo. At sa mga nagnanais ho, mag-text sa ating palatuntunan at atin pong babalikan yan sa ikalawang bahagi ho nito. Ito ho yung ating contact number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Magbabalik po ang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Secret ko, nasa paborito kong kape,
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito yung 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
1: At gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Kinaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Wake up!
1: Start your day right. Mag-Santon Plus Coffee Mix na. Ang kape na di lang pampagising. Nagbibigay pa ng energy. Santon Plus Coffee Mix. With soya, manunggay at santon. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, manunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tara, kape tayo!
4: mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at binatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Sanzon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or pass.
9: Sanzon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Santon Gold Live Testimony.
11: Arthur Bali po, dito po sa Siniloan, Laguna. Po eh, laging nga sibik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, matatay, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho na sibik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mga barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: The secret of health.
16: Ako si Marvin Ivano. Diligyod malikayan nga tungod sa trabaho, nga permi maglakaw-lakaw, sa pagpanghipos o mga impormasyon o mga balita, ma-expose yun ko sa free radicals o labi na niining pag-usab-usab sa panahon. Apan human ako nadunggan ang programang The Secrets of Health nga naga-endorso niining Santon Plus Gold. Dito ako ang gitistingan ang pag-inom niini. Ako yung napamatudan nga epektibo yun siya sa panglawas. Dili dayong kumataptan o mga sakit nga ganit mismo ako mga katrabaho makasulti yun ni Ana. Ug dako kayo kung pasalamat kay pinaagi sa Santon Plus Gold pabilin nga nakalahutay ko sa ako nga trabaho uban pud sa tabang sa Ginoo. Mao nang hangtod karon mao ni ang akong ginamintin pag-inom uban sa insaktong diet og ehersisyo. Mao nang makaingon jud ko madayaw gayud ang Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
18: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Okay, katropa, balik po tayo ha, mga kaibigan, sa ating pong palatuntunan sa mga listeners po natin sa Metro and Mega Manila. Lalo na ho sa listeners sa DWWW774, sa mga XFM station, maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health, ang programang maghahatid ho ng mga sikreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Sa mga nagnanais po mag-text, hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang inyong mga katanungan na pinadala sa atin pong numero.
19: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang, umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Okay, live advice mga katropa. Basahin na natin yung mga ano nyo, mga katanungan na pinadala sa ating pong hotline. Ano po dapat gamot sa ano to? The diverticulosis. Parang viral to ngayon ah. Dami na gulay itko pero matigas pa din dumi at hirap. I'm 65 from Ongpin, Binondo, Manila. I'm Nelly Ong at thank you po. Ayan. Sabi dito wala daw po gamot, sabi po ng doc sa diverticulosis. Madami gulay itko sa luyot, pechay, kamote pero wala pa effective. Bawal daw po kanin, tinapay, meat, pasta at processed food. Tama naman yung doktor niyo po, Nanay, ano? Nanay Nelly, ano? Kapag ikaw ay, ano ba itong diverticulosis? Yan, ito po, nagkakaroon ng maliit na mga pouches na tinatawag na diverticula dun sa wall o dingding ng ating colon. Yung colon ho, yun yung large intestine. Yan, common yan sa mga taong umiidad na, halimbawa, mga over 40 years old. O, kasi syempre, matagal na. Lalo na kung meron kayong chronic constipation. Simula pa nung panahon, eh, nagkakaroon ng pressure dun sa inyong, ano, alam mo, laging matigas yung dumi ninyo, constipated kayo. So, nagkakaroon ng mga maliliit na pouch. Ano nyo lang, parang kung iisipin niyo, imagine niyo na lang, alibaba, ito yung dingding ng ano ng colon o large intestine, nagkakaroon ng parang maliit na bulsa. Na kung saan yun yung nagiging weak spot ng ating colon wall, nagkakaroon ng mataas na pressure lalo na kung ang inyong fiber content ng pagkain ay hindi masyadong okay. Lagi niyo kinakain mga pag low fiber kasi, ang lapot niyan sa dumi. Imagine nyo ba, no? Yung mga kumakain, no? Pasintabi sa inyo, no? At yung mga, anong yun, mga packets na yun sa intestine, usually harmless naman yun. Unless, na may mag-develop doon, alam mo, mga bacteria, nandun na sa mga packets, at nagpaparami sila doon, at nagkukos na ng inflammation, yun yung nagiging problema, ha? So, pag hindi namamaga at nagkakaroon lang ng mga pouch na maliliit, ang tawag doon ay diverticulosis. Pero, yung diverticulitis naman, nangyayari yan kapag yung mga pouch na yon na nabuo sa inyong colon ay nagkaroon ng infection o pamamaga. Yan, ang tawag na doon ay diverticulitis, ha? Ang mga symptom niyan, pwede kang nagkakaroon abdominal pain, o especially sa kaliwang bahagi, kasi yung lower side ng ating colon, yun ang tinatawag na descending colon na yun. Ibig sabihin, papunta na yan doon sa rectum and anus, papunta na sa sigmoid natin, ano? At usually, doon yung pressure, mga kaibigan, ha? Kaya di ba pag may ganun ka, pag nadudumi ka, parang hindi ka na makatayon tuwid, sakit na ng singit mo, malapit sa singit. Ano? Pag lumalala yan at may infection yan, nakakalagnat, laging bloated, constipation sometimes, minsan diarrhea, palit-palit. Yung iba nagkakaroon pa ng parang nahihilo, nasusuka. Ano? And most commonly, ito naman ay manageable using antibiotic or surgery. Yun yung Ngayon, tama kayo, walang definite cure. Pero merong preventive na pwede nyong gawin. For example, you need to eat a lot of fiber. Pinaka-importante kasi yung fiber, alam nyo gagawin nun, hindi niya papanatilihin yung pressure dun sa colon wall. Itutulak niya nang mabilis yung dumi para hindi magkaroon ng pressure. So, hindi mamamaga ngayon yung mga pouches. Ano? Yan. So, kumain kayo ng mga pagkain mayaman sa fiber, huwag na tayong lumayo. Malunggay, ampalaya, kangkong, yung mga prutas na papaya, saging, o mansanas, napakaganda. Basta kakain kayo ng mansanas, kasama yung balat. O kaya dapat kuskusin nyo mabuti yung balat para mawala yung wax ng mansanas. Ano? Kasi doon sa balat, nandun yung mga soluble and insoluble fiber. Ano? Especially yung pectin na tinatawag. Ano? Tapos kung kakain kayo ng mga grains, whole grains dapat. O, katulad ng brown rice, yung rolled oats, kumain kayo ng mga munggo, lentils, mga beans. Beans are complete food that have yung fiber na madaling ilalabas. O, tapos kumain ka ng mga hindi masyadong matigas. Ang big no sa mga may diverticulitis ay yung pagkain ng maraming meat products, especially processed meats, kasi nagiging cause yan ng pagdami ng bad bacteria sa atyan at hindi rin siya madaling i-digest ng ating katawan, ha? Ang advice natin lagi pag may ganyan, you need to supply your body with lots of antioxidants. So pagdating sa antioxidants, sagot kayo ng Santon Plus Gold yan, ha? Kasi yung Santon Plus Gold, yung mga sangkap niyan, limang sangkap ay punong-puno ng antioxidants na nagpapanatiling healthy sa ating mga cells at nakakaiwas tayo sa inflammation. At isa pa, yung pag-inom ng maraming water o hydration. At least 6 to 8 glasses ang minimum, pero pwede kayong umabot ng 2 to 3 liters kung kaya po ninyo. Ha? Depende sa laki ng katawan, sa demand, sa activities ninyo. So, kung kayo ay masyadong active, so 2 liters actually is not enough. Especially mainit yung panahon. Kumain din tayo ng mga healthy fat, ha, katulad ng mga plant-based sources ng mga taba, o coconut oil, kaya nga 'di ba nakalagay sa ano, premium D3 softgel capsule. Kasi yung coconut oil ay meron siyang mga lauric acid, MCT na nakatutulong sa pag-prevent ng pagtaas ng bad bacteria sa colon. O kasi yun yung commonly cause ng ano eh, ng diverticulitis, namamaga yung mga pouches dun sa colon natin. O avocado, nuts and seeds, yan mga sources ng healthy fats yan. And don't forget yung mga probiotics. Ano ba mga alam yung probiotics? Yogurt, kefir, o yung mga kimchi, achara, yung mga ano, yung mga pina-ferment, mga katropa. Yan ang mga sources ng natural probiotics. At iwasan ang mga pagkaing mababang fiber, refined foods, fried foods, yung sobrang dami ng sugar, kasi sugar can paralyze our immune balance and magiging ano yan, paborito ng mga bad bacteria yan eh. Tapos, iwasan yung mga refined carbohydrates. Ha? Yun po yung ating ano. At kumain madalas ng mga pagkaing dapat nating inaaraw-araw. Malunggay, bawang, ampalaya, tanglad. Ha? Parang pangtanggal ng bloating kasi yung tanglad eh. O, mangustin, dahil meron siyang antioxidant. O, yung psyllium fiber. Pwede kang uminom doon, psyllium fiber. At kinakailangan kung medyo apektado kayo, tumihina ang katawan, may supplement talaga kayo. Eh, huwag na tayong lumayo. Santon Plus Gold, Santon Vitsi, mga pinakamagandang suplemento araw-araw. Siyempre, approved po yan ng FDA, ha? Sana nasagot natin yung mga nagtatanong. Ano ba yung mga diverticulitis, diverticulosis na yan? Madalas ko nakikita sa social media yan eh. Okay, ha? So, siguro kaya natanong ni nanay, meron siyang ganun, ano? Si sabi dito, hello po, Santon po ba ito? Kailan po kaya magkakaroon ng check-up sa Laguna? Salamat po, Grace Valdez. Ayan, siguro sa ano, sa Santa Rosa Branch. Santa Rosa Branch, meron tayong naturopath na naka-duty ng regular weekly every Thursday. Pero meron din po tayong iba pang consultant dyan sa mga regular days. So basta punta kayo doon from 9 a.m. Yan. Pwede na hong ano doon pumunta mag-walk in ano sa ating pong Yes to Health clinic dyan po sa Santa Rosa. Pero pag ano mga naghahanap ng naturopath therapy, yung ating hilotugpungan, Thursday ho yung schedule na regular ano. Para pupunta ho kayo doon.
20: Energy check, good sleep check, better digestion check. Lahat yan ay kuha ko simula nang uminom ako ng Santon Plus Gold. Ramdam ko ang gaan at sigla araw-araw, kaya masasabi ko, worth it at sulit na sulit. Kaya kung gusto mo ng legit na may result, huwag nang mag-isip pa mga katropa. Subukan nyo ang Santon Plus Gold. Ako si Katropang Bem, umiinom ng Santon Plus Gold araw-araw.
21: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
22: Santo Basso. Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty sa harap ng computer ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Ayan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano man ang ating kondisyon, may sakit man tayo, o gusto lang natin makaiwas sa sakit, pwedeng-pwede ho ang Santon Plus Gold. Siyempre, Santon Plus Gold, pinagsama-samang pure extract ng mangustin, moringa o malunggay. Yung ampalaya, garlic at spirulina. Ito ho, yung pinili ho ng ating kumpanya na pagsama-samahin. Dahil itong mga halaman na ito ay ayon sa pag-aaral ay naglalaman ng kompletong sustansya na laging kinakailangan ng ating katawan. Kaya kung kayo ay nagnanais makaiwas sa karamdaman, maging sapat ang nutrisyon sa inyong katawan, araw-araw, mag Santon Plus Gold na. Mas maganda rin sabayan ng Santon Vitsi o Santon Vitamin C, ang nanasilic vitamin C. Ha? Dahil ang vitamin C, tinatawag nga itong mother of all vitamins dahil sa kanyang importansya sa lahat ng proseso ho ng atin pong katawan. Yan. Okay. And of course, basahin ulit natin to ano. Sabi dito, ano po pwede ko inumin? Lagi po sumasakit, sikmura ako. At bigla na lang din ako nahihilo kapag umaatake yung sikmura ko. Paano po ba inumin yung food supplement nyo San Vicente, Palawan po ito. Ayan. Pag ganito yung nararamdaman nyo, halimbawa, nag-start sa Sikmura, tapos maya-maya, nahihilo na kayo, meron po kayong tinatawag na hyperacidity. Ayan. Pag sumasama na yung paninikip ng dibdib, ay malamang meron na kayong acid reflux. Kasi ang hyperacidity, minamaliit ng iba, pero ito ho ay malaking impact nito sa katawan eh.
1: Upang sakit.
0: Pag kasi po tayo sobrang taas ng asido sa tiyan, kaya nga acid, eh literal asido ho. Ha? Ginagamit ng katawan yung hydrochloric acid to digest especially protein sa ating mga pagkain kinakain. Kasi yung carbohydrates mula pa lang sa bibig natin, pag na-masticate yan sa saliva, nagkakaroon ng partial digestion. So pag ikaw eh masyadong hyperacidic, hindi ka natutunawan. Ibig sabihin, hindi ka natutunawan. Napapanis lang yung mga kinain mo sa iyong tiyan, so it can create more acid. At hindi maganda sa kalusugan ko yun. Kaya yung nararamdaman yun, nahihilo, sumasakit ang ulo. So paano mo ngayon i-improve yung digestion mo? Unang-una sa lahat, kumain ka sa tamang oras. Huwag kang kain ng kain pag hindi tama sa oras. Ngayon, ganun ba? Kasi po ang tiyan natin, the more we have interval na mas mahaba-haba, the more na healthy ang digestion natin. Wag ko kayong maniniwala na kapag kumalam ang tiyan, ibig sabihin, kailangan mong kumain. Hindi ganun. Kasi ang tiyan natin, nangangailangan din niya ng tamang timeline para makadigest siya ng maayos. Hindi yung maya't-maya na lang kakain kayo. Even a single peanut, ha? Halimbawa, kumain kayo ng alas 7 na umaga. Tapos, between meals, pinaka-the best talaga mga liquids. Okay, mga liquid ang kakainin natin. Pero kapag kumakain kayo ng mga snacks natin, actually, pinababagal nito yung ano eh, yung flow ng digestion natin. Okay? Kasi naabala yung sistema ng panunaw natin. Tapos yung iba pa, umiinom pa ng pagkalamig-labig na tubig. Especially habang kumakain. Isa pa yun sa nakakaproblema tayo. Tapos yung kinakain mo pa, kulang sa fiber. Puro mantika pa. Di ba? Puro sugar pa. Eh yung mga yon, yung mantika, it can slow down your digestion. Mas matagal i-digest yung mantika. Yung sugar, medyo nagpapataas ng level of acidity. Especially yung mga ano carbonated drinks, di ba? Yung mga iniinom natin likido na may asukal. Nako, yan ho, mabilis magpataba at nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagiging mas acidic. So, ang pinakaunang gagawin ninyo, itama nyo yung interval ng meal. Ha? Mas maganda, walang maraming kinakain eh. Pag alam mo, nag-breakfast ka, 7, at kakain ka ng lunch ng 12, okay lang yun. Between meals, iinom ka ng tubig.
1: Positibo.
0: Sa pagsasanay lang ho yan, dami yung nagpa-practice ng fasting. Yung tinatawag na intermittent fasting, they have much better digestion, much better body, much better sugar and cholesterol level. Uso na ngayon yan, mga kaibigan. Marami na ngayon mga nagtuturo niyan. Ano? Kaya ako, pag mga pasyenteng ganyan ang problema, tinatama ko lang talaga una yung kanilang frequency of meal or interval of meals, much better if medyo malawak-lawak yung oras ng pagitan ng bawat meal natin. Tapos sa gabi, ito yung pinakang, kumbaga, rule of thumb na hindi mo pwedeng i-violate. Don't eat too much at night. Especially bago matulog. Sigurado yan, magkakaproblema ka sa panunaw mo. Kasi iba po yung sigla ng panunaw sa gabi. Nag-slow down yan eh. Kasi pag ang katawan mo nandun na sa tinatawag na mode ng relaxation, hindi masyadong aktibo yung panunaw natin. Kaya sa gabi, ina-advise na kumain tayo ng mas maaga-aga at less compare mo sa mga regular meals natin sa tanghali sa umaga. Yun po yun. Kaya pag marami kayo kinakain sa gabi, ay asahan mo. Talagang kinabukasan, parang mahilab yung tiyan mo, parang akdi ng tiyan mo. Kasi napanis yung kinain mo, hindi na-digest. Yun po yun. Okay? And, start kayong ano kumain ng mga high alkaline food. Mula sa alkaline vitamins, meron tayo niya sa ano, sa Yes to Health, yung Santon Bitsi, yung mga pipino, papaya, ano pa ba yung mga prutas na pag kinakain mo tutulungan yung tiyan mo makadigest na maayos because it contains natural digestive enzyme ano katulad ng bromelain sa ano sa pinya, papain sa papaya. Yan yung mga pwede niyo anin. Kaya sa gabi ang advice ko kumain lang kayo ng mild. Yung iba nga, sabi ko, nilagang saging na saba, nilagang kamote, oatmeal, na mayroong mga vegetable soup Okay? O kang mga gulay na nilaga, o gulay na kakainin yung salad. Ha? Kasi paggabi, hindi kailangan talaga sobrang dami na kinakain. Kaya lang baliktado tayo eh. Sa morning tayo, nagmamadali. Tapos sa gabi, doon tayo bumabuelo. Kaya karamihan ho, may problema sa panunaw. Ha? At uminom din na Santon Plus Gold. Try nyo. Everyday. Para mabigyan ho kayo ng mga sustansya na kadalasan hindi nyo nakukuha sa inyong regular meal. Kasi nga, hindi nga po tayo natutunawan ng maayos. Ayan, pahabol lang natin to. Wala na tayong oras, pero pahabol natin to. Madalas po naninigas ang kamay, dieg at hita sa madaling araw. Kuya John ng Doña Juana Rosario, Pasig City. Nako, ito yung kakulangan na common. Kadalasan kulang sa calcium, kulang sa potassium, and kulang sa B vitamins. Kuya John. Yun ang deficiency. Kasi makikita mo tao pag electrolyte deficient, madaling araw nagka-cramp siya. Kaya take kayo ng supplement katulad ng calcium, B vitamins, at saka yung potassium. Marami niya sa pagkain. And if hindi pa kayo minom ng Santon Plus Gold, try mo. Mag Santon Plus Gold ka, 1 capsule 3 times a day. Sabayan mo din ng Premium D3, 1 capsule 2 times a day. And Santon VC, 1 capsule 2 times a day. Ha? At i-text mo ulit ako. What happened to you after 1 week? Ano? Saka ano ka? Well hydrated, dapat inom ka ng tubig na sapat. Hindi sa gabi ha. Dapat sa day, sa umaga. Kasi pag gabi ka uminom ng maraming tubig, nako, kawawa ka. Bangon ka ng bangon yan para umihi. Nako, wala na ho tayong oras mga kaibigan. At magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa inyong pagtuto, pakikinig sa ating pong palatuntunan. Hanggang bukas muli ano, sa himpilan pong ito na inyong pinakikinggan. At syempre, dalangin po natin na sana tayo patuloy na biya ng Panginoon ng kaalaman upang tayo ho ay maging healthy araw-araw. Kasi sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Lalo na kung yung knowledge na yan ay i-apply natin, practical sa ating pong buhay. Ako po ang yung Mantay Kalusugan mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga katropa, syempre, happy Sunday sa inyo pong lahat.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa kalusugan.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan, ramo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Grace, sa una, kasugay ko minum og kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asid. Gasukasukan ako, og kapalpitiit na ang akong dugan. So ako giyonda nga ng pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og ako isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og asid ba? Ako isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Well, pag-inito ka ang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Hey, I'm Rich Flores from Novolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligpon. Para di man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani akong immune system di kuso, dili ko dali ma-stress, dili makuha ko ang kuha maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni
1: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Vision X Plus?
4: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alaw na 38 na sa kahapunan katropang oras. Atid sa inyo ng Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, pampaligon sa immune system. Labi na sa panahon nga sa makaroon. Ni kahit ulan ganiha, kung balik na pag-init ang gawas. Nga kung dili ka ligon ang immune system, dali ka matapta ng mga sakit. Nga mo hinungdan nga maluya ka na sa matag-adlaw. O mo na hinungdan nga dementia. Dili kayo ni mo makuha ang imong gustong enerhiya. Sa matahigayon niya, kinahala mo perform, dili lang sa imong responsibilidad sa trabaho, apa responsibilidad din mo sa imong pamilya. Una, mga katropa, una-una, ang health is wealth and prevention is better than cure. Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ito ang physical store. Adunay klinika po at matag Domingo. Ang timan inyong katropa ha, sa mga gusto magpa-check up, apan libre. Katropa, duo lang mo matag Domingo alas 9 hangtod alas 5 kauban si Dr. Bernie Fajardo ang atong naroon siya naturopathic doctor. Ooh! Mo ito tubag sa inyong mga pangutana sa isgutan ng panglawas. Santon, Vitamin C, the alkaline, Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, gina... Ilayo.
1: Sayaw, samtang hubo ang lawas. Sayaw ay kusa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Maulay ang mabutul sa imong kinatawo na sobra ka dukero. Pudlon ko ni anumat sa tibuyang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinauhi sa tao. Yagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggititan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kanin.

0: hapon kaninyong tanan. Adlong Lunes. Tayo na pong sugilanaw ni ining programang X-Rated na itong silusaluhan. Kinabuhi sa mga suking tigpaminaw. Ang ipada din na itong programa aron tagaan o kinabuhi. Aron tabangan nato og hilabot. Hindi sa siguro eh. Dahil pa ato DJ RC, dahil salamat kay ako na po ng inyong napilian sa wakas. Egiwat gid ako nga ako na po ng inyong mataga ang pagtagad ng ining programa. Nahinahanglan ka ako sa pagtambag, giya, o pagsabot. Hinaag ko nga dili ko niyo i-judge sa mga kong sugilanon. Malayana ka ron. Anak ko karon sa imong programa. Taga Santander, Cebu ko DJ. Bye-bye. Itago ko sa pangalan, 30 anyos. Kini nga akong problema mahitungod sa akong namugna nga kagubot. Aron gid og masabtan gid niyo ako ang suot sugilanon. Mas maayo nga inyo na lang paminawon kini nga akong suwat. Natagaan ninyo o kinabuhi. Aron dita maglangay, maokin eh, ang sinugdanan.
1: Mag-oom lagi ni supang kawayan?
2: Oo, utang.
1: Usa? Nangutang na sab ka?
2: Ay, namukos. Magad ang nanorid din eh. O niya, no? Tag 375 raman ang kinsinas. So, nahugra og 9,600 ni siya. Mato nga, giunan ako og 600 ang down. Mga, ang kuhang lang ako, 9,000 lang nga itong bayranan. So, 375 kada kinsinas. So, sa duha ka tuig.
1: Doon sa kamantang Luisa, eh. Kini magigiunan ni mo?
2: Ay na lang ko pagyaw-yaw di ha? Kamay naman ang 375, good. Na okay trabaho. Niya ako, gawa sa atong tindahan, na naman sa'yo ko'y gimanicuran, wala gina'y problema, good.

0: Ura! Asa man ang bataan eh? Ura!
1: Bata man!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ugda ko pagsalig niya.
5: Abot ang rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Bonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, abot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdus pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata, tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, regida nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong ibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
14: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong buk o glikol sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
9: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
15: If symptoms persist, all the doctor.
16: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Happy ka akong June Day. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
18: Ay, mami. Ayaw
3: kabala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman! Unsay na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuod? Wala yun?
3: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
18: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
17: Unsa may akong gamiton, boss?
18: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
19: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong ginuyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Maminaw ka sa XFM.
21: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Apat sa dihang, sukan mo naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: man, kapitan.
1: Eh, tago-tago kay. Na imo ang teacher ning absent ra ba ka?
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ang inan ni absent ko.
1: Oh, kaya nga naman.
0: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugundo kabuong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, siya, magkanehine siya, nagkawala hato, nawala na yun. Mga ganito na kanilibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salgo ko, mutisting mo ninyo, alanga, minut yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one.

0: Sundown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o mauna. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilandupa Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Two-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Say yes to health. Mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
6: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. May pasarid yung ka, bisang wakay sulod-sulod.

0: ursa ba ng Eva? Kaning nasa imong card?
1: Kwan, Kapitan?
0: Ursa ba ng F sa imong card, ha?
1: Kapitan? Fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong fair.

0: Igala, kumusta? Mayong gabi, mayong gabi, mayong gabi, kaninyong tanan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw sa atuang mga kahigalaan o mga kaigsaunan o malabi na yun sa atuang mga katropa. Gikan sa mga nagkalain-laing lugar, no? Particularmente din sa Mindanao. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Gabi na usab sa Lunes mga kahigalaan o mga kaigsaunan. O sama sa gihapon ni mga orasa, mawala po niya ang mga takna nga diin. Ato na usab nga sublion o gisgot ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun o tuknon o espirituhan nun nga pag-usuwag. Live ka karoon niyo madunggan din sa 89.1 XFM Davao. O mayroon usab sa ato ang mga sisters station nga maabot sa ato ang programa mga kaigsuunan labi na gyud din ha sa may XFM Jinsan o dinhi sa may XFM Bukidnon mayong gabi o may nga pagpaminaw kaninyong tanan din ha sa ato ang mga technician sa ato ang mga stations managers mga staff mayong gabi kaninyong tanan o mayong usab din ha sa ato ang mga listeners sa may XFM Tagum City Largo na na dito sa may mati mga kahigalaan, mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Natapos na ang first day of work. Labi na gyud sa ato ang mga nagatrabaho, no? Sila mga tagsa-tagsa ka mga designated nga mga area. Sa mga nagapanguli karon amping ta, dubli amping, tungod kay wata kahibalo sa ato ang panahon karon dili ni ato kayo na to kabisado na kung unsa gyud ang posibleng mahitabo sa ato ang palibot mga kaigsuunan unya pakapilan pud ay nato og pag-ampo og pangaliya sa ato ang labang makagagahom labi na gyud nga siya gyud ang only nga makahatag kanato og safety, no? Doon na may mga panghitabo sa tuwa nga kinabuhi nga buraga wata kalikay pero kana mga butanga ato lang na siyang isipon nga mga part na siya nga mahitabo sa tuwa nga kinabuhi nga although doon namang Ginoo nga ato ang ginasaligan doon namang Ginoo nga ato nga ginadangpan ginasangpit sa matag karunugon niya but remember mga kaigsuunan nga kini mga panghitabo sa tuwa nga kinabuhi nga wala to gidahom usa ni siya sa mga pamaagis Ginoo nga maatong magian para nga ang tao ikaw ug ako makahinumdom sa Ginoo kay do na mong mga panahon nga kanang nakalimot ta siya ha, no? Dili man ato tuyoon dili man ato kanang gituyo gid nato nga dili ta mo dangop sa Ginoo pero usahay lagi kani nga to ang trabaho pwede ni nga muhatod ka nato no nga makalimot ta usahay ni nga to ang kani nga to ang pangandoy kinabuhi usahay mo nay muputol sa to ang connection sa to ang Ginoo. Well, praise the Lord, hallelujah, nintak naas kagabion mga kaigsoonan og labi na gyud sa mga nagapaminaw karon nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan mayong gabi og may nga pagpaminaw kaninyo nga tanan. Mayingon usab sa ato ang mga drivers karon, no? Sa ato mga truck drivers din ha nga nangangagi karon. Or doon ay plano nga muagi din ha sa may Davao Bukidnon Road. Ayaw lang sa agid mag-agi din ha kay pinting dauta pag yun. No? Di pag yun pwede nga paagian. Ang nakanindot lang tungod kay doon ay landslide nga nahitabo ang protection Japon sa Ginoo gihatag Japon niya sa mga lumulupyo din ang bahina sa may marahan, no? Doos crossing sa may dalag. No, muna nga, dito taga ganina, atong gilantaw kung unsa ningid ang sitwasyon, then dili pagid pwede paagian. Ang atuwa lang ani nga gipasalamatan mga kaigsuunan nga ang kamot sa Ginoo, kanunay gihapon nga nagaproteksyon sa mga tao, labi na ginito itong mga tao nga kanang nagadool nga to sa iya. Muna nga, usan ni siya sa mga friendly reminders kanatong tanan, ing dapits kagabion, nga ikaw ug ako usa lang ni ka mga butang nga gihatag sa tuas Ginoo ingon nga tsansa nga makasampit ta sa iyaha, na? Og nanini nga kagabion ato pong nga pasalamatan siyempre ang ato ang staff dinhi sa station, no, sa XFM Davao kang Sir Joff nga ato nga kauban karon, og sa mga staff, mga managers ato nga gipasalamatan labi na gid silang pagkabuutan, no, nga naga-assist gid sa ato dinhi. Okay. Ato pong nga gipaabot ang ato ang pagpasalamat sa ato ang CEO kang Doc Romilito Oy nga naghatag kanato og kay gayunan nga maka-broadcast ta live dinhi, maka-share ta sa paglaom nito mga tao nga medyo nakunhoran sila nga paglaom, and then mga tao nga nawad-an og gana nga muduol sa Ginoo, then ayaw kalimot og sampit sa ato ang labaw makagahom tungod kay siya kanunay nga nagapaminaw, basta kita willing pod ta nga musunod sa iyahang gusto, mga kids. So, nga ito alang ani is willingly obedience, no? Okay, so, niningatak na atong hisgutan ang mga panghitabo sa ito ang palibot karon, no? Ito na yung hisgutan, mga kaigsunan. Kay i-relation, kining mga panghitabo nga nahitabo sa ito ang palibot karon, konektado ni siya sa mga giingon ni Ginoong Hesukristo ng mga timailhan sa dili pa siya mo anhi. So, muna ang ato ang hisgutan karon, but before ana, mga kaigsunan, ato sang ibutang ang ato ang mga matag usa ka mga kaugalingon o atong ibutang sa presensya sa Ginoo, o before ta mag hisgot sa iyahang pulong, mga kaigsunan, mag-uban ta ni mga orasa, muduol ta ngadto sa iyaha, mga liyat ta pinagi sa to ang mga pag-ampo, mga kaigsunan.
1: Ay buti-buti mo, Panginoon.
0: Mag-ampo ta, dalaygon og silimbaho na mong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo nini mga orasa, nagaduol kami nga na kanimo. Dala ang among mga pagpasalamat, labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga mo nga nabatnan karon. Salamat sa imong nga pagproteksyon kanamo sa among pagbiyahe, gilikay sa mga disgrasya katalagman. Gilikay mo kami sa mga balatian. Og salamat usab sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Kami usab nagaampo kanimo Ginoo nga pinaagi nini nga programa karon, makahatag kami og pagpadasig sa mga kaigsuonan o sa mga tao nga nagapaminaw karon nga mas mulabi pa sila sa pagduol nganha, pagsampit nganha kanimo, labi na gyud sa mga panghitabo sa mo nga palibot karon. Ginoo, wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Inaot nga ikaw magagiya ka namo sa matag karon og unya. Ang imong mga proteksyon imutang ipadangat sa matag usa namo, sa matag usa namo, sa mga matag usa paglakaw, pagbiyahe. Hinaot nga imo kami nga giyahan ilikay sa mga diskasya katalagman. Among giampo usab kini nga mao nga istasyon kauban sa mga staff, managers, CEO. Ikaw ta magablaze, maghatag kini nag mayo nga panglawas aron sila makahimo pa sa pagserbisyo sa mga nagapalibot na na kanila. Hinaot nga ikaw magapasaylo sa mga sala o magatubag sa among mga pag-ampo o kining tanan among ginapangayag at pasalamatan. Pinagi lamang sa ngalan o gahong naging Sus nga among manuluwas. Amen. Now praise the Lord kayo mga kaigsuunan nga nining mga orasa. Buhi ta. No, kining mga orasa naagya punta karon. No, naaka din ha sa mga lingkuranan, naaka sa mga kusina, nagluto, nagbiyahe ang uban. Nya, muna ang ato ang dako kayo nga ipasalamat ngadto sa ato ang labaw makagagahom. Now before ta mo proceed mga kaigsunan ngadto sa unahan, aminaw na kita og usa ka mensahe sa awit, naguluhan kini og mubo na lang ang atong panahon.

Nindot kay minsay sa awit mga kaigsuunan, nagdala kini kanato og pagpahinomdom. Nagisgot kini siya og panahon. Unya sumala pa sa awit mga kaigsuunan, mubo na lang ang ato ang panahon. Muna gingon nga unsa daw kuno kamubo ang mubo. So, muna nga kita we must remember mga kaigsuunan nga kining panahon nga ato ang gipuy-an karon or kining kalibutan nga ato ang gipuy-an karon is doon na ni panahon nga gitagal. Muna nga minsay sa awit ining mga kay kagabion nagpahinomdom ka nato nga mubo na lang daw ang ato ang panahon. Muna nga ikaw ug ako kining panahon nga mubo na lang panahon ni siya sa ato ang pagpangandam, no, pag-susi sa matag-usan nato ka kaugalingon kung ang ato abang hunahuna nga sintro ba nga nas Ginoo or naabay tay gihimo nga mga lakang para nga mahimo kitang maduol ngadto sa ato ang labaw makagahaw mga kaigsuonan. Ato din nga gitimbaya si Sir Dib Tidalgo, may gabi o gamay pagpaminaw kanimo din haigsoon. Nagbiyahe ba ka karon or naana ba ka sa inyo ang balay karon? And then kang Sir Tristan Wyatt Gulay, may gabi Evangelist Junard, may gabi usab kanimo igsoon, no? Igsoong Tristan. I hope nga mayo inyong pagpaminaw karon din ha. Inyo nabatnan ang kalinaw sa unahuna, no? Loyo sa mga kabalaka o pinansyal, physical, no? Ato nga gipanghinaot sa Ginoo nga ato ang mabatnan ang ato ang peace of mind mga kaigsuonan. And then kang Sir De La Piña from Mawab, no? May gabi ingon si Sir De La Piña, God is good all the time. Yes, katropang Ronnie, may gabi, no? O may pagpaminaw kaoban sa imuhang apo din sa may Mawab. Kumusta nga ito ang kalawasan ron? Kumusta po na nga ito ang klima kay Juanar Matagtagong Ugma? Na, may gabi o nga may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. O siyempre, di po na ito kalimutan o timbaya ang ito ang mga listeners din sa may Marilog District. Labi na din ha sa Yuhiko ang Canada Family. Ekonar family, kitibuok nga pamilya sa Ekonar rin na sa may nga Yuhiko or Upper Kibalang Marilog District, Davao City, mga kaigsuonan. Siyempre, ang ato po mga listeners o ato mga viewers din ha sa may Marilog, no? Labi na ang ato mga amigo din ha nga nagpaminaw sa ato ang ginahimo nga broadcast o mingon usab ang ato ang silingan din ha kang Master Baldis. May gabi o nga may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Purot na mong tanan din ha. Ato na nga giniating baya. O nga condolence po kang ato ang silingan din ha ang Arinda and Family o Magintaon Ilubong ang ato ang higala o silingan po, no? Nga usa sa ato ang nakita nga gibalita intaon din sa ato ang istasyon. Si Sir Erendain dito nga gibugha kining taon dito sa may Tagom. No, muna nga nini mga panahon na mga kaigsuonan, most importante kaayo nga makabalo ka unsaon ang pagkinabuhi nga wala kay bikil at ubangan sa imong isip katao o may ngunasab nga wala kay bikil sa atubangan sa Ginoo. Now, speaking of duration of time, kay nagisgot, misgutan lagi na to karon kanang gitaw na to og panahon mga kaigsunan nga sumala pa sa awit, mubo na lang ang ato ang panahon. In connection sa ato ang hisgutan karon may tungod sa second coming of Jesus Christ. Nganong ato ni siyang hisgutan kay ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon is related kaayo sa second coming of Jesus Christ. Now, unsa ka importante nga angay nato nga masabtan og mahibaluan pag-ayo, no? Og masabtan pag-ayo kung kanus-a mo balik og sa unsang pamaagi ang iyang pagbalik og while siya, no? While siya nga wapan ni balik, unsa pod ang ato ang papel? Dapat makabalo ta bisag pinakagamay lang kayo nga mga
information mga kaigsoonan nga kinahanglan nato nga masabtan pag-ayo aron nga inig-abot sa panahon dili ta makuratan, no? Lisod na ba ning makuratan ta mga kaigsoonan kung dunay mo abot unya wa ta nakabalo nga dunay bisita day nga mo abot. And then pag dunay mo abot na magkarakarata, no? Kung hugaw ang atong balay na magkapulik kita og pang-arrange pa, panglimpyo, kung wa ta kaluto, ala magdali-dali pa ta og digamo, which is mingo na lang ang imong tagbal bisita nga ayon na lang oy. Kaya medyo busy ra ba gyud, na? So inana ang pamaagi mga kaigsoonan nga kinahanglan nato nga i-touch nato gamay o gato nga kinahanglan nga matuki tani aron nga kumubalik man ugaling si ang Ginoo, si Ginoong Hesukristo. Kung kana ikaw og ako kumutuo pa ta, kita maka-prepare pa, no? Makahimo pa ta sa pagpangandam. Kay kining panahon na raba, mabitaw nga dunay mga gitawag na to og delay, no? Delay. Dunay paglangan. Usa na siya sa mga privilege nato nga dapat natong ipasalamat mga kaigsuonan. Kay kung paminaw na to ang mga minsay sa awit, nabi awit, no, sa ato ang mga kaigsuonan sa day A, nga kung mubalik si Jesus, andam ka ba? So usa na siya ka seryoso nga pangutana nga ipaagi og kanta. Kung mubalik daw ang Ginoo, andam ka ba? No, nini mga orasa, mga kaigsoonan, dapat angay taling seryosohon sa pagpamalandong tungod kay nagkahulugan kinig kamatayon og kinabuhi. No? Langit or impierno, mura bitaw kanang dula sa mga bata sa una. Wambak sa langit, impierno, no? Kung kana, doon natay gamay nga information, mahitungon anang butaan nga, nga doon na natay kanang destinasyon nga gina-preparean nga atong agtuan. So, muna nga, dapat nato ni nga bantayan mga kaigsuonan, no? Mufocus ta sa last day event, no, ikaduha nga pag-anhi ni Ginoong Hesukristo, mamni ang mga panghitabo sa katapusan mga adlaw. Ang nakanindot lang ani mga kaigsuonan, no, tungod kay sa wala pa ni kayab si Ginoong Hesukristo. Batay na to, ha? No, gusto na ko nga ma-remind ta ni Nita sa kagabion. Kay ang pag-anhi ra ba ni Ginoong Hesukristo, wala ta nakabalo. Wala ta nakabalo. Gani, gipakasama kini siya og thief or kawatan, no? Kung basahon nimo ang imuhang Biblia din, ha, makita ni sa 2 Pedro kapitulo 3, no? Bersikulo 10 mga kaigsuonan, ang pulong nag-ingon kung ato nga basahon. Sumala pa din hi mga kaigsuonan. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Ngaon niya ang mga langit moagi sa dako gayod nga dinagook. And then gipadayon og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga og pagasunogon ang yuta og ang mga butbuhat nga ania ni ini ania ni ini muna nga walay isa ambot lang gaha kung kinsa sa ato ang mga listeners karon nga mo declare nga ako brad nakabalo ko kung kanus amo balik si Kristo. So lagma ra kayo siguro kung dunay mga mananagna karon kay dunay man gyud mga existing prophet, no, nga nag-exist ato ang panahon karon. Dunay mga self declaration na masabot pasabot sa self profess nga sila mga manalagna. O gani gitagaan nila og pizza. Gitagaan pa yung adlaw, na one time mga kaigsoonan na nasaag ta og bukid nun, and then natin na kahinabi, di lang ako pang taga ihatag ang pangalan, but this is really happy, no, nga while na ata dito sa bukid nun, doon na tayo na kukabildo personally. Dili yun ninyo nga second hand information ni kay ako mismo ang giistoryahan, ako mismo ang naging istorya o giistoryahan, no. Nilabay na ang May 15, 2026, which is mauna ang tagna
na mo na ang prophecy or tagna nga gihatag sa tung usa ka higala. Isipon na po na to og higala kay di po na to kaaway. No? Nya, while atong nga kanang gitukti pag-ayo kung unsa gyud ka tinuod, no? Mao man importante gyud, no? Kay ang Ginoo ra ba nag-ingon sa Uno Juan 4 bersikulo 1 og 2 nga before ka motuo, maminaw ka, no? Tapos susihon nimo. Kana nga butang is gipial na sa ato a mismo ang pagsusi, ang pagpangutana, ang pagtuki before nimo tuohan ang usa ka butang, no? Kung unsa ka tinuod kay lisod maning nga kung kwarta pa na siya mga kaigsunan, lisod kayo kay di basta-basta mabalik kay gitawag na siya og scam, no? Ilad mailad kana mga kaigsunan mo na nga usa sa ato ang bantayan mga kaigsunan tungod kay dili ta pwede nga magpasagad labi na gyud kung pagtuo mo ato ang isgutan kinahanglan nga napundar ni siya sa kung unsa ang nasulat nga angay nato nga tuohan, no? Di man ta pwede nga ingnana kadali mo to bisan gani sa ato ang gisgutan mga kaigsunan ang may Biblia din na ikudigo ala okba na kung unsa ka tinuod ang ato ang gisgutan din he, no? Kay para ikaw ug ako maka-experience jud kung unsa ka tinuod, no? Unsa ka tinuod kining mga butang nga mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga duna daay ni siya'y dako kaayo nga koneksyon sa ikaduhang pag-anhi, no? Pag-anhi ni Ginoong Hesus Kristo. Now karon sa dili pa siya mo anhi kay ingon ra ba nga sama sa kawatan ng iyang pag-ani sa wala pa siya ni kayab sa langit kauban niya ang iyang mga apostolis dunay ni dool sa iyang nangutana record ni siya sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 3 mga kaigsuonan. Now kung doon mo yung Biblia hala uban ni ko ninyo ato ining basahon sumala pa ang polong nag-ingon og sa milingkod siya sa bukid sa mga olibo midool kaniya sa hilit ang iyang mga tinunan nga nagaingon isulti ka na mo anos akin yung mga butanga mahitabo first na yung giingon ipangutana og unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Nindot yun ding na atay mabasa or dunay record, no? Written record mga kaigsunan nga ato ang tamdan kay para dili ta mawala. Now, dunay tulo ka butang kung imong nabantayan ang sulat sa mao nga bersikulo. Una, ang gusto nga mabaluan sa mga tinun-an while nakigistorya sa kang Ginoong Hesukristo is three kinds of information, na? Remember, dunay tulo ka mga gusto nga mahibaluan kining mga apostolis, no? Kabalo ba mo unsa na siya mga kaigsunan? Ingon siya, kanus akin ang mga butanga may tabo. Naghisgot siya og time. Na kanus ani mga butang nga mahitabo? Naghisgot siya og panahon. Kanus a man eh. Sunod ingon siya, unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi? Naghisgot na pud siya og timailhan. Oh, sign. Naghisgot siya og mga timaan, mga kaigsuonan. Sunod og sa katapusan sa kalibutan. Duha. Unsa dako no ang timailhan sa iyang pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Nganong importante kay nato ni nga mahibaloan higala og soon kung kay nagisgot ni siya sa muabotay and then while nagpaabota dunatay angay gid nato nga himoon usa ka pinasahi nga pagpangandam aron nga inigbalik ni Ginoong Hesukristo kung asa siya tua usab kita. Sumala pa sa iyang sulat o mismo si iyang polong, no, nga mabasa na to sa Juan Kapitulo 14 uno na na siya hantod sa 3, no? Let not your heart be troubled. Believe in me, believe also in God. In my Father's house are many mansions. No, ingon siya, kung wala pa unta ako, ingon siya, maagto na siya kay mangandam. Magandam siya gluna para kanimo. Kay kung asa daw siya, atoa usab kamo, which is mao na ang ato nga ginapangandoy
hoping nga sa ato ang pagpangalagad karon musangko ta sa himaya nga gi-prepare o sa lugar nga gi-prepare ni Ginoong Hesukristo. Which is, mauna ang atong ginhadom, ikaw og ako, nagtuo ko nga maugi na ang ato ang gipangandoy o gihandom mga kaigsuunan. Now, speaking of sign, usay mga timailhan, no? Usay mga timailhan. Usay mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga mokonekta ni sa gusto nga mahibaloan or tubag ni siya sa mga pangutana sa mga apostolis nga nangutana kang Ginoong Kristo o sa mga timailhan. Now, karon mga kaigsunan, nga nung gusto gina kong balik-balikon ang word nga be careful, watchful, mga kaigsunan. Tungod kay karong panahon na mao ni ang tinggawa sa mga bakakon. No? Be careful ta, mga kaigsunan. Pwede ako mamakak sa inyo. Mabitaw nga ato nga gi-challenge ang ato mga listeners nga na i-Biblia, basaha. No? Tapos amo basa, kinahanglan mo sabot. Din, kini ato ang mga kaigsunan is pagpadayag lang ni siya kung unsa ang ato ang mga ginagmay nga mga nahibaluan na basa nato sa balaang kasulatan nga mutudlo o muhatod ka nato sa giingon sa Ginoo nga mahimo kitang takos sa iyang tubangan. Now, be careful mga kaigsunan tungod kay ang versikulo 4, usa sa mga tubag ni Ginoong Hesukristo sa Matthew 24 versikulo 4, og mitubag si Jesus, nag-ingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Usbon ako, pagmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Pwedeng ako ang mapasalaag ninyo o pwedeng kamo sa ako a vice versa ni siya. No, wala ni nag-specific kung kinsang tawhana, but nag-ingon lang din, you must be aware. No? Dapat magkabalo kadaan, ani. Nga dapat walay mo pasalaag sa imuha ni bisan kinsa. Ngano di ay? No? Ngano di ay? Ngano di nakaingon man si Ginoong Hesukristo, ani, nga kanang bantay mo, no? Kay usa sa iya mga pinakauna, first warning or pasidaan. Kung sa iyang giingon, magmatngon mo nga walay mo pa mupasalaag ninyo, no? So, but pasabot mga kaigsunan, dunay mo abot sa tuwa nga pwedeng masaag ta, no? Tultol, imbis nga mo tultol sa tuwa, musaag naman noon. Nga naman, ang sulat ni Apostol Pedro, mga kaigsunan, siyang sulat sa 2 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 1, nag-ingon din he. Kay kaniadto may mibangon ng mga bakakon ng mga manalagna usab sa taliwala sa katauhan, ingon man usab sa inyong taliwala, may manindog ng mga magtutudlo ng bakakon nga sa tago magapasulod sa malalaglagong mga hirihiya nga maglimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. Take note! Kaniadto daw na inibangon ng mga bakakon ng mga manalagna usab sa katawan, ingon daw usab sa atong taliwala karon may manindog ng mga magtutudlo ng mga bakakon. No, balik ta sa Matthew 24 mga kaigsunan, kinsa man ni sila? No? Kinsa ni sila? Wala dita mag-mention og name ha, dita mag-grab og name. Pero ang Ginoo naghatag ka na og hint. Kinsa daw ni sila? Bantay na to ha, kay ingon si Ginoong Hesukristo sa 5, kay daghan ang muanis sa akong ngalan sa pag-ingon ako mao si Kristo og magapasalaag sa kadaghanan. Dili man ta pwede nga masuya, no, kung unsa ang mga claim sa uban, hala pasagda na to, no, pasagda na to kung unsa ang ilahang claim by profession or by declaration or sila mismo nag-claim personally nga sila mo ay si Kristo, sila ang anak sa Dios. Now, ingon ang Ginoo, bantayan na to kay sa katapusan daw ng mga panahon or doon na daw kunoy muanhi nga maingon ako mao si Kristo. Doon ay daghan ng mga nag-angkon nga sila mao si Ginoong Hesukristo. Nasundan ni Kristo. Which is, dili na to na ginakundina mga kaigsunan. What type personal nga tali mahitungod anang ng mga klase sa mga tao.
Pero pag Biblia lang ato ang hisgotan, be careful. No, kay basit nyo nagdili na si Kristo, nagpa-Kristo-Kristo lang. No, muna nga, bantayan ato mga kaigsunan ha. Kay kining mga panghitabo rabas ato ang palibot. Pasalamat lang ganit ko kay diri sa amo ang part, no? Dili man pug kumingon nga kanang bahala na punto sila or pasagdan po na po itong ato mga kaigsunan nga naigo sa maong trahedya, no? Pero usa sa ato nga ipasalamat sa ato ang labaw makagahom, ang iya nga protection, iya nga panalangin, ang iya nga gugma nga ato ang nadawat gikan sa iyaha mga kaigsunan. Now karon padayon ta. Kining bagyo, kining linog, kining kagutom, mao ni ang mga pipila ka mga timailhan. Kining gira. Kaingon man ta nga grabe ginirahay, no? Kuan naman kanang wala too naman ang ginirahay. Pero makaingon tag susad pero tinuod manggod, no? Mao na ang mga timailhan, mao na ang mga bantayan nato tungod kay mismo ang Ginoo. Ingon bitaw ko kanina nga kini mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga nahitabo through nature, political strife, konektado ni siya sa panahon or konektado ni siya sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Jesucristo. Muna nga, ikaw ug ako mangandam. No? Ato, basig ato mga nagapaminaw, doon ay mga medyo gulang-gulang na nga nag-una pa sa ito. Ano? Basig maingon na sila, mureklamo na sila. Mureklamo na sila nga sa una raman, sa una raman mi ana bro, no? Nag-ingon sa mong papa, naniguang nalami, wapa man yun ni balik. No? Muna nga, sa ito ah, bisag nalangan na siya mga kaigsunan. Kung basahon ni mo ang 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 9, kay basig doon ay nagreklamo or nagkitaba. Yung tanga, dugay naman lang istorya eh. Nangapo naman lang ko, pamanibalik yung Ginoo. No. Base nalangan. Yes. No? Muna nga, gingon din eh, sa sulat ni Pedro, sa 2 Pedro 3:9, ang Ginoo unta, ang katong unta, ako alang itong award ha, pero ang tinoda ni is, ang Ginoo dili magalangan, mahitungod sa iyang saad. So, sa iyang saad, muanhi siya sa ikaduha. Ingon din eh, ingon sa paglangan nga Ginoo na sa uban. Apan siya, sa ingon siya, apan siya may pagkamapailobon alang kaninyo sanglit nga dili buot nga may bisan kinsa nga mawala post nakadili din he. Remember mga kaigsunan, kita nakahibalo na nga dunay mo ani si Ginoong Jesucristo. Nanigulang na lang ang ato ang mga ginikanan kung imong pangutanon sa una pa ko ana, namatay na lang ganitong nagistorya ana. Na? Pero ang balang kasulatan, ang ay po na itong masabtan mga kaigsunan nga ang Ginoo di ay dili di siya langay-langayan. Dili siya langay-langayan. Wala siya naglangan. Kaya dili unta, ingon siya diod, dili magalangan mahitungod sa iyang saad. Ingon sa paglangan sa Ginoo na sa uban. Apan siya may pagka mapailobon alang kaninyo sanglit dili buot nga may usang ha, mawala. Makaingon kita ang amin, no? May kayong tagdalaygon kay ang Ginoo. Nga, no? Second chance. Kung na-disgrasya ka, niya nabuhi ka, second chance. No? Kung ginungkap ka, gipusil ka, niya nabuhi ka, second chance. Pasalamatan din ito ng mga kaigsunan. But ipasabot, doon na pa'y purpose ang Ginoo. Dili pong kumingon, ha? Ang ato nang matay diretso, puti purpose. Doon na puti mga katuyuan mga kaigsunan. Kini lang atong ginalantaw ba? Ngano nga nabuhi pa ta ibabaw ni kalimutan na uga pa ni balik ang nagsaad nga muanhi tungod kay dili siya gusto nga dunay bisan usa nga mawala. Amo na ingon ni Apostol Pablo nga gusto unta ko nga maluwas ning mga tawhana. Ngano dunay unta tungod kay dunay pa yung mga
di man punta makaingon, no, nga inanay yung kagahi o ulo. Pero doon nagay mga kaigsuunan na to nga murag lisod kayo ni mo pasabton, lisod kayo ni mo tambagan, doon ay lahi nga kalibutan. Murag ingon na to ba? Muna nga, doon ay mga panahon nga usahin din ito masabta na nabuhi palagi ito, no, nga murag dapat munta ito nga mamatay na munta ito. Doon lang po kita ay madunggan na ito nga kuwang silingan nga buutan, mas una pa mang namatay. Na doon na siya mga purpose, mga kaigsunan, doon na mga pinasahe nga mga katuyuan nga angin ito nga masabtan. Aron nga dili tamahay mo nga magbagulbol inig-abot sa panahon. Muna nga, remember, before ta mag-in sa ito nga program, gusto na ko nga encourage kitang tanan, no? Labi na gusto ito ang mga listeners. Karong panahon na mo'y panahon nga gihatag sa Ginoo para sa imuha, para sa atoha. Karong panahon na mao ang panahon sa atoang settlement. Una, tali sa atoang relasyon, ikaw og sa Ginoo. Dili ta pwede mingon nga manimpalad or managhap sa atoang dagan, sa ito ang kinabuhi, labi na yun kung kinabuhi nga walang katapusan ng isgutan. Ang Ginoo, doon ay gihatag nga latid, no? Naglatid na siyang daan nga mauni inyong buhaton. Programa. Ang ato alang mga kaigsunan is dilita mo simang sa anay sa Ginoo. Mamuntong yung requirements nga ipangayo, ang ato alang is ato lang i-acquire ang mga requirements, ato nga kuhaon, mga papilis man, mga legal documents nga ato ang magamit para mahimong maligal punta, makaabot punta sa preparation or lugar nga giandam ni Ginoong Hesus Kristo. No? Karong panahon na katunggingon ang kudaan kaganinang settlement, imong bana o imong asawa. No? Asawa, tali sa bana. Doon ay mga settlement. Doon ay mga problema ba nga wa ma kwan, kanang wa ma settle kay basig unyag ay haran settlement anag na isang nga mamatay nya magilakilak lang ka mga kagpasaylon, no, dili na siya mo ang panahon, wrong practice na siya mga kaigsunan. Ang pinaka insakto nga angeng buhaton samtang buhi pa isettle na daan kay nganuman inigbalik ni Ginoong Hesus Kristo, manubag ta sa mga butang nga wala na to gi himo, no? Muna nga hindi mga orasa usan siya ka dako nga hagit, dako nga challenge na na kanimo higalaigson, dako ni nga pribilehiyo nga ang Ginoo ginuhon na to nga naglangan, ginuhon na to nga dugay pa mabalik. Muna nga nagpa lulinghayo lang tas tong kinabuhi. Kung saan nga to ang gusto, kung saan nga to ang himoon, asa ka nalipay. Noon, wala may sayop nga maglingaw-lingaw, wala may sayop nga malipay ka. Pero bantay nga nasubay ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Bantay na to mga kaigsunan. Walay saya, sala, o dili sayop nga maglingaw-lingaw. Ang sayop kung sa atong paglingaw-lingaw is nisukwahi ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Walay sayop nga makabaton ta og mga butang ni ini nga kalibutan, ang sayop kung wa ato ni gigamit sa buluhaton sa Ginoo. No? Muna nga nitak na sa kagabion usa ni kadako nga panawagan og maging courage nga na kaninyo nga dunay preparation. Bubo na lang ang panahon.

Thank you. Thank you.

0: pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfon Plus Gold. Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sunfon Plus Gold. Yeah!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
4: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective
2: siya. Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong itasad sa ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Sunzone Plus Gold. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa ipong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Sunzone Plus Gold. At syempre sabayan nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc. Ano? Mm-hmm. Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Ang atin pong Sunzone Plus Gold, Sunzone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3 para po malabanan mga kaibigan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
6: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, mm-hmm. ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
5: makapudpud na masyado.
6: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyadong mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, mm-hmm. yung iba 70 ako. Kilograms pa. So imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So, ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body, including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh, ang kailangan niya ay vitamin C mm-hmm. as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Sunzone Plus Gold. So yan yung mga

0: Yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho na ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Na inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po, mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha, sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium detailing, nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Dok, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
0: Oo, kaya naglalagatikan, eh. Mm. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Mm-hmm. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yastro Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yastro Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hi ma'am, good morning po sa'yo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health product?
4: Yes po, ako.
3: Ma'am, ano po yung mga mararamdaman nyo sa katawan before kayo mag-take ng Santon Plus Gold?
4: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TD ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Konti lights ba yun?
3: Tapos apo?
4: Oo. Tapos, meron din akong hypothyroidism.
3: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
4: Malaki yung effect niya sa akin kasi yun, nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
3: So, hindi na kayo lagi na ulubo?
4: Wala na.
3: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
4: Hindi na sumasakit yung likod ko.
3: Yes.
4: Tsaka yung sa Vision X, nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na yung improve sa mata ko.
3: So, ibig sabihin mo, luminaw yung panahon?
4: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
3: Yeah, so, before pa naman, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. At after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na. Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong bumaling?
4: Try talaga nila yung Santon Plus Gold, tsaka yung Premium D3, tsaka Vision X.
3: Ibig sabihin ma'am, nag-take din kayo ng Premium D3?
4: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
3: Wow. Ma'am, anong alat pangalan nyo, ma'am?
4: Ramona
3: Carion. Taga-san po?
4: Taga-Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, ano, na natulungan sa pagpunta sa ating pong Yastro Health Clinic. At syempre sa pag-take ng ating pong mga produkto, ano, sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba, Dok, laging sumasakit yung dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
0: Kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower

0: dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad, ano? Ang atin pong mga produkto, especially yung atin pong Santong Plus Gold at yung atin pong Premium D3. Ano? At makikita nyo kayo mismo, mga kaibigan, makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito, Doc, ng katanungan. Mm-hmm. Good noon, Doc. Ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po, ha? Sa mga taga Rojas, Palawan.
1: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay mayroong constipation, at the same time tumataas yung acid.
0: Mm-hmm.
1: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkaing mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Mm-hmm. Katulad ng halimbawa yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na, ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, yung mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
0: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Sa mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, agapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Doc, sa ating po mga avid listeners.
1: So, aming pinasasalamatan yung patuloy niyong pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga, kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo, medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong Mantay Kalusugan, si Doc Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound money, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adik to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: sa lahat kayo day, ha?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: susuro na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na. Yeah.

So he was... Abi na kong tingog na ako. To, buwang nga doon. Hindi man di ay... Nag-expect yung ko pa nga. Katingog na ako. To na ako, ikaw ba rin, bebe? Ay, nako. Abi na kong tingog na ako. To siya, ni Kalit Manguto siya, huwag ka ng kuwan. Kaya na kong naminaw na kasaway naman siguro mo, anak. Abi ka na kong maminaw mo sa radyo. Unya, feel na feel ka inyo ang kanta. Kanang nakisabay po mo sa kanta. Thinking na, hala ka, boses na lagi mo ni Taylor Swift. Unya, pagpaalong kay... lahit man di ay... Oh, lahi man di ay. Hello, baby! Welcome po sa itong programang Putahe sa gabi inyong makauban. Karong gabi unang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang tulalas on sa kagabi. O nagsyempre, wala dyan ko nag-inusara karong gabi unang. I'm so happy. Oh, because finally, niabot po siya from work. Gabi ka hardworking mga din yung Disney Princess yung Disney Prince. Yeah. Please help me welcome. Yeah, double B.

0: Ay, tepo. Saba.
1: Eh, may gabi. Sa Bisaya, sa Mindanao, sa tanan ng mga suki na to din ha, ng mga driver nga nagpaminaw karon sa XFM. Uh-huh. Kita ng uban-uban. Kauban ang inyong Disney Princess sa Putahi sa Gabi.
0: Amin ako, Disney Princess, si Double B.
1: Kauban man si Disney Princess.
0: Gani. Abin ako ganang hapit ko na mali sa kong pagsabot. Abin ako ikaw po usap po ka Disney Princess.
1: Ay, ayaw gyan tawa.
0: Ay, no. Ay, may gabi diha Double D, kumusta man ka? Murag malipayon naman kay ka Double D.
1: Yes, of course, kinahanglan ta magmalipayon, loyo sa kalisod sa pamulsa o sa kalisod sa gugma. Pero kinahanglan kita magmalipayon.
0: Oh, yes.
1: Moragid na ang bugtong makapataas sa imong kinabuhi.
0: Ay, true. Kabalo ba ka, Double B, kapag ka dili daw ka malipayon na tao, nagakos doon na siya stress and then mahata
1: yes.
0: siya sa imong sakit.
1: Una, kung mag-stress ka din ha, like karon nga, nagulguol ka din ha, mamainusan ng 5 years imong lifespan.
0: Oh, yes. Maunang importante yun, nga always na amoy happy smile.
1: Yes.
0: Always dapat na ay happy hormone sa imong kalawasan. Isa sa mga makakontribute sa imong lawas para maging malipayon ka ang atong Santon Vitamin C. No? Maghatag ka na siya happy hormone sa imuha B na despite sa mga problema nga imuhang ginaatubang sa imong kinabuhi, padayon gihapon ikang malipayon.
1: Padayon gyud kang makiglaban.
0: Yes, wala man tayo choice kay syempre labi nag ikaw ang breadwinner,
1: yes,
0: no?
1: Yes, wala kay choice.
0: Oh, wala kay choice kundi maning kamot gyud ka kay di ka maning kamot, luoy pud ang imong biyaan simba ko.
1: Ayaw pud.
0: No? Karong gabi una, syempre, biyang ato ang Putahe sa Gabi, igipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B,
1: yes.
0: what's up for tonight?
1: No, so, ang El Ilion Shell Mobility Station, nagpalayong nga po sa magpanghatag, no, sa ilahang hangtod 5 pesos nga diskwento kada litro inyong makuha kada tubil nga labi na sa katong mga 2 wheels karon nga gapatubil.
0: Mm-hmm. Murga ugma, murga na po yung something sakit ugma.
1: Yes, sakit ay bebe. Daghan kayo, hantog ka rin. Nagtapok pa rin ito sa istasyon na, no? Kay ugma, Diyos ko.
0: Pila-pila ang price hike. Jeez?
1: Tomorrow, asa. Oh, alang sa mga suki na ito ng mga driver, ugmang adlaw mo increase og 8.20 centavos. 8 pesos og 20 centavos ang atong diesel. 3 pesos o 60 centavos ang atong gasolina. Medyo kamay kamay rata sa gasolina din. Tutad ako sa diesel.
0: Sa diesel yun, no? Okay, sakita to eh. Pero B, bahalag magmahal ang gasolina, bahalag magmahal ang diesel, is sure yun nga kanang inyong itubil sa inyong mga sakyan ang dili mo ilaron. Kaya diba ang uban, gapamahal sa ilang gasolina, gapamahal sa ilang diesel, di ay ito na isagol ng mga makadaot, ng mga kemikal sa inyuhang mga makina.
1: So, dito na mo sa katong gasolina nga kalidad.
0: Yes.
1: Oo nga, makatabang sa inyuhang makina nga malong life, no?
0: Aha.
1: Oh, dili lang ikaw, driver malong life, pati po imong sakyanan. Kay
0: yes.
1: Huwag maura na imuhang gisaligan sa atong panginabuhi.
0: Mm-hmm.
1: So, kinahanglan na to ampingan.
0: And of course, mas mahal ba ang kanang magpa-maintenance ka? Mas
1: yes.
0: mahal ang magpaayos sa imong sakyanan or motor kung ka na maguba tungod kay ang imong ginabutang, gina-introduce ng mga gasolina is dili, di kalidad.
1: Muna yung mga, di mo bibingas, mga substandard ng mga produkto.
0: Yes, so dapat yun, apiliyon din ka itong dili basta-basta o kanang quality.
1: Yes.
0: Pang international na
1: correct.
0: Brand.
1: Correct! Oh, Elion Shell Station lang yun, no?
0: Aha. Dari sa Bukidnon, daw babi, asagan nito ang mga branches ni Himutang?
1: Sa Maramag, na diha sa Atbang lang yun, dino, sa Margarit, o diha po sa Bay Balinsya, duha kabuok din ha, Bibino, at itong mga Elion Shell Station din ha. Ngayon man sa diri sa Malibalay, sa may Atbang sa City Hall, o sa may Abay, o Atbang mismo sa Polymedic General Hospital.
0: Aha. Yan. O niya, ayaw kalimut be every transaction dapat ipakita ni mong imuhang Shell Asia app.
1: Correct. Check.
0: Okay. Para pag-abot sa panahon, kanang mga points ni mong maipon, pwede ni mong ipagasolina, pwede po ni mong i-shopping
1: yes.
0: sa Shell Select.
1: O niya, pwede na ba ka maka-eskwila, ana? Pwede po ka makakuha sa insurance.
0: Yes. Dagang kayong benepisyo, Bino, kung ikaw o sa ka-avid customer sa
1: Elion
0: Shell Mobility Station. Para po sa ito ang survey question for tonight. Ato ang Sir Bibi question karong gabi, una mo raga. Ha? Ah, ha? Bakit? Oo, mapuno akong kuan. Ang atong Sir Bibi question karong gabi ng Double B, I think, I'm not sure if this is for you. But hopefully...
1: This is for me?
0: Nga nung dili ka magkipag-friends sa imong ex.
1: Nga nung dili man po ka magkipag-friends sa imong ex.
0: Wala lang. Ay, grabe. Usahay. Ay. Makapag-iwin mo sa taan niyo, eh. Ayun, eh. Nakalimut. Hala, July! Kung wala may nagbulag Double B, pila na may ka-years. 8, 9.
1: Aww! Ay? Bro ba?
0: Yeah. Dube na ganoon tami, Double B.
1: Sige lang.
0: Pero unsaon ta man.
1: Sige lang.
0: Dili man gid kami ang gitadhana o sa usag-usa.
1: Correct.
0: Diba? Nag-abot ang amo ang landas para maging lesson sa matag-usa.
1: Yes. Okay, ang tao mo agi ra gina sa tong kinabuhi, mm-hmm, either maghatag og lesson or either maghatag nimo og maghimo nimo nga malipayong.
0: Baby, baby, baby, baby. O yung iyong mga komento karong gabi, una pwede ninyong i-react sa to ang official hotline number 0945-443-5869. O live usab kita sa to ang official Facebook pages. I-search ninyo palihog po nga. Inyong i-follow, i-like, o i-share.
1: Yes.
0: XFM Bukidnon.
1: Yes. Follow ninyo, i-follow, i-share.
0: Yes. And of course, XFM Bukidnon News Entertainment. Live, usap kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usapang ato ang programa karong gabi una sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao and sa radio stations sa Radyo Amigo. Dobi. Hi, Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Yes, sa Hong Kong, may gabi, Mommy. Wala ko gabi ikay na importante. Okay, ragid ka ay mami, pag-amping lang gid as always. May gabi po daw sa imuha Double B, ingon si Mami Jacqueline Labis.
1: Oy, may gabi!
0: Si Paolo Avelito, ano siya nga, lag ang imuhang live. Basin sa imuha ng internet. Oh, hinay imuhang internet.
1: Hinay, mag-iratong internet.
0: Ano siya nga, love yourself, kita una mag-love sa to ang kaugalingon.
1: Tama naman.
0: Oh, tama gid kay na siya mi, as in super tama gid kaayo. Kay kung dili nimo love imong kaugalingon, magpadayon ka nga masakitan, bahala gid natamagtamakan ka masakitan lang ka okay lang gihapon sa imo.
1: Plasi lang na og santon herbal oil.
0: Yes.
1: Kung masakitan ka gitamagtamakan ka.
0: Correct. Oh, grabe na gid kaayo. Abi ni jud kay mga kwad diha mga hugot nimo da Double P. Ano? Ay, may gabi kay Ma'am Ann Abapo. Ano siya, wala'y problema sa ko makipag-friend sa ex. Dili lang, sila lang dili makipag-friend sa ako. Oh.
1: May gabi Ma'am Ann.
0: May gabi Ma'am Ann. Si Glenn Tumakin from Cordova, Cebu. May gabi si Jomar Girasol. Nakasantan Plus Coffee Mix. Naminaw ko dali sa 88.3 XFM Cebu. Ay, thank you, bebe.
1: Exciting. Sa mga taga Cebu.
0: Aha, may gabi sa inyong tanan. Hala na ulahi ko, maayong gabi imads from Korea.
1: Wow.
0: Ana siya nga, dili lang gid daw siya magipag-friend sa iyahang ex. Black gid daw.
1: Wala gid ay, kuan gid ay, wala gid ay kanang pamaagi nga pwede ra mo mag-friends.
0: Depende siguro po sa severity sa inyuhang giagian Double B. Kay basta namang guyuban nga ang ilang panagbulag is kanang mura chill-chill lang. Namang guyuban nga panagbulag nga grabe gid ang bitterness, like baon na baon.
1: Pero mambot magigapon kung i-allow nimo nga mag-heal imong heart, mag-heal gina siya. Pero kung dili nimo i-allow kay mo jump kim-kimon. So, mo na nga, di ko ka makamove on.
0: Napagay mga pagdumot sa akong kasing-kasing.
1: Kung sa'yo nagdumot, wala ka nagdumot. Wala ko nagdumot.
0: Dili ko makipag-friends ni mo. No? Nga na oray makipag-friends man kunin mo para igugmaon takang usab.
1: Dili man good kay, pwede na maguta maging friends.
0: Deko!
1: Special friends. Kanang, kasi tawag nila anang kanang...
0: Friends with benefits? Ew!
1: Adili po, friends with benefits.
0: Adili po.
1: Depende po.
0: Pindi niyo.
1: Depende po.
0: Inyo na na.
1: Inyo na na.
0: Ana siya, para aha po. Para aha pa man. Aron pa sa kita na po. Para gaba. All of bitter si Bibi Jow.
1: Dili man pasakitan kay wala naman mo'y label. Friends naman lang.
0: May magtina pa. Kaya ang tinapa, dili mo na mahalin o wala yung label.
1: Hi to, 20 million, 23 million viewers.
0: Ay, may gabi din na sa inyo. Salamat kaayo ha. Maujud pa rin, ayahay kaayo, dili jud, as in dili jud pwede. Grabe, daghanag bitter sa palibot. Ano si Mami Jacqueline Labis kay, may na lang kay, wala ko'y ex.
1: Uy!
0: Hello po kay Mami Josefina Tinambunan. Hello daw kay Kuya McCoy din sa Manila. Anyway, Double B, ato na siyang hisgutan ninyo taod-taod. And speaking of hisgutan, nga nun, dili makipag-friend sa inyohang ex, siguro po, kiwasig masuko ang iyang asawa or ang iyang bana.
1: Kala kung naminyo na.
0: O para sa mga naminyo din na, ay, ano mo siging overthink ang inyong mga ex. Kaya ex na gani, ex na. Mobile na hinungdan anang away-away, Double B.
1: Mo ba?
0: Bakit ganun?
1: Pero kung ulit ang dalaga pa, okay pa siguro.
0: Okay, pasiguri mo nana. Pero, take in na gali ka, nanay na nag-iya sa imong kasing-kasing, gibot nga na kaug label. Ayaw na.
1: Ay, pwede po. Ayaw lang pa sa pun.
0: Kusiyon. Kusiyon, dyan ako masakpan lagi.
1: Kuhan lang yun na, ganun. Language sa mga boys.
0: Basta Double B, isa po sa mga bitaw, kami mga babae mang good, we're into like, mag-overthink mang good me, labi na ganang makabalumingan, nakipag-communicate pa kasi imuhang ex, ana. Pero depende po siguro sa tuyo, kay base nga, naapay mga unfinished businesses, balit sa example, base na amoy anak, or base na amoy mga joint accounts na need ninyo tungaon. Ano yun na ba? So, masabta na ito na siya Double B, kaya syempre makabenefit mang punta.
1: Correct.
0: No? Pero ganang, ganang mag-overthink tatungod kay, nag-hi-hi kasi imuhang ex niya, nag-ingnan mo siya, I miss you.
1: Delikado na siya.
0: Buak yun, buak. Oh,
1: labi na mag-away. Niya, dito na yun magsumbong sa ex.
0: May once upon a time, sa to? May once upon a... Ano man na siya? Kung muduol ka sa imuhang ex, may once upon a time nightmare, now my comfort zone. Ew!
1: Wow.
0: Pagbulag, gilibak.
1: Dili, pwede man sa diyat yun. Mo ganin na no nga na ay gitawag nga pagpapatawad.
0: Exciting! Pero Double B, kung balik ka na to no niya, na akong pangunta na sa imo, mga personal result po gaming.
1: At pagbabalik.
0: Sa pagbalik na to niya, Double B, ato na siyang isgutan. Pero bitaw, sa mga mag-asawa din ha, akong magkasal na gid kayo mo, mag-partner na gid mo, like, kamunag yun, hangtod sa hangtod, ayaw mo kalimot, Binga, isa sa mga pampaligon sa inyohang relasyon.
1: Yes.
0: Kanang honest mo sa usag-usa, love niyong usag-usa, o ayaw kalimot ang atong Turbo Man Enhancer. Nako, Double B, kinis siya kay pampahatag, kinis siya og dugang na kusog, ilabi na pag-abot sa satisfaction sa imong partner.
1: Yes.
0: Dili gid pwede nga mubalibad.
1: Dili gid na makahunaw nag-ex.
0: Dili gid na, oo.
1: Dili na makahunaw nag-ex.
0: Mo na giingon din ha, ang kinahanglan, naagi satisfaction sa matag-usa, o kung wala nagikusog ang tuhod, kaya pareha ni Double B, very hardworking, o deserve kini mo nga tagaan ni mong extra nga kusog ang imuhang tuhod.
1: Correct.
0: Pinaagi sa Turbo Man Enhancer.
1: Naraon.
0: Pakita sa live, Double B. Kabalo mo bitag 85 pesos lang na siya. No? Available ka na siya sa mga doon na XFM station sa inyong mga lugar. O pwede po mo nga mag-message sa mo kung sakasakali gusto niyo magpa-deliver. Ay nako, pwede gid kaayo, B. O basta kayo mag-charge mo sa delivery fee, kay mahal ang gas.
1: Yes.
0: Ha?
1: Mahal.
0: Ayaw kalimot once again kapag kapampaligon po sa inyong mga tuhod.
1: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una na
1: mandugay na to,
2: na ako'y pian na nabukod ako na.
1: Siguro maragbula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko
2: inom ang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo.
1: Take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragbulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na kanyo, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyong Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Ay, nako. Ay, balik ito sa toang programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Inubalan gihapon sa inyo ang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: And of course, wala ko mag-imisara karong gabi una. Kaubang gihapon ako ang ato ang Prince Charming!
1: Yes!
0: Oh, si Double B gihapon biha. Unya, taon-taon, natagin ninyo ang ato ang live putahe confession since naman si Double B. So, ang ato ang sender for tonight. Ato akan asyang himuong drama.
1: Oh my God. Artista
0: sa kahanginan.
1: Artista.
0: Magiging artista si Double B kapag kaandito siya.
1: Ba?
0: Munang malipay ko basta na si Double B kay imbes nga magbasa ako letter Double B, makakuan ko, makapagawas ko sa kung ang gusto ipagawas.
1: Oh my God.
0: Yes. No? Pinaabang ka, syempre. So, drama na lang nato kay para mas masabtan yun sa to mga bebe.
1: Oh, si Love Gahi.
0: Oh. Oy, sa to ang Sir BB question for tonight. Nganong dili ka makig-friend sa imong ex?
1: Nganong man pod?
0: Abot lang pod.
1: Comment na.
0: Go na. Si Texter 346. Muling ibalik Cinderella. Oy.
1: Muling ibalik ang tamis
0: ng pag-ibig. Ay, ano din na ha. Si Armand ng Buhol, salamat Cinderella, pangitan ang naglain aron maka-move on. Oh, hagbay na mag-go na ka-move on. Tugar ako na move on. Oy, ambot lang po ni si Pods, Kent Lloyd, Brian Romeo.
1: Ibalik! Oh my God! Oh, yes!
0: Okay! Muling ibalik di ay, ha?
1: Naihatak ba?
0: Naa, una
1: sige pa daw, boss, sige, daw. Sige.

0: sayang na sayang talaga.
1: Baan lang yung makatulog ron.
2: Dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga.
1: Go, baby.
3: Ate. Abog to, masaya itong... Ganyan na tama na yun. Ubog-ubog, urubi ako na uli. Yo, mabugto ka na eh.
1: Bugto, ginang mga bugto ron. Naarap ba ito yung nag-chat gabi, no?
3: Ay, sa... Oo.
1: Oo nga, makabugto daw ko, no?
3: Oo.
2: Dobby, atong silipon yung mga naas sa to ang Facebook Live karong gabi una, mar nag-comment ni... unsa ba ni? Maayong gabi, Cindy. Kung sa kuwa lang, ano maghipag-friend pa man ko niya? Siya man ang nagbinuang sa kuwa. May pag-ilove na ko akong self from Jamil Inuhales ng Davao City.
1: Ay!
2: Masakit yun, na. It is not being a patriotic. Dapat wala na jod. Dili na mamugos.
1: Ah, grabe po.
2: Wala may ula mo.
1: Grabe po ni nga comment. Grabe po ni siya nag-comment diri. Oy, huh? English man po kayo.
2: Oh, don't English me because I'm not school. Ah, masuko jod ihang laki. Kaya ang laki gusto naman makipagkita sa kuha. O, siya na lang po, galuod, uy, gibinuangan pag-ani ko niya, tapos makipag-friend pa ko niya. O, pass is pass, siguro.
1: Ah, grabe po, grabe po. Lalabs ba? Lalabs.
2: Ano naman, mga imbis lalabs nga. Alas, si mamaan, nag-ulan na. Nag-ulan na daw. Nag-ulan dyan dali sa amua, mamaan. Tugno kay dali sa bukid doon karon mamaan.
1: Yes.
2: Isa ha?
1: Tugnaw kayo, lami kayo mag-turbo, pero may turbohan.
2: Kurigman. May gabi, Cindy of Double B. I miss you both from Mama Liling of Panabo. Thank you, Mama Liling. See you, puhon-puhon. Baby, ako ni si Rix. Nagpasalamat jud ko sa imo, labi na sa imong program. Nakakita ra jud ko og text friend.
1: Wow!
2: Katong nagtawag ni mo, Chado og boses taga Cebu. Oh, para si Double B na mangyo na halin diri ba?
1: Ah, sige lang. Ipanghatag ra mong ko, di mo ko baligya.
2: Ay, wala mong mas hindi ay.
1: Ah, joke dyan.
2: Kung wala sa mga texters ang imuhang destiny, basin na ara sa Facebook Live. No? Basing nagko-comment na ngayon.
1: Ha?
2: No?
1: Sana nga.
2: Sana all. Ah, Diyos ko Lord.
1: Sana, sayang, sana nga.
2: Wala.

0: naman sumang ka.
1: Basi. Basi na may making friend.
0: Amot lang. Nayo ni sila batasan, guys. Ako dyan lang itripi-tripi nga rin, guys.
1: Mabini daw. Mabini nga, ani.
0: Ay, nalang kamubo ng ani. Sungugan kay mo, ha. Guys, naka-move on ako sa taga Mabini, ha.
1: Wow.
0: Sige, sungog pa.
1: Naka-move on na sila, guys. Come on, naka-move on na po muli, ha.
0: Wala.
1: Move on, ha?
0: Si Ma'am Maria Cristina de Miguelio, hello sa Narciso family of T Beach, Giholngan City. Especially daw kang Sir Carlito Jr. Stay healthy and take care always.
2: Chismis!
1: Kanindo tanan ni mag-care, ay?
0: Kuriks. May tatog na ay mag-comment sa live ba niya. May ingang ganun siya nga. Pag-amping po din taong double B, kaya I still care for you.
1: Ba? Gani, no?
0: No.
1: Kwan ba? Makabuhi.
0: What if double... Ha? Tara mo, kanta bibi kay aron maayo ang tingog o ampo lang sa Ginoo o lo grabe po doon. Mabi naman ang inyuha oy. mas nakita na ako kung worth nga nagbulag mi unya makigbalik makigfriends ilubong be. Grabe. Grabe sad. Grabe nga pag dumot.
1: Grabe, grabe jud. Oy.
0: Pero ikaw ba double B sa imo mga ex ba? Naaba kay ka ng mga ex nga hangtod karon nagbungol gihapon mo?
1: Wala.
0: So, nagbulag mo sa imong mga ex with all the maayo sa maayong pagbuot.
1: Nagbulag mi pero walay nagbulag mi nga walay maayong buot. Siyempre. Pero kunang-kuan lang naalay mga casual nga mga friend, friendship. Ano.
0: Pero sa edad nato double B, siguro deserve mo po nato ang proper nga closure, 'di ba?
1: Yes.
0: Hello, imagine 40 na good me happy. Yeah, pag human kay inyo lang mi isin zone, pag human mabalaan na lang namo nga gi profile pic namo sa uban. Dili po siguro nga na dapat na naman kita sa saktong edad. So kung dili na mo ganahan sa mo magbulag tas tamang pamaagi. Diba?
1: Bitaw. Tinood bitaw na.
0: Kisa na
1: mag-istorya.
0: Mag-istorya. Kung ganahan makigbalik, magsulti.
1: Oo, magsulti.
3: Exciting!
1: Kung ganahan makigbalik, magsulti.
0: What if double B?
1: Ganun, usan mo po ng what if?
0: What if? What if lang naman?
1: Ah.
0: What if na naay usa ka ex ni mo double B nga syempre maikog. Syempre isip usa ka babae maikog mang good nga mo direct mi sa imo nga uy magbalik na lang ta kay love mo mang gihapon ti ka. What if magpalungog-dong siya sa imo nya maingon siya nga kabalo ba ka nga napa koy ex nga love-love pa kay nako. Unya, syempre sa imo ha man nag-share so there's a possibility nga wasn't ikaw.
1: Muta na po ko kisam lang ang ex ni mo.
0: Oh, may isa imo ha ba? Basin...
1: Kung sa ako?
0: Oo.
1: Kanang... Kanang mangutan ako eh. Kisa mo na nga ex-name mo. Ako? Ako ba na yung
0: mga ano, yun? Ano, yun? Ano ba? Hindi natin magpalikuliko. Kaya kipadungog-dungog naman sa imo.
1: Para na, istoryahan na to ni.
0: Oo. So, sure, jud ko, double B, kaysa imo man niya gishare. So, posibilidad yun na is ikaw. Ba?
1: Posible.
0: Pero na pa may pag-asa, double B?
1: Ha?
0: Na pa may pag-asa kung makigbalik siya sa imo, ha?
1: Let's see. Kanaan na to.
0: Murugduha lagi ang pasabutan na.
1: Idea na, ha? Kuan mo yapo na, kanang process mo yung yapo na. So, bisan pag muingon ta nga, gusto ta makigbalik. Pero, ang process... nandiyo process. Dili pwede nga kalit-kaliton. Kaya basing makaingon, dili po ba? Kana bang, kuan ba? Kinang lang yung tangan ba nga? Sa kay epekto anay, magbalik mi.
0: O dili makibalik sa imo ha, double B, ipa, kuan, kasuhi. Emotionally.
1: Emotional damage.
0: Emotional damage.
1: Dili, ano, maguna siya kay kanang, namangitay ka ng mga kuangot, ka ng mga dos and dons.
0: Basta kay, mali mo di ay, for the second time around, mas mag-work siya, kay kabalo naman mo sa inyong mga

0: Naman po higingon bitaw nga love is sweeter than second,
1: second time ano, around.
0: Second time around.
1: And then, nabutag i-share sa ko si Father Veer. Oh. May gabi i-father.
0: Kadang-kadang mong friend.
1: Oh, si Father Veer is San Isidro. Ano siya? Kung mag-asawa daw mo, si asawa lahi og culture. Mm. Si bana lahi og culture. Mm. So if mag-isa na mo og balay, maminyo na mo, you will create another culture. A new culture together. So sa imuhang case double B, since lahi-lahi mong gid mag-culture sa imuhang ex, himbawa lang ba? Himbawa lang niya. What if lang niya? Lahi-lahi mong culture. So, example, the second time around, tagaan ni kaniyag chance or tagaan ni mo siya chance nga maging ka mo. Mm. So, you will create another culture na both mo maka-adjust.
0: Ano?
1: So, napa pag-asa?
0: Pwede ko?
1: Let's see. Let's see. Lahi gito, duha gito.
0: Pwede ko na, good. Ngayon, dili na to. Kung wala ta nag-work sa una, malay mo, ma-work ta karun. Or wala ta nag-work sa una, mas bisa mo pagin noon karun. Ano ba?
2: Jesus!
0: Ano, possibilities lang.
1: Correct. Kung ikaw yung... Ha? Eh kung ikaw lang naman yung ex ni Double B na feeling mo ikaw, eh mag-chat ka na. Kawawa naman yung friend namin. Ha? Kakanunun akong baka, guys.
0: Sige lang, wapa man, hindi ako ang baka, good.
1: Gitugoy po.
0: Ay,
1: may gabi po. Well, shout out ko sa kong Dr. Gressel Abangin. Wulay laing guwapo. Albert Lapasaran! May gabi ida sa imuha.
0: Hi, Albert!
1: May gabi ida. Ano si Ma'am Ann na ba po? Tarunga daw, tubag double B.
0: Ha?
1: Si Ma'am Ann na ba single? Kailan mo, ani, sir?
0: Yes!
1: Ah, kailan mo, friends mo, okay. Si Ma'am Ann na ba single ba ni si Ma'am Ann? Okay. Si Ma'am Ann, si ako ang friend ni si double B. Single ba yan ni Ma'am Ann? Ay, ako na lang itupo-tupo.
0: Single.
1: Iba si Kasabon to sa uyab ni Ma'am Ann. Masumbagan tag
0: pinanin. I-block niya itong live.
1: Maban.
0: Black itong live.
1: No? IB! At ang ininyo nga ito ang live putahe confession pa sa iluag yun minuan. Ang giminitunong. Pero yes, ang itong live putahe confession karong taod-taod. Sa pagbalik po sa ito ang programa, paghumaan sa pipila ka mga
0: pahinom-dom.

0: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay naadid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
6: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
7: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
8: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
9: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
8: Kalibog.
10: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
11: Pinawa!
8: O kamalanding istorya.
12: Ganda ng pagka-pink.
13: I like pink too.
12: Pwede nga mga sin?
13: Pwede.
12: Uy, wag malang didiinan.
8: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Luhi, luhi, luhi.
1: Dobi ato ni mic check, mic check.
0: Luhi, luhi.
1: Oh, luhi. Maayong gabi po sa toang tanan. Welcome once again sa toang programang Putahe Confession. This is a live Putahe Confession. Kauban po ang inyohang Disney Princess Cinderella. O syempre kauban si...
0: Double B.
1: Oh, si Double B. Ako karon ang inyong makauban. Mag-live Putahe Confession kung asang ato ang mga drama turns into reality. Charos. Sa mga interesado din ha, pwede mong magtawag, pwede mong magpadala sa inyong mga istorya sa to ang hotline number 0945-443-5869. Pwede usab mo nga mag-react sa to mga live karong gabi una sa to ang XFM Bukidnon official Facebook page.
0: Yes.
1: Luod naman oy, sinuka mo na pagkauman kakauno na po. Excuse me po sa mga kaon.
0: Tanang kakao balot. Sorry po.
1: Sorry po. Tarunga daw og tubag, Double B. Ikulbaan ka daw. Maayong gabi, Junlin Rantz. Thank
0: you. Kulbaan.
1: Oh, kulbaan. Anak gina siya.
0: Kulbaan si Double B.
1: Kulbaan si Double B.
0: Mansig na... mag-chat sila tanan ba?
1: No? Sila tanan. Pero mas hindi ay Double B na ay isa na. Iduha nga mag-chat sa imo ha, kay nakadungog. Siyempre, gishare bi mo itong live, no? So, masing mag-chat sila nga. You know, I heard your program.
0: Sarat.
1: Last night and you said... Ha? I heard your program last night and you were saying na pwede pa ba ulit?
0: Ulit?
1: Ganun? Ang ating istorya karong gabi una, Double B. This is rated SPG. Ang kaagi po, in line sa to ang Sir BB question karong gabi una, connected ni ato ang drama karong gabi una. Connected ni siya sa ato ang letter sender. Charos. Dobi, atong silipon gamay bi.
0: Atong tagaan og dekong pagtagad.
1: Yeah.
0: Ang iyang problema.
1: Dobi. I have padayon sa unahan. Amo sang introduce ang ato ang programang rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
8: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lloyd. Og kini akong gipadala ang ako ang istorya sa inyo, Cinderella. In the hopes na matagaan ninyo, og katinawa na ako ang pagkalibog karong gabi una. Usa ko kalalaki, Cinderella, nga medyo ma-pride, medyo usahay dili. O garon inyuhag masabdan, ingani ang mga nahitabo. Lloyd, pasensya na jud kay Lloyd. Need gina ako makibulag sa imo, ha?
1: Unsa?
0: Maabrod ko, Lloyd.
1: Time pa.
0: Maabrod ko. Need na ako maabrod.
1: Time pa.
0: Lloyd, taas pa kayo panganduy.
1: Ah, grabe. Taas kayo panganduy niya. Sugot na lugar ka tungkol sa imong taas na panganduy na ay mulo ka pa, diri.
0: Dili, good.
1: Sa lugar, buya, ang lugar ni mo atong relasyon, ha?
0: Lloyd, kabalo ka. Love mang giti ka. Pero gusto pud ko nga og mahadlok magud ko kay giinang gusto ko mga friends na kung mag-abroad ko no ko daghan ko ng mga tentasyon dito. Ang ako alang
1: magpadala day ka, so but pasabot wala day kay lab, wala day kay lab nako kay nganong mahadlok magagtentasyon dito.
0: Dili masigun, ana. Dili ko gusto magud og ganang commitment nga moadto ko sa laing nasod, labi pa nga dito ko sa layo kaayo.
1: Ah, grabe sa kaayo. Oy, nga pwede man nato ni ituloy itong relasyon bisan og kanang layo ta.
0: Lloyd, sabta ko ba? Sabta ko kay dili ko gusto na ko nga maglakaw kung nga kanang wala koy kabilinggan, wala koy commitment sa ibilin sa Pilipinas.
1: Sige. Mo maka.
0: Di ko nimpugan.
1: Layos. Oh. Dili oy.
0: Pugni, pugupod.
1: Bita, dili, oy, dili. Kanang, anong kinanglan matamang bulag na pwede maguna. Sos kadaghan ka ayaw nga nagkarelasyon niya lagyo, ah. Di man kinanglan yun nga magbulag ta.
0: Kaso lang, saan mo na ko pag-explain, anyway. Gusto lang mag-go nga, mag-do ko sa laing nasod nga, wala ko yun unaon diri nga karagong maingon nga anong wala ka nag-contact sa kuha. Unsa nang orasa? Wa pagyapon ka nag-message sa kuha, wa pa ta nag-video call. Nga naanod man ta nga mag-video call sa usag-usa. Dili ko gusto nga pag-abot ako didto magsikag paningil. Tong ganahan anang tungang gabi eh, magmata ka kay kunuhay nag-effort ka para sa kuha. Dili ko
1: ako.
0: Lued. Dili ko gusto mula ko nga na ako'y mga commitments ng ipambilin diri. Dili ko gusto mula ko nga na ako'y uyab.
1: Ako, bisang pagkadlaon, mumata ko kay para gubananti ka. Pero kung mauna imong gusto, mura na magkagula na igugma na ako.
0: Naigugma ko ni mo. Gugmahan ko si mo, pero taas pa kong panganduy. Papiliyon ko, ikaw o gang ako ang panganduy. Siyempre, dili ko sa kong panganduy.
1: Sakita pa yan, uy. Grabe sa kay ka, uy. Grabe, pwede man nato ituloy imong panganduy nga na ako.
0: Bas hindi ay, mutuo man ko anang pag-abot sa panahon kung kitagin ang gitag na sa Ginoo. Kitag yun. Wala na ko'y oras, ha? Pasensya na, I think we have to end it here. Dili na ko. Tama na ni. Enough na ni. Dili na ko. Magbulag na ta. Please.
1: Yo, ay isang lakaw, ay isa. Istoryahan sa nato ni.
0: Sabta lagi ko. Cinderella. Wala na gid siya nagpupugong sa iyahang paglakaw. Technically speaking, gibuhat na nako ang tanan aron mapugngan siya. Pero mas gipili niya ang iyang panganduy kaysa sa kuha. Cinderella, sakit. Sakit kaayo kay abi na kog siya nang akong gusto makauban. Abi na kog siya nagidang ako ang mapakaslan pag-abot sa panahon. Pero nagkamali ko, Cinderella. Siya mismo ni give up sa among relasyon. Nga agi pipila ka tuig, Cinderella. Tungod kay gusto jugo nga maka-move on sa iyaha. Ni eskwela ko. Ni eskwela ko balik usa isip usa ka college student. Ano ni padayon na ko ako mga pangandoy. Nga nag-inusara.

0: sa tingalan nga ni Subay?
1: Runa.
0: Runa. Sige.
2: Si Runa man eh. Run, kano sa alam ka na uli?
1: Lued? Lued? Nalagi ka nari ay.
2: Kano sa alam ka na uli? Grabe, wala. Imagin kayo nagparamdam nga.
1: Please don't touch me.
2: Ah, grabe. Sige, don't touch me. Sige, friends na lang.
1: Kuan mang good
2: kay. Naam lagi ka diri. Unsa may tuyo nimo? Biskwila ka?
1: Actually magpa-enroll ko. Nagpa-enroll kasi mong anak diri.
2: Actually wala pa man ko na minyo. Ako man ang biskwila.
1: Mao ba?
2: So, mayo kay diri ka nagpa-enroll. Mayo kayo kay kanang magka-classmate.
1: Diba, unsay kurso nimo?
2: Kuan lang good kanang makatrabaho lang gud ta.
1: Like unsa man?
2: Gusto mo gud kumusta kay kuan? Busa kay eroplano.
1: Unsa?
2: Unsa man?
1: Magpiloto ka?
2: Basin gusto ka mag-stewardess.
1: Ginoo ko Lord. Tubagas ako. Lloyd magpilot ka?
2: Magpilot ko.
1: Mag-stewardess ko. Modus ako kadali sa register, ha?
2: Sige. Kita to niya. Mag-istorya ta, ha?
1: Oo. Sige.
2: Daghan. Kaya itong istoryahan.
1: Sige, pero ayun na. Sigunit-gunit akong panit, ha? Kay nakasanton gold coffee mix. Rabag ko nga na glutathione o collagen. Hindi ko gusto nga. Gunit-gunitan akong panit. Kaya puti na rabagid kaayo ni.
2: Grabe kaayo ang kuano. Grabe kaayo ang kanang... Imong panit ba no? Grabe, gida dito sa Lengnasod no?
1: Actually, init gid sa mo ang lugar nga akong gitrabahoan. Pero ang akong sikreto lang gid ganun namuti ko, ang Santon Gold Coffee Mix Rejuvenate kay naa siya glutathione and collagen. Line pa ato, mabalik sa ko sa register, diri na sa ka ha?
2: Istorya sa to.
1: Ay, mabalik lang ko.
2: Ay, maniyot to taon niya ha?
1: Tanaw lang. Moto Cinderella. Nakita na ako si Rona nga nagpa-enroll sa usa ka private school. Isip usa ka stewardess. Ako po Cinderella. Pangandoy jud kay nako nga makapalupad og eroplano. Sa wa damhan na aming mga minor subjects nga classmate gid mi. Cinderella naningkamot siya nga maka-shift og lain nga kurso. Apan, wala na siya gi-allow sa registrar. Moto Cinderella nga, nitry ko nga mga ikog pasaylo sa iya ha. Kay gusto pod ko og proper nga closure sa amo ang duha. Og ingon ani ang nahitabo. Maglingkod ko din hiap eh. Kay murag duol-duol ni sa blackboard. Gwapo ba kahit ang mong instructor ka
2: Ron?
1: Ganun na ka diri?
2: Uban bitag school.
1: Maski na. Dapat hindi ka gatapad-tapad sa kuwa.
2: Sige lang, good.
1: Palayo sa kuwa, B. Hindi ko gana.
2: Sige lang ba? Kanang... Ang buto'y gaming ang makasahin mo ay, pero gusto lang kong closure.
1: Closure?
2: Para...
1: Nagbuwang naman ta! Assuming!
2: Hindi. Kanang gusto lang tanga kanang natay mayo atong buot sa sag-usa.
1: Hindi pala ka satisfied at to. Okay naman ta itong mga buot sa unang. Sa pala problema di ay?
2: Biyaan naman kukunin mo ato, pinakalit.
1: Ay, nako. Balik nilang kita aning istoryahan ni. Niingami ako sa imuha nga ni-abroad ko, kay na ako yung mga pangandoy. Dili ko gusto nga muhawa sa Pilipinas nga na ako'y commitments. You know, parihaan ni Ron o, nakaipon ko daghang kwarta kay...
2: Dili na, wala na, human naman ang...
1: Dili lagi ko. Lloyd, dili ko Lloyd. Gusto man jud ka, sa may...
2: Dili lang, gusto lang gud nako nga kanang hapsay nga atong huna-huna while mag-uban ta diri sa school kay para nga maka-focus sa atong pag-study, pagtuplok-tuplok aning mga wandery. Okay. Stewardess may ka, magpalupad kong giroplano.
1: Ikaw raman siguro bitter, oy. Okay naman ko, naka-move on naman ko. Ano, di ba? Sibog na, oy. Ano, sanay ka? Samok. Nga niyo, oy. Diyan na ka, oy. Diyan na ka, oy.
2: Grabe kay ka. Bantay lang kang mapasayro. Tika sa kong aeroplano. I-dive na ko ng aeroplano, ha?
1: Mao to, Cinderella. Gitry gid na ko nga mga ipasaylo sa iya, ha? Padili gid siya gahit gid kayo si Rona, Cinderella. Oh! Moto nga, naghilom-hilom na lang usak ko. Aning kamot ko nga makapasar ko sa kuang exam. Na yung mga higayon, Cinderella nga, gustuhon kay na ko nga muduol sa iya, ha? Pero dili gihapon siya ganahan. Moto samtang naglingkod-lingkod ko o nag-prepare ko para sa kuang next na klase. Ingani ang nahitabo. Si Lloyd na. Akong duulon, pi. Konsensya man ko itong ngayon siya pasaylo nga wala manuna ako. Siya gipasaylo eh. Inarte man po ko eh. Lloyd, hi.
2: Hi.
1: Lloyd, pwede mo tapat?
2: Kanang mulakaw ra ba ko? Mantan ako kuan?
1: Mo, di ba na-remember ni mo itong aking adlaw nga ni istorya ka sa kuang gusto ka closure? Wala ka po dani, oy. Ingong ka nga gusto ka closure, di ba? Lain pa'y ato, eh sabi, actually nadala ko og init ka nga kape, nadala ko og ganang Santon Gold Coffee Mix, nga na ay glutathione og collagen. Magkabit ta, gusto man po ko makikistorya good sa imuha good.
2: Sorry kayo ha, salamat kay sa imong gidala nga Santon Plus. Actually, na po ko'y kape di rin, ay tumbler na ko, kape sulod ani, butangan ni siya turbo.
1: Ha?
2: Turbo?
1: Anong mag-turbo man ka?
2: Para paspas akong utok, dali na ko makuhan niya. Hago man diri.
1: Aw.
2: Hago atong utok, so medyo luya. Paspas ni.
1: Kanang Lloyd, katong imong ingon ba nga gusto ka og closure?
2: Ayaw na, ay nag-isgot ang closure-closure.
1: Aha. Uh-huh.
2: Okay naman ka kato, sana. Ayaw na, nag-isgot eh.
1: Pero...
2: Sige na, ma...
1: Lloyd, kadali lang. Niingon ba ka itong... Niingon ba ka itong nga gusto po din mo nga maka-focus sa itong pag-eskwela, sa itong mga lessons niya. Ang mga katahimik, good. Uy, ka nang murag... Di ko kakahimutang mang good nga.
2: Ganun nga. Nabali mang hangin ron.
1: What man?
2: Sa may imong nakaon?
1: What man? Ganang... Kuan lang. Na-realize na ko nga tama ito yung mong iingon sa kuwa nga... Lloyd, sige na, sorry na. Mag-closure na lang tabi.
2: Sige na, mulakas ako.
1: Lloyd ba?
2: Oh, napakoy klase dito ron noon. Dito may sakuan. Nanami dito sakuan ron, ganang simulator airplane.
1: Ha? Pag umasin mong klase, Lloyd, papadita ka huwaton dito sa gawas?
2: Ikaw, kung di ka dayong aglamok.
1: Sira. Sige lang. Unsa ni oras mo manimong klase di ay?
2: Sige lang, kung gusto ka at ngayon lang ko diri.
1: Sige mag-atang ko. Salamat kay Lloyd ha. Atangan ti ka Lloyd ha. Mag-atang ko diri. Mag-atang gid ko diri. Ganun galikay ni siya nako. Nabunbitaw tong isang adlaw at kay na siya nga gusto mga igpasaylo sa kuwa. Gusto kay siya closure. Karon. Mag-browse-browse sa ako diri, bi. Tanawang ko ni iyang Facebook, bi. Uy, single gihapon ni si Lloyd hangtad karon. Saan mong orasa? Uy, alas 4 naman ni sa hapon. Wala palagi na sila ng gawas, ay. Magpaabot gihapon ko. Gutom na rin ako dadag. Hanap ang lamok diri, uy. Magpaabot gihapon ko. man sa gabi. Asa, mingaw naman kay diri. Uy, akala mo ito si Lloyd. Wala naman siguro tao sa ilang classroom. Tawagan ko si... Wala man di ko yung number niya. Uy, bango eh. Atuna ko ilang rumbi. Tinuod. Na ako sa Pika's room, nagtanaw ko si Iyaha. Nagpaabot gid intawon si Rona sa kuha, kay gusto siya og closure. Motaw Cinderella nga nakita na ako siya nga nagbakho, nga nilakaw, ni pauli. Pag-uman sa pipila kaadlaw Cinderella, na-realize na ako nga murag mali gid ang akong gibuhat. Nga nagpaabot na ako siya. Huwag ko nagpakita sa Iyaha. Moto nga, nangita ko og paraan na ako'y muduol sa Iyaha. Og ako na ang mangayo og pasaylo.
2: Uy, taas si Rona sa gawas. Ako ning testingag bangga bi. Para ingon nga wala lugar ako sa nakita niya. Uy, Ron!
1: What are you doing here?
2: Sorry kayo, nabangga. Banggaan ta ka. Magod ko nakabantay.
1: Who you? I don't know you.
2: Awa, rabi. Dali apo ni mo na amnesia, uy.
1: Duh. Kisa ka, uy!
2: Kanang, kapag mo ta, adot dito sa restaurant ba? I-pretty kag paniyod to. Ako libre ni mo.
1: Paniyod to? Dito pamahaw sa... pa ron.
2: Oh, pamahaw pa de ron. Nigutom mo kugod.
1: Ayaw ko istorya, habi. I don't even know you. Kailan ni mo. Look, oh. Ang akong skin. Napuno kong kinagatan sa lamok. Nya karon mura ka ganang ikaw man siguro nagka-amnesia wa ka remember si mo gibuhat sa kwarto isang gabi eh. Ha?
0: Okay ta.
1: Imo kong gipahu. Imo mo to ni mo ni dadaga kay namo.
2: Sige na, sorry na.
1: Tiko.
2: Sorry na good.
1: Sorry na.
2: Kulang ug testingan unsa gyud ka kasincere nga.
1: Sincere.
2: Manguan sa kuha.
1: Sincere ko, ha? Nagpaabot ko dito yung ungkaw na itong tika.
2: Sorry kayo.
1: Tanawa ko ang akong skin, nagikan yung taon ko nag-abroad.
2: Oh, naikuan din rin, oh. Gikan din ito. May isang ton herbal soap. Makawala ni sa kuan. Sa katol-katol sa imong panit. Tungod anang pinakan sa lamok.
1: Tapos akong bag.
2: Oh, thank you. Gamitan ni. Sorry kayo.
1: Kay... Sito yan ni mo.
2: Di lang good. Ngayon lang kong pasaylo good. Pero, basta ka ni mga ipasaylo, dapat busugon sa ginadaan. Ano na ta? Mga unta?
1: Di ko. Busy ko.
2: Lami.
1: Na ako'y quiz taon-taon. Kailangan ako mag-study. Ayaw ko sa muka, be.
2: Lami man dito. Lami ba? Tagay sa unang
1: panahon. Basta, diba sabi? Sa may masamang hangin, ngayon mo inom na pod. Ngayon na, imong nasimutan.
2: Wala ay, ka na na-realize lang. No, nga mali to kung ibuhat ba? So, para makabawi ko. Kanang, ta, mga unta na. Ako'y libre ni mo.
1: Ben, pinamay mong cash, di ha?
2: Ay, wala, magunag
1: sa libre. Sito na po kunin mo libre yun sa mga tusok-tusok.
2: Ah, dito sa kuanta?
0: Waka ko ya pe.
2: Makdo, makdoko doko.
1: Tiko dito eh na. Do anyway, maski paglibrehon ko nimo sa buffet karon, I'm busy right now. I don't have time for this. You know? Oh, ngano kay istorya mo kung sa imo? Kinsa ka uwi?
2: Sabi, ako lang good day si kuan.
1: O sige, tapos sabi, unsa may tuyo gid nimo sa kuan? Anong niduol lang po kasi ako? Ah, gikalimtan na tika. Pag uman natong panahon, nimo kong gipuhot-huot ito, mong gikalimtan na na ako yung pangalan.
2: Gusto lang good ko nga. Kanang, at least man lang ba, na yung way of communication ta kay siyempre yun lang natin mga kuan.
1: Way of what?
2: Way of kuan. Way of something, communications.
1: Communications?
2: Like that.
1: Again? O saan ito?
2: Dili man necessary nga kanang mag-relasyon ta, pero at least, we are friends.
1: Friends? Hoy, bitter kay ka-uy.
2: We're friends.
1: Okay na ko. Ano ko sa muka.
2: Tapos, may na lang po na ko na atay friends diri. Ako, friends na ka, friends ko ni mo.
1: Oh, we're not friends. Dili na, dili. Kung makipag-friends ni Muha, sa imong gibuhat sa kuha, ha? Sa imong gibuhat sa kuha, ato, alas 7 na ko, alas 8 na ko na ka-uli. Kikit-kit kong lamok.
2: Ay, kabalang ko, ihatid ka ka?
1: Hatun. Di ko. Nako yung lakaw eh. Samok-samok ka. Sunod na tamang istorya. Ay, samok kayo kapag focus dito para makagraduate ka.
2: Asan ba? Kadalit ba? Na o, magpalupad na kung ano niya. O, niya. Grabe. Para po din masuporta na ako. Good.
1: O, oh, saan mo na? Wala kagang katahimik lugar?
2: Magpalupad na ko niya.
1: Daw, be.
2: Gusto lang ko nga. Napoy. Ganamutan. O, oh, na. Malay mo. Ikaw mahimong stewardess. Kao ba na ko?
1: Da. Diko, i-request yun ako nga dapat dili ikaw kong kauban. Kaya kung ikaw kong kauban, ay ginoo ko. Ihagbong kita sa mga wings. Ay, tamok be, Lloyd be, hawa be. Para plan be, kaya mukuan ko, Lloyd be, muha, mulakaw ko. Kung ganahan din eh, ikaw ganahan makakita sa imo, ikaw ganahan mga... Ah! Hawa na lang ko din eh. Tamok be, kaya na siya ay. Diyan na ka, oy. Amo ni mo, diyan ka. Saw ka, ayaw ka sa katanan, oy. Basta, oy. Mabot ni mo. Cinderella, wala na ako kabalo sa kong buhato and sa tinuod lang. Gusto ko ang proper nga closure, pero murag dili gyud mag-abot ang amo ang mga good mood. Cinderella, kung makita na ako ang ex, gusto ko makipag-friend sa iya. Although ang tinuod na pa'y gamay ng feelings nga nabilin sa kuang dughan. Pero Cinderella, dili na. Dili na ako ang ibalik pa ang baha sa bukid. Pero gakalibog lang gihapon ko kung unsa akong buhaton. Aron sa dayon, maging friends gihapon mi. Para sa putahe confession, Lloyd.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo? Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting! IWB!
2: Yes!
1: Balik kita sa itong programa karong gabi unang ato ang live putahe confession. Medyo na-short na sa oras gamay double B, no?
2: Lagi ka nang...
1: Kulang talaga. Mm. Oh, basta kasama kita eh.
2: Eh. It's okay.
1: Kulang talaga. May bukas pa naman. May
2: bukas next, ituloy.
1: Ituloy natin bukas. Pero atong balikan ng istorya ni Lloyd, no? Ang medyo ma-pride na medyo dili. Rabi ka nang iyang kaagipod kay Karun. Medyo nana siya sa part na gusto siya o proper na closure sa iyang ex.
2: Bitaw, no? Kanang... Usa lang po akong natun-an kang Lloyd ba, no? Kanang sa story ni Lloyd ba? Kanang dili gyud ay makaayo kung ipasubra gini mo imong pride, imong garbo. So, mas the more nga makadaot sa inyong duha.
1: Yes!
2: No? Kung sa relasyon man na, makadaot ba? Kanang instead unta nga, kanabang magka-closure na or maistoryahan ninyo unta, no? Kanang, nahimot, nahitabu po na noon nga mas nisamot, no?
1: Pero saan ito man na kami mga babae kay...
2: Oh, ang isa po, taas po ng pride.
1: Imbis kay
2: nag-approach na po ng isa, ang isa na po ng dili. Ano ba?
1: Ay, nako. O, sa inyong mga tambag ka ng gabi una, ha? Pwede mo nga mag-text 0945-443-5869.
2: Yes.
1: Mayang gabi po kong Randy Archaga Santisas.
3: Thank you.
1: Si Tristan Wyatt Gulay. Mayang gabi din po. Ana si Armand ng Buhol. Mangayot na lang po do kuno ka. Oh, sorry kang Rona. Sama pa ngayon. Nagapangayot mo siya sorry. Pero sama pa ngayon sorry nga.
2: Kung biyaan naman po si ni Rona.
1: Ay, ubanbita po doon nga nag-abroad for the sake of better future pero dili nakakauban. Murag ang mga promises ninyo sa unang panahon nga padulong pala mo nga mukabot sa inyong pangandoy and then the time comes na mahalos mahikapan na ninyo yung pangandoy. Correct. Ay hapa ka nibigay sa inyong duha.
2: Yes.
1: Masakit yun.
2: Sakit.
1: Hi, greet na ako si Love May Gonzalez. Oh, salamat kayo sa mong pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Si Texter 624, may gabi po. Magandang gabi, si Stephen James. Ito, I miss you.
2: I miss you?
1: I miss you. Do, I miss you bitaw, ha? Pero bitaw, sa imuhang muraga, ubay-ubanay, gusto mo tawag, pero di naman na ito matubag double B kayo. Murag duha ka minuto na lang nabilin sa tuang or.
2: Yes.
1: Ay, nako. Ayun na. Okay ra. Pero bito double B sa imong final words for tonight. Og imuhang final tambag sab sa tuang letter sender na si Lloyd.
2: So, ako ni Lloyd, no, kanang, i-continue lang yapon kayo. Wala may lain yun yung mas mukuan. Kung gusto yung ka-closure, bahalag, kanang nani uma-attitude na po si girl. So continue lang yapon ka magpurso. Pero kung naa pa jud kay mas kwan niya kanang mas nagitan-aw pag hindi mo napakay pagbati siya malay mo kay naa na magudunta na to nagpa kwan na magudunta to nagparamdam naman na tato si Rona pero ikaw man good imo pong gisagad di patabangan pag hindi maglamok. So, di po gid siya ingon
1: Loy
2: na
1: pod.
2: Gentle na po ang ba.
1: Pero saan taman ka, kaning silang duha mong gugay, lumi usay pang pakong
2: ba
1: kayo?
2: Bitaw ba?
1: Murag na po na sila yung attitude duha.
2: Bitaw.
1: Murag mga po siguro na rason ba nga nagbulag sila kay hindi lagi mag-abot ng ilahang mga batasan.
2: Basin mo na napod, no?
1: Ay, nako.
2: But anyway, so, better luck next time, Lloyd. So, wala naman tayo oras, no, sa pagpadayon sa unahan. So, di rin na lang tatama, no? Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa XFM. Yun si Double B nga nakikuban sa inyong Disney Princess. Dagang kang salamat sa inyong pag-uban ka na mo. Sulod sa duha ka oras ba?
1: Yes, duha ka oras.
2: Duha ka oras.
1: Ako ang tambag siguro, Lloyd. Nasulti naman tanan ni Double B. So, maroon to siya, Lloyd. Siguro, ang buhaton ni mo is paubos. Nangyong kasi mo ang pride. Inya, pangita ka o right timing para ma-istorya ni mo siya. Kay, tinungo, yes. Double B, nindot man siya ang naamoy closure. Kay para... pag-abot po sa panahon nga magkasugat man dyan, di dyan na maiwasan, di gamay ang kalibutan. At isa mo yung mga chance nga mag-smile sa usag-usa.
2: Yes. Diba?
1: O, pero na lang, kung grabe, hindi mong kamiter, ay na lang, uy.
2: Smile good mo kay kanang ikuan po ninyo ba nga ay minsan naging kayo din naman.
1: Oo, pero basing lahi nga closure iyang gusto. Wag po.
2: Basing.
1: Mo nang dili ko mo agree Double B kung halimbawa na ako'y partner na ako'y uyab. Unya ang iyahang makiglosure sa iyang ex, siguro kung sugot kay lahi na ba ang definition sa closure karon Double B?
2: Nanum, unsa naman pala ang definition?
1: Basta!
2: Nakaid ako, i-chat sa con nga. Kaya ano mo ka-idea ko.
1: Basta alam mo na yun, mamaya papaalam ko sa iyo.
2: Ba?
1: Sa ngalan na lamang positive book press sa XFM Network Philippines, inuban na ni Double B karong gabi una. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa
2: Putahe sa Gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolden.

You know if I don't find my baby, people, I'm going down.

tonight.

0: Ready.
1: Just relax and enjoy the ride.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, stress na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, riot sa night market sa Cabangasan, gibungkag sa kapulisan, walo kabataon, dakpan.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, lalaking nakabangga og misukol sa kapulisan, balog.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, Senate Impeachment Court nagtugot nga magpagawas og sab pinas alang sa bank tax og EMLC records ni VP Sara.
2: Headlines.
3: Samtang miyembro sa Philippine Navy, nagkadugo ang ulo human gipukpok og padel sa China Coast Guard.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, unom ka tawo patay sa magnitude 5.5 nga linog sa Peru.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Spain nagkampiyon sa 2026 FIFA World Cup.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, deworming drive gipahigayon sa Davao City. 300 ka mga kabataan nakabenepisyo.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Gwendolyn Melis Soriano sa Baguio City gikoronahan isip binibining Pilipinas 2026 International.
2: Headlines.
3: O sa balitang kakaiba, lalaki sa Brazil nimugna og lifeboat refrigerator aron maluwas ang mabdos nga asawa sa baha.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express.

0: Bonita. Express Bonita. Express Bonita. Express Bonita. Express Bonita. Express Balita. Express Balita. Express Balita sa Munda. Kauban si Katropang Hanilu Tabius.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes. Pizza 21 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Madungog na kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita pinaagi sa Facebook page. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow sa mga nga Facebook pages mga katropa ingon man. Please subscribe sa mga nga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Gubot og daganay ang nahitabo sa night market sa poblasyon Kabanglasan Bukidnon. Kadlawon niatong Hulyo 18/2026, suma nag-abot og nagrayot ang duha ka grupo sa mga batan-on. Bandang alas 12:05 sa kadlawon, samtang nagpadayon ang disco sa sikat nga weekend night market, kalit lang nagkakomosyon ang maong mga batan-on. Kini ang gibutyag ni Mayor Bernie Castellanes atol sa interview sa XFM News Team. Tungod sa kagupot, nalisang ug nagpanik ang mga vendors ug mga tawo nga nalingaw unta. Hinungdan nga napugos pag-undang ang disco o nanguli ang mga tawo tungod sa kahadlok. Abtik usab nga niresponde ang persa sa Municipal Police Unit ug ang mga duty nga barangay tanod. Rason nga malampusong nadakpan ang 8 ka mga batan-on nga nag-edad 18-21 nga nagpasiugda sa rayota. Gawas sa mga nadakpan, gipangita karon sa kapulisan ang usakan na ilang Ricky. Kinsa mo'y giingong nagsugod o nagpasiugda sa riot, apan abtik nga nakasibat tuman sa insidente. Sa pagkakaroon, anana sa Kabanglasan Police Station ang mga dinakpan o mag-atubang sa kasong alarm and scandal o public disturbance nga ipasaka sa kapulisan.
0: Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
1: Dugang sa balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang sa lokal.
1: Usa ka balay sa Kalasungay, Malaybalay City, gilamoy sa kalayo. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
2: Gilamoy sa kalayo ang usa ka balay sa may Proxais, Barangay Kalasungay, Malaybalay City, luyo sa Bible Baptist Church. Pasado alas 12:30 sa kadlawon, Hulyo 22/2026, ang maong panimalay gipanag-iyahan ni Ambrosio Galiamaso. Nakadawat og report ang BFP Malaybalay alas 12:32 sa kadlawon og dali silang nakaresponde sa lugar alas 12:35 sa kadlawon. Sumala sa BFP Malaybalay nga ang ilang operasyon sa pagpalong sa kalayo gisa sa first alarm og human sa halos usa ka oras nga operasyon hingpit nga napalong ang kalayo ala 1:30 sa kadlawon. Dugang nini walay natalang naangol o namatay sa maong insidente. Gibanabana ang ana sa 45,000 pesos ang damyo sa maong sunog samtang padayon pang gimbestigahan sa kabumbiruhan ang hinungdan sa maong insidente. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated. Labi na ang premium D3 Softgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: XFM Report. Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa balitang regional.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa Isinta ka Police sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters, gipailalom sa random drug test. Ani karon ang report pinaagi ni katropang Larsanyol sa XFM Davao Region.
0: XFM Report.
3: Mukabat sa 60 ka mga personal sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters ang gipailalom sa random drug test Hulyo 20, 2026 sa buntag. Sa interview sa XFM Davao News Team kang Davao de Oro Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesario D. Dukiling Jr. Gipaygayon matod pa matag bulan sa dilimatag ng kapetsa ang maong aktibidad isip kabahayan sa internal cleansing sa Philippine National Police nga nagtingiwa sa parayong kampanya aron hinluan ang hanay sa kapulisan batok sa mga abusado o mga badlungon ng mga polis. Lakip na niini ang pagsiguro nga walay bisan usa sa tigpatuman sa balaod nga nagapil pila sa kalihukan sa illegal nga droga aron mapalambo matud ba ang disiplina o integridad sa organisasyon sa PNP.
4: Naami 60 ka police personnel nga nag-undergo sa random drug testing.
3: Di pa mahayag usab ni Police Colonel Dukiling nga random process ang maong aktibidad og wala kini gipili sa tubang matud ba nga masiguro nga nagsubay sa hustong proseso ang random drug test. Wala nila gi-consider ang rango, posisyon o assignment sa usa ka police.
4: Wala na mo gi-consider ang ilang rank, ang ilang posisyon o ilang assignment o kun sa mga personal appellation para ma-ensure po namo nga impartial and objective ang among pag-conduct in accordance with the established PNP procedures.
3: Gipangunahan ni Davao de Oro Police sa Forensic Unit, Police Captain Justin Chloe Celeste, M. Dunado, Forensic Chemist, ang maong aktibidad sa pagkuha sa mga urine samples sa mga police personnel.
4: Kay naamang gudutahay, magpositive siya tungod kay naay mga ginatake na mga tambal.
5: Okay.
4: Pero another process na po ang ikandak ato, sir, para ma-determine na to kung ang source sa iyang pagkapositive is through sa illegal drugs or sa other sources.
3: Giklaro usab sa provincial director nga kung adunay magpositibo sa inisyal nga resulta, ipaidalom kini sa confirmatory test o naikonsidera nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga samtang ipaigayon sa pang-investigasyon alang sa evaluasyon.
4: Ato ning i-refer sa ato ang investigation section para ma-evaluate and then kung nakaso nga mo come up, i-refer po namo sa higher office para sa appropriate action.
3: Dugang paghatag katinawa ni Police Colonel Dukiling kung mapamatunaan human sa investigasyon nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga ang usa ka pulis. Dako matud pa ang posibilidad nga matanggal sa iyang trabaho isip usa ka pulis.
4: Kabalo man ta nga the use of illegal drugs is a grave offense jud sa PNP, so dako jud nga tulubagon sa atong concerned PNP if ever na magpositive siya.
3: Gidayeg usab ni Colonel Dukiling ang kapulisan dili lamang sa Davao de Oro kundi lakip na sa tibok Rion 11 nga wala magapil-apil sa aktibidad sa illegal nga droga o ginasig nga mahimang matirod anon sa pagpanerbisyo aron magpabilin ang taas nga moral sa kapulisan aron ang pagsalig sa katawhan magpabilin.
4: Dapat mo tuman jud ta sa balaod dili na to gubon atong pagpanerbisyo tungod lang sa illegal na droga and
3: walang ipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional. Balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang regional gihapon.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Lalaki nga nakabangga og misukol sa kapulisan. Balhog. Sa inyong tali-taliya sa report, pinagin ni katropang Philip Oligario sa XFM, Jensen.
0: XFM Report.
6: At tumangon sa dinakpang lalaki ang mga kasong pagsupak sa Article 148 kon direct assault o Article 151 kon resistance and disobedience to a person in authority ubos sa revised penal code human malambigid sa disgrasya o musukol sa mga kapulisan. Giila na sampit kasi Ernest Rafael Gonzalez Montilla, 26 anyos, ka-residente sa Las Villas Subdivision, Barangay City Heights, Jensen. Subay sa impormasyon, nga una nalambigit sa vehicular accident na nasampit sa usa ka bar nga nahimutang sa National Highway, kundi inakabangga kinis samtang gimanehoan ang sedan. Hinungdan gigukod sa kapulisan sa aparente street, Barangay City Heights. Hangtod sa nakabangga na usab og duwa ka tawo nga sakay sa motorsiklo. Dito na corner ang nasampit, apan imbes mo uban, misukol kini o gisingitan pa ang mga kapulisan. Aminado ang dinakpan ngagkantong tungura, anaa siya sa impluensya sa ilimnong makahubog. Sa pagkakaron, himas rehas ang nasampit samtang ginaandam na sa kapulisan ang ipasaka nga kaso. Mga katropa, ayaw hulatang nga magluya ang panglawas. Palig-una ang imong resistensya inubanan sa pagtumar o Santone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional. Balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:15 na sa buntag. Mga katrapasog di ang imong adlaw pinaagi sa pag-inom o pagtempla o kapi. Nga healthy coffee mga katropa nga Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape mga katropa nga makaayon sa tuang mga balatian, makigbatok sa mga nagkariyang mga sakit, hilabi pa ning pagbag-o-bag-o sa panahon mga katropa. Tungod kay ang Santhon Plus Coffee Mix puno kini sa antioxidant properties mga katropa. And at the same time, ang Santhon Plus Coffee Mix makigbatok sa mga free radicals. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang nasyonal.
0: Balita sa nasyonal.
1: Gisugdan na sa Senate Impeachment Court ang hangyo nga magpagawas og sampinas alang sa bank tax ug anti-money laundering council kon AMLC records ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Attorney Manasseh Mans Carpio. Mato ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero, ang maong mga dokumento giilang prima facie relevant o adunay dakong kalabutan sa Article 2 kung unexplained wealth sa Articles of Impeachment. Lakip sa ipasumite ang personal o joint bank account sa magtiayon, financial records sa Carpio Lawyers Partnership o 19 ka mga corporate entities o kumpanya nga giingong nalambigit kanila. Gitugutan sa korte ang pagsusi sa records gikan sa 2007 hangtod 2021 aron mahimong baseline o basihan sa pagtandi sa ilang tinuod nga kinitaan batok sa nadeklarar nga kabutangan. Gimanduan usab ang mga bangko o gingtungdang ahensya nga ipadala ang mga dokumento ngadto sa Clerk of Court karong Hulyo 30, 2026 sa alas 9 sa buntag. Giklaro ni Escudero nga ang sabina alang lamang sa peso denominated accounts, dili lakip ang dollar o foreign currency accounts gawas na lang kung adunay pirmadong pagtugot o written consent gikan ni VP Sara o sa iyang bana. Alang sa mga sensitibong dokumento gikan sa AMLC, isumiti kini strictly in camera ngadto kang Escudero aron maprotektahan ang pamaagi sa ahensya sa dili pa kini ipakita sa duha kahabig.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Dugang sa balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga nagpadayon ang imbestigasyon kalabot sa mga ghost flood control projects sa Taguig City ni Senator Alan Peter Cayetano dihang kongresista pa kini. Matod ni Matibag ni atong 2022, adunay 11 kagingong ghost flood control projects si Senator Alan nga gingong nalambigit sa top 15 nga mga kontraktor nga ginganlan usab kaniadto ni Presidente Bongbong Marcos. Giklaro ni Matibag nga bisan pa man adunay mag-question sa timing ni inis nga imbestigasyon. Nahimo na kining pampublikong isyo human una ang gibutyag sa senador o ni Senador Panfilo Ping Lacson ang maong mga aligasyon. Una nang nakabikil silang Lacson o Cayetano human giakusahan sa ulahi ang kani senador nga ni doble ang net worth ni ini base sa SALN. Sa pikas bahin, hugot nga gimakak ni Senador Cayetano ang maong mga pasangil. Matod sa senador, walay kamatuuran ang nga adunay ghost projects sa Taguig City nga iyang baluwarte. Gihagit usab ni ini si Lacson nga idokumento ang mga ebidensya o giapil pag-imbestigar ang ubang mga dakbayan sa nasod imbes nga ang Taguig City lang ang single out o tutukan.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Katapusan sa balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Gikondina sa Armed Forces of the Philippines kon AFP ang aksyon sa mga personahe sa China Coast Guard nga giingong agresibong ni pukpok og padal sa usa ka miyembro sa Philippine Navy ato sa insidente sa Ayong Insul Lunes sa buntag Hulyo 20, 2026. Sa video nga gipagawas, makita ang usa ka China Coast Guard personnel nga sakay sa rigid hull inflatable boat nga nisulong sa usa ka personahe sa Philippine Navy. Matod sa AFP, ang maong aksyon nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga miyembro sa militar. Gipakita usab sa mga hulagway nga ang maong Navy personnel nakaangkon o grabe nga samad sa ulo tungod sa insidente. Padayon pa ang imbestigasyon sa AFP kabahin sa mga insidente dito sa Ayong Insul.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa iron ta ang balitang international.
0: Balita sa international.
1: Unom katawo patay sa 5.5 magnitude nga linog sa Peru. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vinilalaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
5: Patay ang unom katawo sa 5.5 nga magnitude nga linog nga nitay og sa Andes region sa Peru nga niangol sa kapintain ta ka matao og nakapahiling sa kapin 300 ka mga residente gikan sa ilang mga balay. Natala ang epicenter dool sa lungsod sa Sikaya, Huncayo Province, Central Peru alas 9:24 sa gabi local time. Sa Badukon din do na kinigilaw mo nga 10 kilometros rason nga mas loom o mas grabe ang epekto. Lakip sa inisyal nga nahugma ka mga simbahan, kumbento og daghang mga balay nga adobe, kinsa gama sa lapok og kahoy nga materyales nga dali ra usab nga mag-uba. Grabing nabiktuhan niini ang Pampuya og Chongo Bajo. Din daghang pamilya ang napalabay sa gabi sa gawas og nagtabon lang og habol. Ang Civil Defense Institute dali nga dideploy og emergency teams og mobile medical aid station. Padayon nga nitay og ang mga aftershocks og dunay natala nga mga landslide, power outage og ubang baryo nga mga hayop nga natrap sa debris. Para sa mabag-ubag nga panahon, kinahanglan protektado imong kaugalingon, i-boost ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C uban ni ginabag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa Negyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinralao. XFM News.
0: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, para malikayan nga mohanap ang pananaw. Ingon man malikayan ang mga nakarayang balatian o sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa. Mag Vision X Plus Softgel Capsule ka mga katropa sa 500 mg sa Vision X Plus Softgel Capsule. Kini aduna na lutein, beta carotene, zeaxanthin og vitamin E nga motabang nga mopatin-aw sa tuang pananaw. Ang Vision X Plus Softgel Capsule kini mapalit sa mga nakaryang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Padayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
0: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Spain nagkampiyon sa 2026 FIFA World Cup. Aniya karon ang report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
7: Nakuha sa Team La Roja sa Spain ang kampiyonato sa 2026 FIFA World Cup kumani lagi pildi ang Argentina sa score nga 1-0. Ang kulbahinam nga dula gipahigayon sa New York New Jersey Stadium ngadtong Hulyo 19, 2026. Human sa hugot nga dula sa regulation time nga natapos sa score nga 0-0, ang substitute player nga si Ferran Torres maoy nakapuntos sa goal nga naghatag kanila sa kadaugan sa ika-106 nga minuto sa extra time. Naglisod ang Argentina human gipa-exit si Enzo Fernandez tungod sa ikaduhang yellow card sa inapos nga bahin sa second half. Tungod nini na pulo ka players na lang ang nabilin sa tibok extra time. Gikontrola sa Spain ang dagan sa tibok dula. Di nakatala sila og 20 ka shot attempts itandi sa duel lamang sa Argentina. Ang pipila ka mga players sa Spain nakakuha usab og mga awards sama sa team captain sa La Roja nga si Rodri, isip Golden Ball o Best Player, Golden Glove o Best Goalkeeper si Unai Simon o Best Young Player si Pau Cubarsí. Samtang sa France, gila isip Golden Boot o top scorer si Kylian Mbappe. Pinagi sa maong kadaugan, ang Spain na himong unang nasod sa kasaysayan sa football nga dumanagupot sa titulo sa World Cup sa men's o women's division. Mga katropa, para sa lean and fit kapanglawas, mag-aktibo sa sports, tumar firme sa pinakakusog ng food supplement kagigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM Report. Express Balita. Express Balita. Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Oras mga katropa, 25 minutos nang nakalabay sa alasay sa buntag. Samtang sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
0: XFM Health News.
1: The warming drive gipahigayon sa Davao City. 300 ka mga kabataan nakabenepisyo. Sa Italia sa report pinagi ni katropang Juvet Espanyol sa XFM Davao City.
0: XFM
8: Report.
9: Gilusad sa Davao City Health Office kung Davao CHO uban sa Department of Health o Department of Education ang National Deworming Month pinaagi sa paghatag og libreng deworming tablets sa kapin sa 300 kamay estudyante sa VL ang Leonto Senior Elementary School sa Dakbayan sa Davao. Matod ni Dr. Vince Joseph Orpeza sa CHO, ang deworming usa ka importante galakang aron mapanalipdan ang mga bata gikan sa intestinal worms nga mahimong hinungdan sa sakit sa tiyan, pagkawala sa gana sa pagkaon o kakulang sa konsentrasyon sa pagtuon. Gipasabot usab niini nga dunay mga kaso nga walay makita nga sintomas bisan pa og adunay impeksyon. Busa importante matud pa nga regular nga makadawat og deworming ang mga kabataan. Samtang giawag usab ang publiko sa pagpraktis sa maayong personal hygiene sama sa paghugas og kamot ingon man pagsulbog tsinelas og sapatos. Dugang pa sa deworming tablets nakadawat usab ang mga estudyante og mosquito nets isip kabahin sa kampanya batok sa dengue o uban pang sakit nga dala sa lamok. Nagpadayon karon ang pag-monitor sa CHO sa kahimtang sa mga bata human sa maong programa. Mga katropa, arong karunay boosted ang immune system madlo-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
8: XFM Report. XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 5:27 na sa buntag. Mga katropa, fungi, bacteria o viruses nginungdan sa sakit pa ang imong gikahadlukan. Tumar mga katropa og Xanthone Plus Gold. Ang Xanthone Plus Gold gipakusog og gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkaryang sakit nga fungi, virus o bacteria ang hinungdan. Ang Xanthone Plus Gold nakita usab sa pagduon mga katropa nga kini puno sa antioxidant properties. Ipalig-on ang atong immune system aron nga makigbatok sa mga nagkaryang sakit nga pwedeng matapot sa atoang lawas. Ang Xanthone Plus Gold mapalit sa mga nagkaryang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
8: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa balitang showbiz.
8: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Sa tuang balitang showbiz mga katropa, Gwendolyn Miliz. O Gwendolyn Miliz Zuriano sa Baguio gikoronahan isip binibining Pilipinas sa 2026 International. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropa ang Cinderella sa XFM Bukidnon.
8: XFM Report.
9: Gilusad sa Davao.
10: Gikoronahan si Gwendolyn Miliz Zuriano gikan sa Baguio City isip binibining Pilipinas 2026 International atol sa Coronation Night nga gipahigayon sa Smart Araneta Coliseum niadtong Sabado, Hulyo 18. Nadaog usab ni Zuriano ang mga special awards sama sa Best in Swimsuit, Best in Evening Gown, binibining Philippine Airlines o binibining Urban Smiles. Gitunol ni binibining Pilipinas International 2025 Katrina Ann Johnson ang iyang korona ngadto kang Zuriano. Tungod ni ini, si Zuriano ang morepresentar sa Pilipinas sa Miss International pageant sa sunod tuig. Samtang si Sasha Julie Bell Lacuna sa Tarlac gitudlo isip binibining Pilipinas 2026 Globe, si Julianne Rain Antonio sa Dumaguete gitudlo isip first runner-up o si Tracy May Sunyo sa Bacolod gitudlo isip second runner-up. Gusto ba ka nga muhayag ang imuhang kutis sama sa mga binibining Pilipinas 2026 contestants? Pag-inom sa tuang lamian nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nangapi na ka, namuti pa ka. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
8: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Daang salamat katropang Cinderella sa maong report. Samtang mga katropa, sa katapusang hanay sa tuang mga balita ang balitang kakaiba. Nahimong inspirasyon sa kadaghanan ang gihimo sa 20 anyos nga si Rolian Diaz Amaral. Pumangigamit ang usa ka ordinaryong refrigerator isip improvisadong lifeboat aron maluwas ang iyang walo kabulang mabdos nga asawa nga si Ilivanda de Souza Brandiawa. atol sa lapad nga pagbaha sa Mimoso do Sol, Brazil. Base sa viral nga hulagway, gipalutaw ni Julian ang refrigerator ug iyang gitabangan kini samtang naglangoy sa kusog nga baha hangtod nakaabot sila sa luwas nga lugar. Pipila ka semana ang nilabay ng anak ug himsog nga batang babaye ang iyang asawa nga ginganlan og Maria Cecilia nga naghimo sa ilang makahadlok apan malampusong pagluwas nga mas makahuluganon og dili maliptan nga kasinatian.
8: Express Balita. Express Balita.
1: Kuya Usaddo, mga katropa, tungod kay taas na ang level sa tubig baha, mga katropa. Diyang nahitabo kini mga katropa, diyang ginahinay nga nisaka ang level sa tubig baha, nakahuna-huna mga katropa, ang 20 anyos nga si Rolian Diaz Amaral, nga ang ref nila mga katropa, himuon na lang o improvise niya mga katropa, isip lifeboat. Kaya lagi mga katropa, wala na sila nakapanganda mga katropa. Pinakalit ang maong hitabo mga katropa sa maong baha. Hinungdan ang refrigerator iyang gihimo mga katropa o lifeboat. O dito niya gisakay ang iyang asawa nga 8 months mga katropa nga pregnant. O gani mga katropa, tungod sa iyang gihimo, naluwas ang iyang asawa. Hilabi na mga katropa ang gipanam ko ni ining anak mga katropa. O gani, sumala pa after 1 week ng anak kini. Hinungdan mga katropa nga dito na din sila nagpa-picture mga katropa. Nagpicture yung asawa. Uban sa iya ang bagong himugso nga anak. Dito sulod mga katropa sa gihimo nga lifeboat. Nga usaka refrigerator sa iya ang bana. Tungod din ini mga katropa ang maong mga hulagway ani viral sa social media nga nahimong inspirasyon usab ngadto sa kadaghanan.
8: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:32 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw.
11: Good morning.
1: Kuto papot labay mga katropa sa tang signal sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning diha kaninyo.
11: Good morning.
1: Nilabi pa diha sa Laak, Davao de Oro, sa Loreto, Agusan del Sur. Maayong buntag diha kaninyo mga katropa. Ingon man sa to ang mga live viewers karon sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon nga Facebook pages mga katropa, good morning diha kaninyo.
11: Good morning.
1: Ato sa ning itimbaya mga katropa, basahon mga katropa ang mga nagkomento sa to ang live. Aha naman to, nawa naman. Kaya basi mangluod ni sila mga katropa. Muna ito ang pangbasahon ng mga nagkomento sa ito ang live. Kay katropa ang Josefina Tinambunan. Mayong buntag diha kanimo ma'am. Ubay-ubay mo po dahi ng ano po dahi. Kay katropa ang Josefina Tinambunan. Matod niya, good morning Miss Hanilo, XFM Express Balita. Happy Tuesday from Tinambunan Family. Bugkaon Lantapan. God bless. Kay katropang Randy Santises, matod niya listening. O kay katropang Dave, hiniralaw nga sayo kaayo mga katropang ni Abota. Diri sa tong station, matod niya, good morning katropa. Pag-greet ko, happy birthday sa akong asawa, o Marinila. Happy, happy birthday di ay kang Marinila. Nagsaulog sayang adlaw nga natawhan na karona. Happy, happy birthday.
11: Happy birthday.
1: Ingon man sa tanang nagsaulog sa ila ang adlaw nga natawhan. Happy, happy birthday di kaninyo mga katropa.
11: Happy birthday.
1: Alas 6:34 na sa buntag. At ating paibalo mga katropa nga sa bulan sa Hulyo, doon na tayo 5 kabuok nga natunulan og tabang pinansyal mga katropa. Kinimao sila si ang mga pamilya sa Nitaliwan mga katropa. Nga mga miyembro sa class, kini sila mao si Isabelo Asibili Kiroyla Jr. Namatay sa edad nga 48 anyos, taga Purok 11, Managok, Malaybalay City. Namatay ni atong Hulyo 8 o gilubong ni atong Hulyo 13. Ang koordinator ni ini mao si Prudy Rose De Los Reyes. Ikaduha nga nitaliwan mao si Fernandita Yamit, namatay sa edad nga 73, taga Purok 1, Maligaya, Malaybalay City. Kini nagpuyo sa Barangay Minsalagan, Don Carlos Bukidnon. Namatay ni atong Hulyo 13 tungod sa stroke ug ilubong karong Miyerkules, Hulyo 22. Ang dependente ini mao si Angelito Dagano ug ang coordinator mao si Florence Joy. Ikatulo mga katropa mao si Alforque Laperla Yuronga namatay sa edad nga 75 taga Purok 3 Kiburyao Quezon Bukidnon. Namatay niya itong Mayo 3 o gilubong niya itong Mayo 30. Ang koordinator ni ini mao si Mama Rosila Antipatia. Ikaupat mao si Dante Inoho, taga Purok 5, Balite, Linabo, Malaybalay City. Namatay niya itong Julio 15 tungod sa komplikasyon mga katropa. O gilubong kagahapong Lunes lang, Julio 20, ang dependent ni ini mao si Flordeliza Supesa, koordinator mao si Ma'am Rosario Supata. Ikalima mga katropa ng Nitaliwan mao si Jose Pulido, taga Purok 3, Sinanglanan, Malaybalay City, namatay sa edad ng 88. Namatay na itong Julio 17. Uga ilubong mga katropa karong malabot nga Hulyo 25. Ang gikamatyan ini high blood. Dependent mao si Catherine Villalobos ug ang coordinator mao si Ma'am Romana Villalobos. Samtang mga katropa, ang ato ang mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa ato ang buhatan sa XFM. Kita nahimutang mga katropa. There is a door 2, second floor, Talatala Building, Carpal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Narata dool mga katropa sa Novo at bang sa Novo mga katropa dunay iskina dunay dalan diha mga katropa mo nakana mga katropa ang Carbal Street wa naman tanaga di mao ni mga katropa dito ka mo nakana ang Carbal Street mga katropa pag iha po mga katropa og gikan sa highway nata sa ikatulong edipisyo saka mo diri sa second floor Talatala Building. Nata diri sa door 2 mga katropa. Kay mapalit na ang atong mga produkto sa Yes to Health. Alas 6:37 na sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa ang naglangkob sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Justy Maricodino sa mga kaubanan sa buhat. Diha usab sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Nerlao o katropang Jao Pagutayaw sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead katropang Jonathan Lee Soriano. Din masunod na iyang programang Bullseye mga katropa karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. O sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidnon Bibi Cinderella. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express sa Balita.
12: Express Balita. Express.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Og karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Kusin Melissa nga taga-Bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya mindot yun ang epekto sa kuya, sir. Nauluan dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, anyos at taga Jansan.
5: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
4: Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
2: Osmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Hoy, Kapitan Ludi.
10: Atorne.
9: Hoy, ganong na mag-adresa ko ang law office?
10: Atorne, kanan. Mag-ilis unta kong apelyido.
9: Mara ba na? Gawas kong balihon.
10: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaon.
9: Usa ba na yung mga apelyido na ikap?
10: Lubot.
9: Okay. Pero kung bumulot siya ito, exciting.
11: Exciting!
12: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marlene, Ochia, 55, Santan Gasibo. Gasiyok ang bumog, siging gasiyok. Nang mo akong mabungog. Kasi kaayo to, diinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ko kayohan sa atong lawas. Ako dito'y itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
12: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Si On!
1: Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
17: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Nga naman. Unsay na adik to?
17: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Mimi, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
16: Ha? Tinuon? Wala yun?
17: Oo. Nakapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
16: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
18: Nag Magsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
19: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
20: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
21: Mag-Santo Plus
20: Herbal Oil.
21: Garantisado.
20: Maaasahan.
21: Sa sakit ng katawan.
20: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
21: Mag-Santo Plus
20: Herbal Oil.
21: Ang pamahid na all-in-one.
20: Sa presyong magaan.
21: Santo Plus
20: Herbal Oil.
22: Mayong adlaw kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gika ng pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom, nga iya kong gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o daghang salamat.
23: Tong, nagpila inyong gasolina?
24: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigtingog sumakina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade.

0: Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Kapitan Lodi!
2: Archie!
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking, rama na siya, amo.
3: Mga katrupa, exciting!
0: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, tatod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: pabay ka budag. Mayo ka buntag usab sa mga trupa karo mga drivers, multi-cab drivers. Oy, may buntag ni Kuya Tata Dakop. Ha? Good morning sa mga multi-cab drivers, sa walhabal drivers, rila drivers, bao-bao drivers, bus drivers, uban pang mga gipang driver na. Good morning, kini yung tanan. Ay, gabuntag usap sa tumakig sunang mag-uuma ni mga oras, ha? Good morning. Karoon hinahinay mga tropa sa pag-aginod, pag-tikad mga tropa sila ang kaumahan. Ang uban ang abuno, ang uban ang harvest, ang uban ang spray, ang uban niya, unsa pa may laing gibuhat sa uwa, maayong gabuntag, kini yung tanan. Good morning. Ay, gabuntag usap at duha ka syudad, mga katropa, Malaybalay o Valencia. 46 ka barangay ning atong syudad sa Malaybalay. Good morning kaninyong tanan. Sa ato ang mga pinalangga nga pito ka tribos nung kaigsuna nga luban dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Maayo ka budag. Siyempre sa ato mga kaigsuna nga mga Muslim, maayo ka budag. May gabuntag usab mga katropa. Sa ato ang mga pribadong sektor karon, mga katropa, mga empleyado sa gobyerno nga ang uban kamulo na pong padulong silang tagsa-tagsa ka mga opisina. Good morning. Amping-amping kanunay, no? Ang uban mao pay pagmasta pagmata gabi nila og Domingo pa karon, nabi pa nag Domingo. Bitaw mga suki gatig pabidaw. Good morning. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa inyong programa ga Bullseye mga katropa. Tuyo tarungon ato ang kwelyo sa tong ato ang sinuotan ba kay mura magkakaluparon o oh. Wa bukod tay mga watay stylish ba o oh. O diga watay kita kwan kita formado ron bitaw mga katropa, welcome ba badangog ta pinagis dial sa inyong mga radio 101.7 mga katropa. O niya makita punta sa ato ang Facebook Live ang XFM Bukidnon mga suking tigpa minawon. O sing matingala mo nga nawala man ang frequencies yung Facebook pager 101.7 XFM Bukidnon to gitangtang na mo kay magdubli magun mig storya diri pag mingon mi nga madungog ta pinagi sa 101.7 XFM. Oh daya si mga radyo nya mo ana pa jud mi diri nga 101.7 sa tong Facebook Live, so gikuha na mo tong 101.7 ang nabili na XFM Bukidnon. Pakita ta sa tuwag Facebook page mga tropa XFM Bukidnon. Paki-share sa tuwag Facebook Live karon na kabuddagon mga suki gatigpaminaw. Kumusta man mo karong adlawa mga suking tigpaminaw ha? Kumusta man kagahapon adlawa, murag walay gi-present sa hearing kagahapon? Walay gi-present nga testigo sa hearing kagahapon mga katropa. Dapat kagahapon murag naman tas matibag no? Pero wala man kalusot mga tropa sa Senado unsa ka oh. Gagahapon ang init ng isgutanan dito katulaging pag-utingkay mga katropa sa bank records mga katropa ni Vice President Sara Duterte. Oh, muna sa una muna ato ang isgutanan unya mga suking tigpaminaw dinhi sa panag-uban sa inyuhang programang Bullseye. Dirito na isgutan unya mga katropa sa di patay mo aginod sa unahan. Mga katropa, may buntag usab diha sa lungsod sa Kabanglasan. Ito ang mayor mga katropa diha sa mga lungsod, Mayor Birney Castellanes. Good morning diha, Mayor. Ito makiksuna mga listeners sa lungsod sa Kabanglasan. Mga katropa, may gabuntag kanyo tanan diha. Oh? O na, good news na kay Nanay Pundo o nanagay budget mga katropa. Hapon, gi-ritualan, gi-groundbreaking. Ang kanabitang nahugno diha nga tul-a kanang dalan mga tropa sa di pa kaabot sa Bubunawan Bridge unahan sa checkpoint sa kapulisan sa lungsod sa may barangay Aprok Nibi ba pero sakop na si Sumandaing bay o kagahap na ni budget diha kadul-an 100 million so i-rehab na diha mga tropa di na ma-traffic diha ba kay magnamugo pagikan kag babaw mahunong ka diha mga tropa kay magsugat mo ya one lane lang solutions diha bayo gabuddag di Mayor Birney Castellanes. Ya, may buntag po sa amigo sa barangay Iba, mga katropa, si Kyung-Kyung. Kyung-Kyung Ban, mga katropa. Raga, napunay panglantaw sa maayong kaugmaon sa barangay Iba pohon. Kay magpapili usab kini mga katropa, isip daga ni barangay kagawad, no? Sa barangay Iba, may buntas itong amigo niya. O, di ginikalimot ng bataa, kurtahan ng bataa ron. O, wala siya kalimot, mga tropa, nga ga-eskwila, may kaniad to, bike-bike, regin may, bike-bike ba? O, bike-bike, may kaniad to, hangtod nga, ng graduate may. Ito po yung amigo, mga katropa, di as may barangay, iba, lungsod sa Kabanglasan. Na, maroon na po ni Nindot ng panglantaw pohon para sa katawahan sa barangay iba, mga katropa. Ay, magpapili lagi daw na siya o kabarangay, kagawad, mga suking tigpaminaw. Ay, buntag diha ni Kyung Kyung Ban, mga katropa, sa barangay iba. Good morning, good morning! Good morning! O diya, mga katropa, uy, nawa man akong Facebook Live. Tom, napalong man akong computer. Ano rin eh? Nakawit, nagkapalong niya kuha ka computer rin. Tanawan, palong saan? Tama siya, naimulto na akong monitor rin speakers. Naimulto. Nawala akong computer. Touchscreen. Tandugunon, Tom. Tandugunon yung wire rin siguro rin. Wala-wala man. Na, mga katrupa. So, unya kagahapong adlawa, mga suking tigpaminaw. Kagahapong adlawa, gipaila na ginug kaso, mga katrupa, katulaging walo ka mga batanon nga nalambigit sa kanabitag rumble or riot, mga katrupa. Di as lungsod sa kabangasan na kalabay nga biyernes sa gipagayon nga night market. Kagahapong adlawa, nagkita mi diskorte kay napumig gipailan kagahapon, duha mong napailan. Pastilan, nagkita mi diri kagahapon mong suking tigpaminaw. Ana sila nga, pertigyod, kalaay sir. Pertigyong tapuya, basta natas presyuan. Gingnan ako, makabitaw akong ingon, nga samtang napata sa gawas, ayata mo himo og dili maayos katilingban, mangutana sa tada sulod si presyuan kung kumusta, unsa may, unsa kanindot ang nasulod. Ano ba? Laayon man ganit ang mga katropa nga makulong lang tas to kwarto? Kanapa kang mapriso taon niya? Katong isa, mao dito grabe na kulatahan. Muto isa nga nakulatahan, grupo niya. Magkailar man na sila. Garbo. Garbo, unya nakamamam. Unya isa po mga katropa. Dumot na ini. Okay. Katong pikas grupo, nakasala din niya sa una. Murag ni malos ba? Ni malos mga katropa niya. Nakainom, siyempre isog na. Garboso na kayo. Dito ni noon mga katropa, na preso na ginoon sila. Murag nag 3,000 gid kada usa ang piyansa ato nila ba. Kita mi kagahapon to sa korte pinag naghana walo ka bukod. Ana sila di na gid daw sila mo utro gyud. Di na gid daw sila mo utro Tom. Ni ana sila nga mag mahimo daw mga ayos kung pangayos mo pasaylo tong mayor. Nya. Ana sila nga mga ilag pasaylo nya. Pag adi mga gubot ka mga batan-on sa lungsod, sila daw una musumbong mo dalas pulis. Ayun ako nga, simpoy niya, hangyo niya, Mayor, gusto mo, basi magtanod mo ba? Ipatanod na ito na sila. Ha? Pero bakasyon na sila, kung gano'n mo ipampiyansa. Kot-kot sa ulo. Pero okay ito sa akin, hindi mo ito, marag dili itong makumit na rin sa PDRC. Kikadog, makumit niya, marag kuhan mo ito ilang kaso, dito ito hiringos ng tapan, kanamang ko tayo MTCC ba? Municipal Trial Circuit MTCC. Municipal Trial Circuit court, ano siya, MTCC, Ano na mga katropa, lantapag Kabanglasan. Naman tayo, namay kuha ng Kabanglasan, naman tayo korte, pero wapaman ko'y abogado na dihas Kabanglasan. Lano ulit na, wiskwila lang tag-abogado, ano eh, para kita'y mahimong abogado sa lungsod. Matuwang na human, ano eh, abo pamanggod, wapay gado. Tumo na mga katropa, gabasol-basol, ay! Gabasol-basol, mga suking tigpaminangin, tanong, ano, magina nga. Ayata maka-amgo ba sa tong sayop? Ayata magbasol sa tong sayop, mga trupa? Pero human na, umuuna giingon nga, nasa ulahi ang pagmahay. Nasa ulahi ang pagmahay. O niya, kaganihang kadlaon po, ninggara na po ning mga kawatan. Suma pa mga katrupa, kining kawatan nga nanglungkab sa mga karwas bindo diha sa barangay si Maya. Partikular po na sa may barangay Binalbagan, dili raman ay kasi Boss Rolly ang na biktima, ane? Ubay-ubay po na biktima di kami marag si Boss Rolly yaha may last nga gi lungkab si mga kawatan nga sumapa nagsakay og motor na ninggara na sad ang kawatan diri sa tong syudad si Malaybalay mga tropa partikular na si may barangay si Maya sa barangay si Maya mga katropa ninggara na sad mga kawatan pitinaghanang na biktima nga karwas bindo di kagabi diya pastilan nagsakay og motor mga katropa no. Maing buntag diha sa Apot Family, mga tropa, diha sa may barangay Linabo, Flores Village. Oh, busog po na sa tanan. Na po siya islingan diya. Naminaw, yapot. Okay, sa five. Good morning yung tanan diya.
1: Good morning!
0: Morning, katropa. Ipa-otro na... Ay, pa-otro. Tricky naman diya. Ba, ang bill, oh.
1: Good morning!
0: Inindot niya. Kani, di ko mo tuwa ni... Sir, Papa Marv. Oh, sa may resulta diya, Papa Marv. So, rag. Ati mga katropa, kahapon nga nakadaog. Basi na tayo pang pangbalato diya. Oh, 3 mil ray piansa sir, pero kot-kot nga po na sa ulo ay. Kot-kot nga po, dako na ganyan 3 mil ay. Oh, uning mahimo og di maayo, diskatilingban, pagkuman, magbasol-basol mga katropa. May buntag diya sa CDEO Malaybalay. Buntag sa mga katropa diya, no? Oh, kumusta mong tanan diya? May buntag ninyo diya. Oh. Na nahimay-himay na ba ang mga angay himay-himay yon? Oo. Umuna mga suking tigpaminahon, ninggara na pod atong balikan. Dili lang kay usa ka window machine ang na biktima gabi ini mga kiriwag kamot unyat mga tulo do ni kabuok. Tulo ni kabuok mga tropa kay nanawag ni sa kwatong usa sa biktima des binalbagan gabi eh. Kaganiya kadlawon mga suking tingon nakit-an siyang ugangan. Tulo kabuok niya gita ana ko nga gitigbas todo ninyo. Oh, ana nga, nga basin daw og kwan, na doy karga armas ba, sing kargado or di ba ka na poy mga hinagiban dala. Gisinggita lang daw nanagan. Sakay sa motor ka tropa nya nandiri na padulog sa may particular padulos managok. Alaka diha, no? Huh? Oh, stilan mga katropa bro nakuhaan ni CCTV mga suking tigpaminaw. Ninggara na pod mga katropa ang kiriwag kamot mga katropa. Oni mga suking tigpaminaw, pabor na kitong lagi. Tsada armas balay pana sa isda. O nindot no? Katupong kuan. O sakto bitaw ba? Dapat maghimo tag pana sa isda ni. Eh? Pag naay mo sulod sa tong balay, silent ra magikin ang pana gyud. Panao na to. O nya ko magtalikod, samputon ba samputon? O samputon. Nindot ng pana mga tropa sa isda, imot nang ibutang tos tong balay. Unya kung naay mga kawatan, kanang pana manggod pwede ra magud may palusot sa bangag. Oh, palusot sa bangag wag katropa, basta kay magkiod-kiod lagi na. Oh. Di man ta pwede magbutag armas balay, labi na illegal. Oh. Nya og imong pusilo ng kawatan, mutingog man ng armas. Oh. Panaon nimo, ya samputon pa jud. Oh. So ato ning atong panawagan karon ang Barangay Simaya no. Kay dili lang usa ang nabiktima di ganihan kadlaw ning kiriwag kamot mga katropa. Unya kagahapong adlawa o sa tagahapon Lunes atong Domingo urag kaduna poy na dakpan sa PNP Malaybalay kini nga karnaping unya motor ang gi dagit ani motor napping oh motor napping mga tropa nya kini tawhanang dakpan mga suking tigpaminaw mao po din kaso sa una sing panghilabot pagtan-aw na kus naong gahapon maoro mga balik-balik may suki mga kini mga tropa ay oh. So, ang hinaot mga tropa, kakining problema karon sa kawat, ambot na, ang saan mo eh, tungod bas kalisod di mga tropa? Tungod bas kalisod o tungod sa bisyo? Oh. Tungod sa bisyo baka mga suking tigpaminaw. Masuko ra bagay si Papa Marv sana. Oh. Di ganahan si Papa Marv sana mga tropa. Masuko siya basta nga yung mga klaseng kawatan. Gamay raman daog tropa, pawiras pa. Ah. Wait, kay po ko diha bisyo na ay... na target rambol ra. Basin na mo ni hinungdan makapalita og kuan Hilux. Bitaw mga suking tigpaminaw oy, may buntag diha sa Apot family sa may Linabo. Musta may buntag yung tarada. Good morning.
1: Good morning.
0: Ari mga tropa do, atola ni gilakbitan gamay kining kay giduol mo gunas tuwa kag niha. While dulong ta diri sa stasyon, tawagan ta mga suking nagigay video diri og gibidihan to niya. O na video mga tropa yahang window machine dito. Ilan mga tropa gamay ra kay negosyo kawaton pa mga suking tigpaminaw, halos di pa kabawis kurinte. Ngini bitang sakto lagi ni maghimo tag pana ani mga katropa usay magibala ang pana gani akat palit lang datong kwan katubitang gagmay nga kabilya na may gagmay na pay kamanghuran na nang ginagamit na pay gagmay ana basta na kabilya nga murag 6mm sura no kanang murag 5 nga lansang ba or magulang sa 5 nga lansang kadako ha sa arad Kana ba maghimo to sa tana kay kani mga kawatan mga tropa pag namusunod sa tumbalay action naghawid mo action pang apuwir sa nya dis oras gabihon wala na matik na diha mga suking tig paminaw pagpilit anang pana siya hab impas ya di man sa kadagan mabilin man na wala na imo nang ipabaklay diha nga wag akong tularan usa ko kadakong kawatan na impas. Impressed on human rights. Ha? Oh. Ha? Oh. Yatong ibton, madakpan, siya itong ipaibot. Oh, imong panahon. Oh. Kanya musibat siya. Mato may hospital, no? Ipaibot, dakpan, gyapon. Oh. Oh, ni mga, kani bitaw, mga nganing klase nga tao, bitaw, nga di kabalo mang, di kabalo mo manarbaho o patas. Ini mitang din mentani agay tagaag luna sa kalibutan mga tropa. Oh. Dito ni butangan og luna sa gabunan. Oh. Dito ni butangan og luna sa sitio gabunan ba na tay dakong luna diha oh daghang pagbakante. Dito na dapat ni mga klase sa mga tao nga ni. Oh. Pero mo lagi di man nato di nato kuan mga tropa di nato hukom ang kinabuhi sa tao kay ang Ginoo ra gi magbuot mga suking tigpaminaw. Oh. Dako magong sa mga tropa nga hukma nato ang usa ka tao. Oh. Kung kita lang ba kung kita kung pananglitan kita mga tropa sa kanya naman tay balaod naman gud tay balaod nga ginasunod pero ang balaod karon daghan mamintuis mga balaod oh daghan ba pong balaod mga naghimo og balaod mga tropa nga gituis po nila ang balaod oh sila pod mismo ang misupak sa balaod mga suking tigpaminaw saya ka tinuod nga dunay na plunder case si Saldico og Romualdez. Pag niya mo sumuha pa mga katropa nga aduna daw ay plano nga gawas nasod, ha? Dapat agpasaw ng mga plunder case diha mga katropa. Talaga murag giuna ni mga kinig. Madakpan ni mga katropa si kakanhi House Speaker mga katropa Martin Romualdez. Murag daghang mabulabo ka ni ba? Oh. Kay murag pagaw siya ang magnasay kaso nga plunder mga katropa kauban si Saldico. Nindot ni nga balikan ang imbestiga lagi ng flood control project mga suking tigpaminaw. Kaya daghan king flood control projects karon nga wapa na humana, nga hugno na. Oh, subay-subaya, gini na di ang kwan. Labi na di as barangay managok. O, oh, kanang ikwan di, katong pagbaha bitaw, ginuulan di koy. Oh, sa wapa na nagbaha mga katropa, nga hugno doon ang flood control project, nagihimo di as managok. Oh, sa mana, wapagay na turnover, wapagay na nga human, nga hugno na. Substandard? Na? Unsa man na? Ngano man na? 22 minutos milagapa kang alas 7 buntag mga katropa sa tong pagbalik atong itunol ang uluhan sa mga balita kang itong isgutanan karon kabutanon. Unya, samtang kamo pangoy pamahaw diha. Pagtimpla sa mong kape. Kape nga way kontra draw sa balatian mga katropa tulo ka klasing kape nga ato ang mapilian diri sa XFM Bukidnon. Natay premium Dietrich Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix og napod tay Santon Plus Coffee Mix mga katropa kining kapiha di gini kontra si mga ulcer, diabetes, malnutrition o insomnia mga katropa di gini kontra herbal puros ang ipagsagol ini mga suking tigpaminaw kung siya pa'y gihulat timpla ta og kape mga katropa at sa paminawon ang nakasuway siya boga produktos mabalik standby Bullseye Bullseye.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why, Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Agustin, Malunggay, ug Soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Venture Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Ay kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Muro mag ni bastog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba? Kao na? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Sa'y ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako ni.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun. After pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Go!

0: kaayo nga akong pagkatulog. Dili na hago ang akong lawas. Pumunta ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommended dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw niya sa nga hinahain karon nga. Dapat dili dyan na to. Pasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na-addict ko.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
7: Pakabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawa. So mas maayong ka ug maon ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon, ay kontak sila sa numero 09-55-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Hala! Nalihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
9: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplo na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Dong, nagpilay niyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na manigdingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pakurati na ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian.
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Bullseye! Balik ta mga suking tigpaminaw. Doon na tayo 38 minutos na milagapak ang alas 7 kabutagon.
9: Bullseye!
8: At saan na yung pangliliyon na mga FB viewers nga naka-view ka sa itong Facebook Live, mga katrupa? May buntag ni Station Manager Inday Marie na kalili ka sa itong Facebook Live. Randy Arteaga Santisas, may pagpaminaw, may buntag niya. Si Novi Trisi, mga tropa, igsoon ni Novi Unse. O yan ang manghod, si Novi 12, mga katropa. O, may buntag niya, mga suking tigpaminaw. Mga Musifina, tinambunan, may gabudag. Magandang umaga, katropa, Sir Jonathan, XFM Bullseye. Happy Tuesday, shout out lang ko dito sa shop. Aglayan, always naminaw, pati mga customers namin, taga-Kabanglasan, salamat. From Tinambunan Family sa Bugkaon, Lantapan, God bless. May buntag, Ma'am Josefina, Tinambunan. O niya, si Tristan Yat Vigulay, may gabuntag, katropang Jonathan, may gabudag. Good morning, Rupa. Oh, Rupa, Rupa Dave. Gikan ni katropang Dave Hinralawa. Pag-greet ko, happy birthday sa akong asawa, Marianela, o sa akong pamangkin, si Uno Boy. May buntag niya. Happy, happy birthday!
10: Happy birthday!
8: Duhang nag-birthday dito sa sakop ni Dave karon. Sigurado na. Oh. Happy, happy birthday sa asawa ni katropang Dave Hinrala. Wala si Dave? Ah, kantahan na to. Sige, kantahe. Katropang Rustom, kinatay giandam mga nindot na kanta dali. Basta niya mag-birthday. Doon na tayo mga nindot ng mga musika dali mga suking tigpaminaw, ha? Happy, happy birthday sa pinalanggang asawa ni katropang Dave Hinrala. Dahil birthday ng asawa mo, Dave. Ah, pwede ka mag-ano niya, pwede ka magluto. Oh. Happy, happy birthday!

0: Happy birthday! Oh, happy birthday daw ni Marianila ingon ni Ma'am Josefina Tinambunan. Nagdala na mas gwapo lagi ang tupi ron di po. Nakapanghinlo nas bangas. Nakabagog tupi. Nagdala pag watermelon butan bata karo kabuntago dahil diyan. Ah, pagsayo ulit niya, Deb. Ha? Happy na birthday pa? Oh, astilan. Ito, happy birthday sa asawa ni katropang Deb Hineralawag. Nag-birthday ka ron, no? Oh. Happy birthday, ha? Oh, kolba, bay. Kolba. Oh. Ito, mga tropa, dirita sa uluhan sa mga balita karong kabuntago sa Panaguban. Eh, ato ni tama ni alas 9 media ron ba? Kumusta ho si Rambo niya dahil sa Senado? So, direta uluhan sa mga balita. Headlines. Bagong himugso, nakaplagang, wanay ginabuhi sa Talakag, Bukidnon. O, mo ni klaseng inahan, ngaway ayo. Headlines. Giputos o kanang silupin sa basurahan, mga tropa, kanang itom? Nagibilin mga tropa in town o babae gito? O, ang lungsod sa Talakag ng mga tropa in town ang nag... Pahiluna siya pataing lawa siya maong bata in town na kaluoy. Headlines. Dugang uluhan siya mga balita, ama-ama gidunggab siyang hubog nga stepson dito sa Surula. Pastilan. Headlines. Kung sagi kay hinungdan mga trupa ni, ganong ginabot mas punto nga dunggabon. Dugang uluhan siya mga balita. Headlines. Balay-balay City Agricultural and Fishery Council nagpahigayon og General Assembly Meeting. Headlines. Og sa atong hisgutanan karon mga katropa na kabuntagon kagahapong adlawa pertining inita dito Senado. Umoni mga suking tigpaminaw. Kinilaging ang depensa ni Vice President Sara Duterte klaro matud pang fishing expedition o namaso lang ang prosecution sa pagpangayo og tanang financial records ni Vice President Sara Duterte. Muna mga trupa. O dyan sa ikaduha gihapon, bank og tax records ni Vice President Sara dili pwede ukbon. Legal counsel misupak sa subpoena. Wala tong pag-esgutan karon nga kabuntagon mga suking tigpaminaw. Ato nang himay-himayon mga katropa din ni sa tong panag-uban mo nang pakusgi na ng dial sa inyong mga radio diha mga suking nga tigpaminaw may buntag pod ni Peter Hope nga naminaw karon o nakalili sa tong Facebook Live dito pinaagi sa XFM Bukidno News Entertainment. Nasa dito nakalili speakers kaya naka-cross post punta dito mga katropa o niya may buntag sad ni Tatay Amador Aguilar nga taga Lalawan, Linabo, Malaybalay City. O paminaw po ni Tatay Amador Aguilar mga katropa diya sa Malaylawan, Linabo. May buntag na tatay kay kagahapong adlawan diyan niya sa station kay kabalo man siya nga natin mga produkto ning palit sa mga suking tigpan pasabot nga naminaw sila. O katupong sa barangay Kanayan may nga buntag po dahil sa taga barangay Kanayan natupong mga customers diri sa produkto sa Yes Salt Incorporated, no? May nga buntag ganyong tananda, bilabol paghihapo itong produkto, ha? So, muna mga tropa, itong isgutan, karoon na kabuntagon. Kinilaging kagahapong adlawa, no? Kagahapong adlawa, mga suking tigpaminaw, ang ikapitong adlaw nga hearing mga tropa diha sa nagpadayon nga impeachment trial sa Vice Presidente sa Nasud Pilipinas, Sara Duterte.
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o kumitado. VP Sara, absuelto o convictado.
0: Kaya kagapong adlaw, murag walay ipresenta nga witness diya sa Senado. Kaya kagahapon, mao to ang natuki nga mas init nga sugutanan na daghang patsudahan diya mga tropa na sa Senado kagahapon. O diya matod pagani ni Senador Erwin Tolfo nga dili daw maghimo og mga explanation sa atong mga kaubang Senado na sulod. Dito gamiton mga tropa ang Senado. Nakagahapon adlawa pod. Tensyon pod gagahapon mga tropa sa Chinese Coast Guard o sa Navy mga tropa. Ang usa ka sakop sa Navy mga suking tigpaminaw nasamdan ang ulo human nga gipalpal niya itong bugsay. Oh, bugsay mga tropa. Yung ana na magita pagtamas-tamas sa itong mga kining kasundaluhan sa kadagatan mga tropa nga nagbantay sa ito ang perimeter. Muni karon ang bugno pod mga tropa sa teritoryo. So kung sa kaita kagamulo ta diring kumbati, panag-away mga tropa, bangi is politiko. Pero atong nasod Pilipinas mga tropa, hinahinay na pod nga. Muni giingon lagi nako nga. Kiniato ang kagubot karon sa Senado, kagubot na to sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mauni ang pahimuslan pod sa itong mga kalabang nasod. O kining gusto nga musakop sa atua mga tropa, tinangkarong nga kagubot. Tawa to niyong hitabo kagahapon. Yung anak lugar ta, musikot lugar ta mga tropa, nagdaogon lang ta sa China. Oh, gipalpal ay. Gipalpal mga katropa o kining bugsay. Samda ni taong sa kanibi personil mga suking tigpaminaw. Una kong ingon nga dapat magtinabangay ta. Ang atong kontra diri is corruption. Corruption mga katropa, pero daghamang involved sa corrupt, pero wa mang gihapon. Oh? Wa mang gihapon mga tropa nga wa man nakapanubag. Oh. So karon wala na. Ang atong nasod mga tropa, tuwa dito ay sa utlanan mga tropa. At uluoy atong mga kasundaluhang nagbantay niya. So atong balik-balikan kaya itong isgutanan, kinilagay nga dipinsa mga katropa nga klaro nga fishing expedition o namaso lang ang prosekusyon sa pagpangayo sa tanang financial record ni Vice Presidente Sara Duterte. O ni mga katropa, ha? Ang dipinsa nag-ingon nga nangita lang o pamasangil o namasol ang prosekusyon kay walay solidong ebidensya sa sinugdanan. Mga katropa, nganong tanan man ngayong financial records ang gipangayo? Namasol lang ba mo nga na ay makuha nga mancha? Pangutana na mga suking tigpaminaw. Sa nin kay diri mo ko ganot mga katropa, mo kay printers balay god. O da diri mga suking tigpaminaw, kining ang transparansiya versus katungod. O mao ni mga tropa. Isip public official ang kwarta sa gobyerno o ang iyang kapasidad, kinahanglan ba abli sa publiko? Kung walay gitago, nganong mahadlok man ipakita ang record? Muna mga suking tigpaminaw, kita gani kung kuha ang resibo sa atong liquidation sa opisina, o kita ba? Dukdukon ng gihapon ta mga tropa, sigihan ta ang paningil sa atong HR. O di ba ka sa accounting mga tropa, pero kung dako nga official, abogado na dayon ang manubag. Muna mga suking tigpaminaw. Morning, kamong naminaw karon. Naman tayo mga text line dire, napunta tayo Facebook Live mga tropa. Pwede mong makikooperar mga tropa sa tuang pag-aisgutan karon na kabuntagon sa inyong mga pananawa, sa inyong mga kuminto mga tropa, buluwanong kumintong swisyon. Kalabot mga tropa sa nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Unya kini mga katropa, init nga isyo ang atong pag-isgutan karon nakabuntagon, isyo nga giingon mga tropas dipinsa. Kining giingon sa dipinsa mga tropa ni Vice President Sara Duterte nga klaro kuno nga fishing expedition kining pagpangayo sa prosekusyon sa tanang financial record sa Vice Presidente. Mga kaigsunan, mga katropa, namaso lang ba gayod kaha ang prosekusyon? O buot ipasabot, nangita lang og gabuling kay wala may laing mamunit o mapunit nga solidong ebidensya? O legal nga kini nga lakang aron masuta ang kamaturan kun diin paingon ang pundo sa katawhan? Di ba? Muna mga tropa, o legal lang, kani klaro man yun, o legal lang kini nga lakang aron masuta ang kamatuoran kung diin paingon ang pundo sa katawan. Kaya mo man ni mga tropa ang basihan karon nganong na-appeal sa upat, no, karason, nganong aduna impeachment trial. Kini laging wala matud pa sa insaktong paggamit sa kwarta nga naa sa baong nga vice presidente. May question man na, mga suking tigpaminaw. Kamo, mga katropa, unsay tan-aw ninyo, dipinsa nga may basihan o paglikay lang sa kamatuoran? Abli mga tropa, itong linya, pinagi sa 0945 0939-443-5869. O di bagha mga katropa, pwede mong mukuminto. Diri sa toong panag-uban, pinagis tong Facebook Live karo kabutagon. Atong utrohon mga shooting tigpaminaw atong hotline number. Init pa ni sa inyong relasyon, hotman. 0945-443-5869 mga katropa. O na mga shooting tigpaminaw. Husto ba ang dipinsa nga dili nga ihatag ang tanang records? Kay personal og fishing expedition lang angay kining ibisto alang sa transparansiya o transparency mga suking tigpaminaw. O de mga pangutana, kung kamo ang pabuton, angay ba nga usa ka vice presidente mas istrikto kung bahin sa financial records o gipolitika na lang gayod ni sa iyang mga kaatbang? O na, unsay pananaw ninyo? Akong pananaw din, napalong na po na kong mahiwagang computer. O na, bangon yun, kaya daghan tayong iskutan ron. O na, mga suki, gatig paminaw, ha?
1: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
0: So, alas 7:52 kabutagon. Mo break una ta mga tropa sa itong panag-uban kay base niya matangtangan ta mga tropa o di ta makakwandri naghanap itong commercial So sa itong mga katropa na naminaw karon tiwason tinun niya sa itong pagbalik mga suking tigpaminaw maying buntag ni Rishmalin Lobido watching live from San Fernando Bukidnon. May kabuntag diha ma'am Rishmalin Lobido, salamat sa kanunay nga paglilis itong Facebook live karon kabutagon. Kanabi itong hanap nga pananaw. Adunay gabon ng mababag sa atuang kalimutaw. Sinyalis na bay nga aduna tay katarak. Dili na to pasagdahan mga katropa nga mo hinungdan sa itong paggabuta. Labi nagbabad kay kas computer, babad kay ka mga katropa sa cellphone. Mas daghan pa kang siglili sa cellphone kasi natrabaho. O ako gani kagahapon, pating lainas ang pananaw yun. Pag uli na ko, dili, ngayo kong visionex ni katropang day. Pag uli is balay, dublihon mo na ko inom ah. Okay, namang kita yung mga dugay ko katulog ba niya, kung mata mo, reklamo niya, maligo mo ko pagkabuntag. O ni, nag-inom ko og Visionist Plus Soft Gel Capsule, mga katropa. Standby sa atong pagbalik.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Visionex Plus. User, atong paminawan.
4: Day si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ko, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haptos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Nasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung na'y problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Nga nalagod ka naman hindi. Iwan mo nag-iisa-isa ng imuhang tiil diya.
1: Nga ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Tung, tagpilay niyong gasolina.
1: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon, ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies,

0: Quezon Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag ako naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Eh, exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Oras. Alas 8 na sa buntag. Oras. Gatod ganin sa Windsor, win from within.